0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, mayang buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Nandata sa atong katapusang usa ka oras nga hunat dinhi sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco Santugop. Sa mga nagtan-aw sa akong personal FB page, mayang buntag kaninyo tanan mga ka-vibes. Unya, ingon man sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Unya, alang ato sa atong text line, mahimo ka mong makatext sa 0995-472-0802. Usbo na ko, 0995-472-0802. O labing mayo, aron ka mo komportable, bisag asa ka mo mahimutang, mahimo kayo nga inyong i-download sa Play Store ang 93.1 FM Radio Cebu app. Usbo na ko, mas labing maayo kung kamo mag-download sa 93.1 FM Radio Cebu diha sa Play Store, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Bino, arita sa laing hisgotanan, mga ka-vibes, nga interesante sa kayo. Kay, yan tumanggong milabayng adlaw, no less than Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte, mibutyag quoting a very reliable source, mga ka-vibes, nga matud pang Pulong Duterte dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC si Senador Bongo, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Unya, gikuhaan sa iyang reaksyon si DILG Secretary Junbic Rimulya. Kay ba mo unsay tubag ni Secretary Junbic Rimulya?
0: Arangkada sa buntag.
1: Loaded kayo ang tubag ni Secretary Junbic Rimulya, mga ka-vibes. Kay sumapa niya. Iyang giingon, mga ka-vibes, nga basin og high racuno si Paulo Duterte at itong higayon.
0: Arangkada sa buntag.
1: Muna ipamahayag ni Secretary Junbic Rimulya, mga ka-vibes. Magkapahimuot ba? Kay sumapa niya nga as far as the Department of Interior and Local Government is concerned, mga ka-vibes, matod pa ni Secretary Rimulya, wa man sila mahibaho aning giingaw ni Pulong Duterte nga warrant of arrest gikan sa ICC alang ni Senador Bongo, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Monay giingaw niya nga sumala pa niya nga tingalig hay ni atong higayon na, mga ka-vibes, si Paulo Duterte nga nung niingon siya niya to. Makakatawam sa ta sa maong pabahayag ni congressman naman ni DILG Secretary Junbic Rimulya, mga ka-vibes. Kay niya pa ako siyang i-quote verbatim, ha? Matod pa niya, baka sabog siya nun nung narinig niya kasi wala pa kaming nakikitang ganun, matod pa ni Secretary John Vic Rimulya, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Sa ato pa sabog, unsa man, hay? Napag-isig ipangutana sa dihang ipangutana sa CIAS mga reporter dito sa kauluhan, mga kabibes, nga sabi kasi ni Congressman Paulo Duterte Sec na ano raw, quoting a highly reliable source. Ningon ang kining, ha? Ningon ang kalihim sa DILG, mga kabibes, nga baka high siya nun.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Baka high lang, ha? Matun ba ang iyang pamahayag? Unya, wasan pa utang si Pulong Duterte, mga kabibes? Ningon si Pulong Duterte nga, ha? Ngano'ng ako pag iyang giingnan nga high? Ako pa giingnan niya sabog, ha? Ningon siya diri, ako pa talaga ang sinabihan mong high o sabog? O baka nagkakamali ka sa tinumbok mo at ako ang gusto mo talagang sabihin ay yung mga nasa Malacanang, matod pa ni Congressman Paulo Duterte, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Nila palit as to say ng istoryaha, mga kabibes. Ha? Good morning og shoutout ka to ni kabibes sa Rosalio Tagalog. Matod pa niya din ni Good Morning Cebu. Good morning likewise diha, kabibes. So, kaning issue ha ba? Medyo nagpadungog-dungog ganing sila duha, si John Secretary John Vic o si Congressman Pulong, but kinibiya, dako kay nag-ipikto nga to ni ha? Senador Bongo, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kaning ilang palagtubag duha, this is just an indication nga there is that bigger issue. Nga no, mga kabibes, ha? Sayo kayo ilang ko ano? Sayo kayo ang ilahang, sige, ginig-monitor ang ilahang kinini ang troll farm. Hilom di asyo, hilom kuno ko. Gi-challenge mag hair follicle test. Kuno sila. Uy, huwag ikaw labot, bahala sila gana ilang hair follicle test. Uy.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Good morning ato ni Oxford Diary. Nagtanaw sa atong personal FB page. Ang ako nining panag-away na lang duha ba? Wamani, this is classic World War. The bigger issue is Senator Bongo, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Because if and when, if there is really a warrant of arrest against Senator Bongo, what will happen to him? Mutahan ba siya sa iyang kaugalingon? O mutago ba siya sama ni Senador Ronald Bato de la Rosa?
0: Arangkada sa kabutan.
1: Monay, labing dako nga issue diha. Not the world war between John Vic Rimulya and Paulo Duterte. Ha? That transcends the two of them. Ha? Akong usbo na, ang dako ani nga issue ni ining world war karon ni John Vic Rimulya og ni Paulo Duterte, ang kung unsa ang madangatan unya ni Senador Bongo, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Because if my memory serves me right, appeal sa mga gisgutan nga pangalan sa ICC mismo, gawas ni karon fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa ang pangalan ni Senador Bongo, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Nga gitumbok dito, redacted but pasabot wa gyud gi klaro, gipapas ang iyang pangan, gitabunan ba, giblurred, ha? Matud pa si Senador Bongo sa dihang siya pa ang special assistant to the president sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. He is in charge of the finances. Siya ang nag-finance, matud pa sa naasoy nga impormasyon ngadto sa mga hitman nga makapatay o mga nalambigit sa ginadili nga druga sa Pilipinas niatong panahon sa Duterte administration, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Laro kay lang troll par mo. Asos, ginawa mo ni Klarong Binayran. Pila maimo siyo. Ingon siya nako, tanaw na itong mukagat ba sa hair follicle test. Walagi ko'y labot lagyan ng hair follicle test. Oy. Kaya lang nako, ang akong gitanaw ron, ang sentro na ining tanan, ha? Ang unsay madangata ni Senador Bunggo. Kaya imagine mo, if indeed, ha? Di ay, butang na to sa sakto nga context kining issue, ha, mga kabibes. Ha? Ingon ini sa nadangata ni Senador Ronald Bato de la Rosa when he started hiding in November last year. Leakage siya sa to, niya, kaya ba kag din kisay ni-leak at to? Ang kanhi DILG, rather, kanhi Justice Secretary o karon ombudsman nga si Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kay matod pa ni Ombudsman Rimulya, who was still then a secretary, nga nakakita siya sa kopya sa mga warrant of arrest gikan sa ICC ni Senator Bato de la Rosa.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Og tungod niya ito, tingali na confirmar ni Senator de la Rosa from other sources, nitago siya since November last year. And in fact, nito nga siya niadto ng Mayo 11 nga mao'y nakatrigger nga nakalingkod kid taon bisag pipila lang kaadlaw isip Senate President si Petra Cayetano. So ang naitabo, ang ICC ni Claro that there was no publicly issued warrant of arrest against Ronald Bato de la Rosa. O niya ilalangling gikonfirmar ngayon ng pagkamayo 11 sa dihang ni Patimaw si Bato de la Rosa dito sa Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So kuha ninyong istorya. Walay publicly issued warrant of arrest. Ha? And you know, coming from Paulo Duterte, tanaw na ko, dili sa nimo ni ba maingon bitaw nga manigar nga si Paulo Duterte wa igong kasayuran? The fact is, he is the son of the former president. He is the brother of the second highest official of the Republic of the Philippines. Ha? In fact, he is the elder brother of Vice President Sara Duterte. Ha? Mga DDS, na kunting kaalaman lang, mag-uwang pa ni Paulo Duterte ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So maingon tang punga, mga kabibes, doon na sa giigong source ni, doon na sa niigong kasayuran, si Paulo Duterte. But ang tubag ni Secretary June B. Crimulya, tingalig, sa Bugras, Paulo Duterte, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Ahalata ang sagig kaayo nga doon ay political undertone. Ito ba ginoos Paulo Duterte? But again lagi, sigurado ko that as we speak, mga kabibes, di sa ni mahimutang si Senador Bunggo. I'm sure Senador Bunggo is burning the lines. Ha? Aron pagsuta og tinuod ba gyud ni nga doon na siya warrant o bares gikan sa International Criminal Court, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Salamat kay ni Kuya Briner Cheryl Reynes. Wow. Gikan sa iyang nahimutangan diha sa Barangay Busay sa Sudad sa Sugbo. Good morning, Kuya Ton, listening from MB Tower. So kumusta man ka, Kuya? Daghan og halin ang inyong mga auto diha.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Bitaw, beyond John B. Crimulya and Paulo Duterte, who is now engaging in an obvious narrative about kanang matod palagi nila sabog o high, but-sabot, ganun dahil ni si Paulo Duterte tigamitan sa deg drugas.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Wala ibot pasabot. Kaya nga nung coming from the DILG secretary, nga ningon siya yung basig sa bugra ko no si Paolo Duterte, aw, iya po na. Gika ni Kabibes 4664, John Wick versus Pulong na pod. Unya, asa na pod kaha na mutago si Bunggo. Ningon na ba si Senate President Win, gitapos na daw niya ang Cineplex bitaw. Sakto kay ka sa imong obserbasyon, Kabayan 4664. Ha? Humana ko noong Cineplex. Of course, kay back to normal naman ang kalihukan niya sa Senado. Pero lagi mga kabayes, ha? Hinumdumi ninyo the president that I unsa namang yun ka, agrabihan naman po din niya, oh. Ha? Ah, grabe ha ni Kakak Porcelo. Katawa lang ko ba? Pagpapadaka sa ilang naratibo, kay ilang panugsog, ang ilang bashing, mawani kagis programa niya, pero sagdi lang na, normal man na. Ha? Arong ko nung mausap ang roles of impeachment. Ah, ligid sila kadawat in town. Eh. Sus, nagligid in town sila sa kakuan ba? Nagligid sa paghilak? Kay di gid sila kadawat nga nahulipan si Petra. Aw, Petra naman si Senate President kanhi. Alan Peter Cayetano isip Senate President mga kabayes. Arangkada sa kabutan. Analit kag mata Kakak Porcelo, gadiha pa sa first portion ko dagisgot. Kalabot sa development sa kining pagkahulip ni Senator Alan Peter Cayetano isip Senate President. Di anak ko, lain na niya ko siyo. Hisgota bahin sa warrant of arrest. Lagi mga kabibes. Ha? Kung tinuod ni, it is now a question of whether Bunggo will peacefully surrender himself and be brought to ICC or parehas ba siyang Bato de la Rosa nga mutago mga kabibes? Arangkada sa kabutan. Kay lagi, there is already a precedent. Ha? Remember, si Bato de la Rosa nga moingon kos na shoot star town ni Alan Peter Cayetano, kay kumpiyansa kayo. Kay pag-ingon nga walay publicly issued warrant of arrest, aw da convincer yun. Nito nga pagkamayo 11, unya pila ka oras siya pagtunga ni ingong kalit ang ICC dito sa The Hague, Netherlands nga indeed naa siya ay warrant of arrest mga kabibes bautong naipit yung town si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ta in the first place, ganong nilik man ng istorya, ganong naabot man sa atensyon ni Congressman Paolo Duterte. So mao ni angay na tong atngan ron. Ha? Nya aligre ba mga kabayes kay matod pa sa atong mga tinubdan. Murag dili sad gyud butahan sa iyang kaugalingon. Si Senador Bunggo mga kabayes. Arangkada sa kabutan. Nakaligre ka daghan ng pangitaon og butago sa Bunggo og tinuod iyang warrant of arrest. Ha? Diba? Ilngiga ni Niloy. Ha? Walang ikoy, kalabutan na ng kasamtangang administrasyon. Nagtrabaho na taong ko diri Kak for sale. Ha? I am never an apologist of this administration. Kay in the first place, wag itaw na kailangan ko sa Bungbong Marcos o nga nung ako man ang panalipdan sa Bungbong Marcos. Arangkada sa kabutan. Whether he will submit himself to a hair follicle test, it's up to him. Presidente man siya. It's his judgment call. Ang ako din niya, ang issue na ako nga, whether og tinuod ding warrant of arrest do Bunggo, o musurrender ba siya o mutago ba sab siya, musunod siya sa gihimo ni Bato de la Rosa. Arangkada sa kabutan. Monay, angay na tong siren karong pipila kaadlaw mga kabibes. Kay og mutago gani ni Bunggo, agoy. Magdungan-dunga ni samtang magpadayon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
0: Arangkada sa butang.
1: Because remember, July 6 is just around the corner. Naniingon galing ko ninyo nga kining tanan nga political noise karon, apil na ning ilang sigig isyo bahin sa malita o flood control projects controversy sa limbong ranitanan. This is just a distraction of the main event nga mao ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
0: Arangkada sa butang.
1: Wait, magsige. Ala, bahala mo niya, oy. Matod pa ni kabibes 4664. Ilan yun na sila, mga troll bayaran, sir, kay daghan man pro Duterte. Okay. Dili lang ako sumpayan. Kanana ang 4664, ha? Okay. Wa lagi sila dito kuno na minaw. Ako, muingon lagi ko nga kanang among mga kauban na subuhat, ila sa da. Nya, kaning ato sa didiri. Again, naragin na ninyo kung asa mo tanaw ninyo ba nga pagpaygayon bitaw sa isyo. Kaya ko, usaragin akong sulti ninyo. Nga di kita magtumutumo o din, di kita anang naratibo bitaw nga sarang masalaag sa nagkatawang Pilipinon.
0: Arangkada sa butang.
1: Gikan ni Kabibes 4351, sir, is it true nga giba si Piato sa mga tao sa Jensan when she visited there? I still have to check, but I don't think so. Kay Silingan Manila ang kinini ang Silingan naman ang Jensan og Davao, murag dili ingon ni ana. Wa koy kasayuran. Still have to double check 4351. Ang akong understanding, si Vice President Sara Duterte visited Sarangani province, not Jensan. Kay kanana ang dito sa Jensan si President BBM an, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So lisod man pud mag-abot sila sa usa ka dapit, but I have to check on that information 4351. So akong balikon, kining isgotanan ron sa warrant of arrest batok ni Bongo. Mga kabibes, this will be a major story in the next few days. Because, you know, if you will ask my take on this, my gut feel is, it is just a matter of time nga ang tanang mga nalambigit sa maong war on drugs, mga indirect co-perpetrator nga naglakip ni Bato de la Rosa, mga kabibes, it is just a matter of time nga dunay manggawas nga warrant of arrest batok nila.
0: Arangkada sa butang.
1: Lakip niya na ang mga kanhi PNP chiefs ad nga mga nihulip ni Senador Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, and the rest of the PNP chief appeal pagani si Retired General Vicente Danao. Ha? Unya, gawa sa maong mga PNP generals, matay naman taong usa nila, si General Camilo Kaskulan, mga kabibes, ang kanhi NBI director nga si Dante Gyaran, apil sad, og ingon man ang kanhi PDEA director general og nahimong chief of police sa Davao City nga si retired general Isidro La Peña, mga kabibes, lakip na ni kanhi Justice Secretary Betaliano Bit Aguirre.
0: Arangkada sa butang.
1: So ginganlan man sila nga mga indirect co-perpetrator, kuno galing magsugod na sad ang husay sa kaso dito sa The Hague, Netherlands, batok ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kabibes, mugawas sad ning warrant of arrest sa naasoy nga mga personalidad. Mga kabibes, bupos ako makadiyot humaniini atong isgutan ang kalabot sa gikunis kunin sa ugmaayo sa mga DDS si Senador Joel Villanueva, kay lagi dito na siya may dapig sa habig ni karon Senate President Sherwin Gatchalian. Palihog, standby, mga kabibes.
0: Arang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.
6: Pero salamat kayo, alas 8.34 na mga kabibs, pa tayong kamo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Ako pagiging teacher, putakte naman kong bus din. Okay. Inani mga kabibs, tungod sa pagbali ni Senador Joel Villanueva nga ito sa bagong mayoriya karon sa Senado, hinungdan nga bago na sad ang Senate President, si Sherwin Cachalian. Nibahad ang mga Duterte diehard supporters nga dili na nila paluyuhan sa umabot ng May 2028 elections si Senator Joel Villanueva.
2: Arangkada sa buntag.
6: Grabe ka na naang wag tuo ang bash, wag tuo ang ilang pagpangdaot nga to ni Senator Joel Villanueva. Na kung inyong mahinumduman, kaniadto sa diyang kuyog pa nila si Joel Villanueva para nila in town bayani si Joel Villanueva.
2: Arangkada sa buntag.
6: Aleleman ka ang ilagong usas ilang mga nas ilang troll par mo. Matod pa niya din ni Bali na wagtang ng kaso sa mga Hudas. Matod pa nila. Hihi. Matod pa ni 4984. Tanong ko lang paano na ang mga kaso ni na Chis at Joel na sa majority na sila ngayon. Eh, doon natin italong sa ano? Sa mga kinaukulan. I am not the ombudsman. So, narana nila. But if you're going to ask my personal thing, kinahanglan, manubag yun ang sadaan. Kung galing doon ay ebidensya batok ni Chis Escudero o ni Joel Villanueva, remember, these two guys are also involved meaning gitawag nga flood control projects controversy. Ha? Si Joel Villanueva matod pa nakadawat og minilyon ka pesos nga gihatod ganto siyang balay sa Bulacan sa usa ka opisyal sa DPWH unya sa kabahi ni Senador Chis Escudero. Matod pasab sa Osaka kani opisyal sa DPWH by the name of kining Roberto Bernardo niingon siya nga nihatag sa siya kwarta alang ni Chis Escudero mga kabibes pinagi sa Osaka tao nga iyang gingalan og si Maynard Ngo. Kinsa si Maynard Ngo, business partner ni Heart Evangelista ang kapikas ni Senador Chis Escudero mga kabibes.
2: Arangkada sa buntag.
6: So mao na estado nilang duha og ako inyong pasultion og akong ang akong komentaryo ang inyong padayunon sa inyong unahunag kasing-kasing. Ang akong baruganan mao nga there should be no exemption whether ni paluyo ka sa bagong liderato sa Senado or wala. Kung si kinsa ang sadaan, ang ayan nga manubag kay kwarta sa katawhan ang nahilambigit.
2: Arangkada sa buntag.
6: Matod pa ni Kabayj 4351, Sir, regardless kung mapriso o dili na sila Chase o Joel, one thing for sure nga dili na mahimong SP si Petra. Right, sakto kag yun, 4351. Wala na, mabitang hilak taon si Alan Peter Cayetano mga kabibes kay wa naman. One of the shortest lagi nga nahimong Senate President. So that got me wrong on this ha. What ako wagi ko mubayaw og mudayag anang Chis Escudero og di ha? Joel Villanueva. Kay alang nako whoever is ha? Kana na ang dunay mga ebidensya batok nila. angayan silang manubag kay ang maong kwarta iya sa katawhang Pilipinhon.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Unya, ningon ko nga gibasog maayo si Joel Villanueva more than divasing mga kabahibs. Di agi tinuyo nga Osaka kanang social media post mga kabahibs ning ingon diri. Ako ning basahon, ha? Babala ng mga sulit DDS. Milyon-milyong boto mawawala kay Joel Villanueva kung tatakbong senador sa mga susunod na taon sumapa nila.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Mga sulit DDS, hindi na iboboto sa senator si Joel Villanueva sa mga susunod na halalan. Ito ang banta ngayon ng mga Duterte supporters sa social media sa umiinit na usapin ang paglipat ni Senator Villanueva sa kampo ni Gatchalian.
2: Arangkada sa kabutan.
6: So imagine the consequence mga kabibes. So mao na ni Ron, tungod kay nibalhin si Joel Villanueva kay siya may nahimong ika-13. Ha? Gikuninitan og maayo, gidamay pa ang iyang amahan nga si Pastor Eddie Villanueva mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Si Brother Eddie Villanueva giapil pa. Ha? So sa akong taman nga mao na ang o ako'y painon real politik. Ha? O niyag imong pangutanon si Joel Villanueva nga nung nisuporta siyang Sherwin Gatchalian, matod pa niya trabaho ra iya. Ayang gusto magpadayo ng ilang trabaho dito sa Senado mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Galing lang kay diigid ka move on ng mga DDS tao. Ha? What's so special with having an Alan Peter Cayetano as the Senate President? Ha? Klaro man. Kay og si Alan Peter Cayetano pa mga kabahibs ang karon Senate President. Doon na siya control sa pagpahigayon sa impeachment trial patok ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Kung sa istorya pa ni ba nga sa gula na itong kinumidya, kailangan pa bang Di na ang ispiling, ano eh? Ha? Mamang ito toyo nga giilog nila ang pagka Senate President gika ni Senador Vicente Tito Soto III. Tungod kay ilang gusto nga ang presiding officer gikan sa ilang habig and therefore doon na sila'y control unya sa pagsugod sa impeachment hearing batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Gikan ba na mismo sa baba ni Pitrasad? Ningon matsad siya gahapon. Awag ay hunong ilang bashing din ako. Og ingon man gikan sila ng troll farm, ha? Si Back Party List na ay 3 plus billion, ha ha ha. Saya man ang amahan. Ningon si Kabibes Benjamin Hildore, murag dili man guro makalansar si Joel. Sir, lahi pa na akong pagtanaw. I think he is still eligible for re-election. But whether unsa man galing ang ato ning subayon sir ha, kay they are just entitled to re-election man, but I think pwede pa, but be that as it may, pwede man pud siya nga mulan sir siya sa kuan. Ang yang option could be adto siya sa ilang party list sa SIBAC, pero mao lagi ni Sir Benjamin ang di makatuog ron magayang ang mga DDS kay ambot. Nangasakit pag-itaon ng ilang kabubuton. Oy, nasamaran pag-itaon sila. Nila pa wagid kataon sila kabubuton. Muna ang ilang awag ron, nga digid pabutahan si Joel Villanueva. Mas nila paitan. O kanabang, kanibang klase sa mga tao, banga, ha? Ang ilang dugukan na yun, mura mag, unsa ba, mingon na lang ko, gamay na lang ang murag ilang gipakaginuo gitaon kanang ginganlan og Sara Duterte.
2: Arangkada sa kabutan.
6: Ako, sa akong personal nga conviction ba, how could you support somebody nga nihulga nga patyo ng

0: na lang. Nga gipasangilan nga daghag mga kwarta diyas bangko pinasikad sa mga report kada dangat sa ilang bank transaction reports kada dangat kato sa Anti-Money Laundering Council. How could you tell your children to support that kind of leader, mga kababs?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sige ka. Kawatan ko nung maong administrasyon. Ako'y labot aning administrasyon karon ay. In the first place, di ko taga-gobyerno. Igo ra ko ni padayag. That is just your perception. May unsama ganyan yung preba ang ipagsulti sa 18 Marines ka otro pong mga pulohong dagko. Ningon bitaw ko, kung ang 18 Marines paminaw ra gud. Manindot sa noon ning naat sila inani nga mga argumento ba? Ang alam tagdi mao. Kung doon na palang kita'y ligon, ibidid siya ang mga 18 Marines, kano'ng taong mag... Ha? Magdumili ko pagbutiag ana din ni Pero. Imo na magong naklaro nga scripted ang tanan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ah, pananglit. Karong bago, ang ilang gingalan si... Senator... Ha? Kiko Pangilinan. Nga matod pa nila nakadabot og 70 milyones. Temparagod. Kiko Pangilinan became a senator ngadto pa mang taong May 2025.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And therefore, paghanay niya ng controversial kaayo nga 2025 national budget nga doon ay mga budget insertions. Dili pa taon senador ana oy si Kiko Pangilinan. Then nganong tagaan man siya og malita suma pa ninyo gikan sa flood control projects controversy nga wa man siya kalabutan sa paghanay sa gitawag og national budget og ingon man sa pagsuta pinasubay sa national expenditure program. Mapitaw na nga ni tingog yun o pertig yung sukuan ni Sharon Cuneta nga pataka man mo, mga sinungaling man mo, mga bakakon man mo. Kanang inyong ipakita nga litrato, matod pa ninyo nga dito sa kumpanya nga iyan ni Saldico, ang amo mo ng litrato dito sa hangar sa Marawi sa dihang miduaw mi dito sa kumbana, pagkatoy-toy klase nga mga DDS. Astila paita ni mga tawana. Murag sakto na ila gibuhat sir Chase og Joel kay trabaho ila tuyo. Kay bawo na sila na sila kaso di pareha kang Petra puro pang sarili lang ang giuna. Dili para sa katawhan gikan ni 4664. Oh yeah, sakto ko 4664. Mali may mo ta lang ko ning mga di gitawon sa wa gitawon sila ka move on oy. Nga makita ra bitaw na niya pohon. Unya ra ba? Matod pa sa prosecution panel, ha? Wagi undod ang tubag. Kaya gipahigayon man ang pre-trial conference kagahapon dito sa Senado, mga kabibes. Suma pa sa mga tigpumaba sa prosecution panel, ha? Nga suma pa nila wagi undod ang tubag sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So saan tama na nga mao man na ilang gibutyag sa kanang habig sa prosecution. Samtang sila dunay mga ligong ebidensya. Matod pa ni 4351 sir, dabay sense kaning argument sa mga DDS nga sila Kiko, Tito og Lakson nakadawat kuno og maleta last year as an advance payment aron na sila yung magamit pang kampanya. Does this make sense? Kisa may nihatag. Inani, tagaan ta mo og sakto nga hubad ana isyuha ha. Kanimagod, narrative ra lagi ni nila. Inani mga kabibes, as early as January last year, ha? Gitaktak na isip chairman sa Committee on Appropriations sa Kongreso si Saldico. Nga ang nipuli niya si Stella Kimbo mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, timanin na ninyo, ha? And ang eleksyon, ang campaign period

0: was in February. Unsaon pa man pagpanghatag ni Saldi ko nga gitaktak naman siya isip chairman sa Committee on Appropriations. Kaya ba mga ka-vibes? Kani akong isulti ni ninyo. Doon ay lapses ang kanang communication arm sa atong gobyerno. Ha? Dili sa diliingon nga nagpakamaing laki tang riba. Doon na sila lapses because their messaging, their narrative, wa bitaw nilagihan ay pag-ayo. Kanabang doon na kay chronological events. Sama niya ron akong gisulti ninyo. Mabitaw nga didusog yun ko, mabitaw tong nigawas to kaniad to, nga dili, bisan pagkatong mga malita kitahay, nga doon ay pamahayag, klaro kayong AI, gika ni, kanana ang Saldi ko, ha? Ang pizza, magsumpaki, di magkadimao. Kay laliman ka, ha? Giandam ang budget alang sa 2025 national budget, 2024. Ah, di ako man, kay dili man naingon nga 2025 nimo andamon. Unya, unsang pagkaunsa manghatag kag sayo nga wa pa gani na release ang budget? Does that make sense to you?
1: Arangkada sa butang.
0: Ngayong panahon na wa pa mugawas ang budget, wa pa mugawas ang kwarta. Therefore lagi narrative ra lagi na nila and para nako sipyat ni sa communication arm sa atong gobyerno sa kasamtangan nga administrasyon nga wa ni nila maplastar og maayo ang isyu.
1: Arangkada sa butang.
0: Gikan ni 4664 na aman to ni Sulti murag si Erwin niingon nga buang na lang ni tuo atong mga ex-marines. Well, that's the word of Erwin Tulpo. Pero alang lagi nako wa man lagi ebidensya oya. Kada lang lagi mo ingon ka nga diyan dapita na mo gihatag mo nang simbahan na unya pagsubay dito. Wa man simbahan dito sa mong address sa Quezon City. Ha? Matod pa ni 9255, maing butag Sir Tonton, kining DDSR ang ilang grupo, murag sang tuwaryo sa mga bubo with smiling emoji. Masuko na po sila, ako na po ibabandahan din ni 9255, damay si Bilyan, ano yung kalaki na?
1: Arangkada sa butang.
0: Ana-ana po doon, nag-una-una, nag-ano sila, oh. Advance mag-isip ang ilang troll farm. Bantay, bitaw, og mag-kunas, og ma-impeach si Sarah, ha? Magkunas ko no. Ah, advance mag-isip ng mga DDS, oy. Sa bataon mo, you are so obsessed with who is the future president of the Philippines. Ako baya, mingon biya ko ninyo that the presidency is a destiny. Sumalagod si kani Presidente Duterte. Who would believe that he will become the president in 2016? He started from nothing. 4% ni Saka. Ang mga tao, lakip na ko ni anak, kaya butar man ko niya. We were really excited. Kaya niingon man siya, laliman kag in 3 to 6 months. Iyang sulbaron ang problema sa ginadiling trugas Pilipinas. Pero saan taman ron? Ang nahitabo? Ilang ipang pitlok tong ilang mga kontra? Ang ilang mga hinanib? Mo'y gipangga? Ang nidiposito pag kwarta de las banko? Wag ka to istorya ha? Wala klarong issue di ha? Ha? Advance ka sila mag-isip po. Mga ito, magkunasa dahil sila. Constitutional Assembly. Pag-sure mo eh. Ha? Advance ka mga wise word utok mga DDSer. Wow, damay na po ko ano yung 4664. Pero sige lang, trabaho ko man eh. Ha? Muna, bitaw nga. May ngun yun lagi ko. Ha? Naisipyat yutay ang communication arm sa gobyerno. Mabitaw, nag-ilis-ilis na ni sila diha. Dili bitaw, og ila batanggi, klaro ba, giplastar bitaw tanan, gipasabot ilag mayang isyo ba? Ha? Nga, saan pa man nilagin ni mo pagpanghatag o kwarta? Nga gani, wa lang ni gisiskutan. Wa naman gani imuto nga pag-abli sa 20th Congress eh. Ha? Saldi ko. Ha? Huwag sila maisguti. E ikaw sal di ko maghatag pagkakwarta nga wa nagay kamutunga. Amo to ni adto sa Amerika. Ahuman sa Amerika, ato ah, anaro nagtuyok sa ang boto guys ang nasod karon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ingon niya nang gibuhat ni Saldi ko. Ha? And you know, ang akong pagbasa niya, even him, wala po ito siya klarong na hipos pa nga mga ebidensya kung giyon sa ginya pag-distribuer ang mga malita. Kanabang, ah, usaragod ka agi. Niyagi pa dako dahil sa mga DDS mga kabahib. So, anana, mga istorya ha. Kaya suma palagi ni Senador Ping Lacson, imposible lagi ng 805 billion. Gahe ka niko ni mga DDS, ingmong ingnon nga, di tiaw ng kwarta ha. Ang akong komparison ni Ana, ha? Usa ka adlaw nga ginaganon nga volume sa basura sa mga Cebuano, kay kita diri Cebu City do namatay 600 tons kanang 805 billion that is 805 metric tons. Kay imagine mo ni anang kwarta ha? So di gina mo sayon-sayon ni Bugatag. Mabita nga niingon si Laila de Lima. Unsa ba ni sila nga? Niingon silang nakadawat ko nga na preso pa mo ko ni ana. Sa ano ko pagdawat? At to kong dawat sa presuhan? Di ba? Matod pa ni Kabibes White Tao. Kabibes, gipapatay man ni Digong si Rolando Andaya nga nagbulgar sa Ghost Project atong 2018. Amo na ni gawas ron ka vibes. Aluoy bitaw kaayo si former congressman Rolando Andaya at sa Samar. Pait cute kaayo. Sa untaman nga siya may unang nibutyag. Gikan ni 4351 para na ko sir it doesn't make sense nga mohatag kag kwarta kang Kiko pang kampanya kay kaning Liberal Party giguba manigbaayo ni Digong. So it's not sure win for Kiko. Do na gikay punto ka vibes gani. Manong tagaan mas Kiko nga wala man sila ma-appeal sa wala man taon sila ma-appeal sa partido sa administrasyon, di ba? Mao na imposible gyud kayo nga matagaan og appeal si Kiko Pangilinan mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Na wala nayabag nang ilang troll farm dero. Huwag ma-impeach ko no, Sara. Antiraho na po ko no, sa Piklawan. Si PBBM na sa kuno. Huwag ito'y labot na niya. Bahala sila dito. Remember, ang sentro sa Kongisgutan, ang warrant of arrest ni kining Senator Bunggo nga nagtubag na hinoon si DILG Secretary John B. Krimulya o si kinini ang Congressman Paulo Duterte kanang isyo sa hair follicle test. Nariginas presidente og musanong mo siya niya. That is beyond us, mga ka-vibes. Unya, wala kitay gilabanan tao din. Ego, ragyo ko, mupresentar kaninyo og mga isyo, mga ka-vibes. That said, mga ka-vibes, napupos na sa batong panag-uban din sa atong arangkada sa buntag. Ako laning tibawason kay iyang gihaguan what conditional threat sa mga utak pulbos lang na logic yan, matod pa niya. Sakto kagyod, 4984. So mga ka-vibes, nisangko na sangko sa atong panag-uban din sa atong programa. Sa ngayon, gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alko sa tugup ng magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos Galabaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyag, magkabulig ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Mga ka-vibes, hangtod sa sunod simana pohon kay adlong Biyernes man ron, magdungog tagbalik inig kaadlaw Lunes. Daghang salamat ka-vibes, ka-vibes, mauna ni!

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: Nandong game. Nandong.

0: Nagkagubot ba ang una-una?
1: Nagkagubot ba ang una-una?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka.
0: Walang kapaminawa? Dini mag-uol kay Ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: It's a beautiful Friday morning, mga kabayo. Kamo na minas yung favorite music radio sa Cebu.
1: 93.1 FM Radio Cebu. Kavibes, mauna ni!
0: Naka-on yung microphone. Naka-on. Hello, mga kabayo. And of course, thank God it's Friday karon. Kung natin alam mo anong naibitin o tiger nga naglingkod dito sa katubangan.
1: Rawr!
0: Naisadaan na ni kaya to ang pickleball nga hamis kay ulo. Abi bagong tahala na
1: ba? Kaya sa tayo sa kinsay mong pasabot na mo.
0: Kaya siya, sir.
2: Oh, siya ba pa ko ito, pe?
0: Kaya nakakwilyo, sir. Sorry, kaya, sir.
2: Unya pa ko.
1: Nakakwilyo man sa ko. Nakakwilyo ko siya.
0: Nakala, naka-stripe, sir. Naka-stripe, sir. It's a beautiful Friday morning, mga ka-vibes. And of course, since it's Friday, no? Basta kalandra cast, gali, all-star cast. Kita karon, mga ka-vibes.
3: Yeah!
0: Nagtanaw to sa live. Nagtanaw mo sa live. Video hate ko kay mapriso mo. Mga ka-vibes, of course, let us welcome ang pinakagwapo o pinakagwapa na itong mga favorite radio DJ. Sige, mag-start ta sa ari diri sa kuan ni sa kanang hierarchy ni ha sa pinakamagulang takay. Makagapa baya daw na. Yes, great hour ka-vibes, Sir Tonton.
2: Yeah, good morning sa pag-usap mga ka-vibes. Welcome sa All-Star ka sa Kalandrakas.
0: Yay! And of course, lamion.
4: Maayong lamion ninyong tanahin. Ako lang gihapon ang termino ko kuminawan sa iyo sa kabuntagon, DJ Sprocket. May buntag!
0: Yes,
1: may buntag, mga ka-vibes. Sorry, pakuha. Okay na?
0: Oh, good morning.
1: May buntag. Good morning. Tanan.
4: Kisa mo ka?
1: Oh, DJ ko mambuni. Basta, kamaon na to.
0: Oh, atong biggest loser nga nakapaano, nakapag-groceries, diba? Congratulations!
1: Salamat sa ako, ana. Salamat ni Ma'am Nina. Ang EDP, huwag pag-i...
0: Ang EDP, balangin ko si Tagiya nga ako darisino kay Ulo. And of course!
5: Ako sa!
0: Ay, ikaw sa VIODI.
5: Kayo mga ulit tumalas programa. Hello, Maing Buntag, Ate Bay.
0: Maing Buntag.
5: Ka-vibes, Tonton, DJ Sprocket, Rico Mamba, and DJ Kimya. Takini silang ganada, Maing Buntag. Sa tala na tong mga ka-vibes din ha. Labi na gis mga papa.
0: Yeah.
5: Friday naman ron, ika-domingo, Father's Day na.
0: Father's Day, advance happy Father's Day. And of course, nga ito ang vibes nga, gahi taas
1: o glikon. Sige, good, sige, taro nga. Muna yung chance ni mo para makabawas na ako kay kayo na adiha. Hi mga ka-vibes, good morning and kini si DJ Kimiat. Welcome to Kalandrakas Friday Edition.
0: Bara mag-podcast, bara usay chika sa parlor na imo mga paano dara.
1: Unsay chika, UCSP man ta day.
0: Oo, UCSP
1: na. Unsay chika sa pantry.
0: Ayaw
1: unsay chika sa pantry kasaba.
0: Ayaw mahilong dumi imong tapad dira nga kanakasabaan ta. And of course, pila na ba ta kasi man nga wala nag-abot-abot sa All-Star cast kay dahon kitag mga guestings, no? And in demand, ito ang pag-guest.
1: Yes. I think 2-3 weeks yata, no?
0: Oo. So it's been a while, mga ka-vibes. Pila na kasi mana nga, wala kami nag-abotanan. So, mamamusta ta? Kung kumusta man ninyo ang buwan sa Hunyo so far.
1: Nga nung inani ko lang anida, no? Basta guest ko ba kay, tungo daw na kong tingin, yeah. Ano ba, no? Pero una ako diha kay, yeah.
0: Pila ko kay, muna siya ko, default, no? Igling ko, di mo din dapat kay energetic
1: dapat, yes.
0: Unless nag-arangkada balita.
1: Yeah. Sige, padayon na diyan. Sorry for the distraction.
0: Lamion, sorry ka ayo ha, i-dethrone tika dira kadiyot, kaya naman siya.
5: Ikaw yes. Lamion, Raka. Ako pinakita.
0: Ka lamion.
5: Ang buwan sa Hunyo, Ate Bay, is very kuan. Solid kayo, ligon kayo, kanang grabig yan ang kasika sa panita mo.
0: Nga naman, naumsaman yun yung pagkausa.
5: Murag kanang daghan kay tagibuhat.
0: Actually,
5: no? Very good kayo ta. Daghan kayo tagibuhat, daghan kay tag mga nahimamat, daghan tag mga bagong na ila-ila, daghan kay tag guests, di ba? Yes. Ang guests lang daan. Nindot kayo nga, naghay mga istorya, atong mga nasinati, yes. Mga bagong personalidad nga na ila-ila, nakapa-inspire nato. Apan of course, ang usa sa magkanunay na kong i-look forward, kanapit ang mugawas ta, para, o di lang manghatag o pa-premyo, but para magpa-ila-ila ta sa katawahan ba nga, kanang usa ta sa nag-provide o good vibes din sa community.
0: Diba? karon ilot kaayo usa sa akong realization mo piggyback lang ako kadiyot no nga kanibit ang mga successful kaayo nga mga tao karon gabi ka humble example DJ Langga Neda DJ Kimia DJ Rico Mambo DJ Sprocket og ka vibes tonto grabe bisag mga successful na kaayo na ani pangalan sa media
1: Ate Bay you should call me your humbleness
0: your humbleness your humility your humility. Of course, DJ Rico Mambo. Kumusta mo?
1: Diwa mo ko ilabot.
0: Last ka ba year? Kaya special ba ka, di ba? Huwag ikibutan ko yung mudir
1: eh. Special like ko? Oh. Mura siyumay.
0: Mura siyumay.
1: Okay.
0: Yeah, DJ Rico Mambo, kumusta yung mga buwan sa Hunyo so far?
1: Maugi hapon. Arang di hapon.
0: Pero mo na, ano?
5: Pero Ate Bay, DJ Kimiat, nag one year ka.
1: Oh, nag one year. Sa propesa. O, karon murag, kuan pa. June 19. 16. Murag karon murag apil. Nagkurog pa karon siguro. Karon mga kanapitsaha. Di na kita mag picture nila together with ano with Boy Bisoy. Nga nang picture ta diri on this day na ako.
0: Wow.
1: Maybe late lang na ako na post. Pero happy anniversary, Rico Mambo. Dali ra kayo, dali ra kayo. Actually, dali ra ang panahon lang ganito, no? Basta you're having fun.
0: Yes, din mo ma-feel nga.
1: Kung pa sa ba, takwahaw raman? Takwahaw.
0: Takwahaw.
1: Murag kuan ba? Murag guwa kay kakamatikod ba? Kakabantay nga. Uy, no, no, no, no, no, no,
3: bahaw ra ko ni Mama.
5: Pero kumusta ang imong first year with us?
1: Okay kayo. Okay kayo.
0: Okay kayo.
1: Ngano ni? Ngano na kayo makag-okay? Basta. Ato yung patubagon.
0: Okay.
1: Na may kinumpran andre. Okay lagi kayo. Pero mo na kanang lipay kay ko.
0: Na, ka.
1: Murag kana bitong mo anak mo sa gingon ni DJ Kim yet nga kana bitong murag ma mura ra ni mo gwa ba? Magpaspas kay murag dali ra na naman day. One year man day ana ba. Happy kay ko.
0: Yeah.
1: Gusto ko happy ka.
0: Gusto happy. Ko happy ka kaya may jacket ka. Oy, kani happy to pud mag-celebrate ang one year.
1: Kung kaabot.
0: Are you threatening me? Ano ka ba? Are you threatening me? Kami na doha dungan.
1: Kamang doha, di ba mo kaabot? Sa hinay-hay, di mo kaabot sa hinay-hay ba?
0: Ay, masinalik ko, makaabot na. Ikaw, DJ Sprocket, kumusta? Kumusta itong mga paggaw at mga ubuog sip?
4: So far, good rag yun kaayo.
0: Good rag kayo.
4: Kuhan, ang month sa June for me is, kuhan kayo, kanang very productive.
0: Wow, big word. Manong productive man?
4: Kay katugon na tabi. Dili kanang kuan ba kanang naay mga pero ato sa mga guesting no kanang nati mga na meet nga mga kanang kuan kayo ba kanang mga unexpected ganyan mga kuan ba nga sikat sila ana nga kuan nga environment.
0: Oh talaga.
4: Diba? Oo. Maura, maura.
3: Ano ka talaga?
0: Talaga, kisa
2: ka ato iya nga. Nakita sila Ruben Padilla.
4: Oo, adi, lahat mo to.
3: Asa mo nakita sa special session?
1: Okay. Sorry.
4: Kuan kanang nindot yun ang kuan no. Gikan pa gito sa pag-May hangtod June. Kuan gid siya kanang grabe ka kuan gid. Basta ana ana.
0: Dili nga na katas
4: ah. Okay, ana ra gani.
0: Ako pasensya ya ko.
4: Oh, bitaw kuan no kanang basta nindot ang kuan gid. June gid.
0: Man sa mo so far. Yeah. Wow. Thank you. And of course, ka vibes Danton. Kamusta imong buwan sa Hunyo so far?
2: Yeah, but it's just like the rest of us. Nindot niya ang akong realization. Nahimuot ko ba kay magkomentaryo ta din ni pagkangingay nga to radyo. Mm-hmm. Uli na mo sa balay, labi na ipamuhi sa kong anak, back to reality.
1: Yeah.
2: Kay afterwards, ako ba yung makuha sa eskwilahan sa akong youngest. So, I mean, ang akong realization, kung nataroon na naman ito akong luha. Bisan pa man og unsa ta sa atong pagkasakop sa Port State pa. As a father, ato balik kita sa atong pagkamahan.
4: Yeah. Mm. Mm.
2: So which reminds me, what is like klase ron.
0: Well,
2: the rest of the week, ako tao ni Kuha sa akong anak.
1: Oh, like,
2: dili pa man available ang ilang carpool, so I have to sacrifice.
1: Wala klase ron.
0: Ano man?
1: Sige, ipa-absent ako.

0: Okay, sige. So, of course, gi-open yun ni Kapay Suntun pa Thursday na yun,
1: Ate. Yes. And, kana, mo na akong cue, no? Nga, kitang mag-co-host kay, mo naman to ang cue. So, ang pagka gutmangod ni Sir Ton, ay ka-vibes Tonton kaganina, no? Ma-emotional yun siya, maghisgot. Yes. Mga anak, being a father. Ate Bay, doon na tayo, Ate Bay, and mga ka-vibes na to, nga namina, o nagtanaw na to, doon na tayo Father's Day special.
2: Yes.
1: Sa 93.1 FM Radio Cebu. Makita ninyo sa to ang social media na tayo Facebook, Instagram, TikTok, apan, bago na itong ilusad. Ay, very first few contents na to ang mga mag-una. Muna itong Father's Day special sa to ang YouTube channel.
3: Yay! So, we're now YouTubers.
1: Yeah. So atong hisgutan, no? Ang being a father kay kanong Sunday, June 21. Father's Day in the Philippines is being celebrated every third Sunday of the month of June.
2: Yes.
1: Ang uban mong good ma-confuse na ko yung nakita na ni-greet na post last Sunday, but it's okay. Every day should be a Father's Day.
2: To the fire.
1: Ang Mother's Day, it's always second sa Philippines. It's always second Sunday of the month of May. Ang Father's Day, third Sunday of the month of June here in the Philippines. So, ato nang hisgutan, no? Para sa ato ang mga amahan o sa mga amahan nato nga mga ka-vibes dere karong buntaga. Kita una, Ate Bay, no? Mayingon galita og ka ng Father's Day or Papa. O, ayos, og hila kay sila dapat no kayo na. I-reserve na sa itong shoot kan totoo. Mayingon galita og father, papa, amahan. Unsan man ang something kani bitang hangtod karon imong gidala-dala ba nga nakatabang bitaw na nato, nakatabang nimo sa kung asa ka karon. Hindi ganyan mo malimtan, hindi ka ni Papa.
4: Siguro, ang usa sa ako, ang up until karon kaya ako siyang gibit-bit nga lessons sa ako, kaya ang pagka-supportive good sa ako ang amahan.
1: Mm.
4: Ang usa sa core memory na ko sa ako ang Papa, kay, kung medyo ko Papa's girl, manggit ko, no? Siya manggit ang tig-tolerate sa ako ang kabadlongan. So, kung wala kay kwarta, ato kumayo niya kwarta, si Mama kay dili man.
1: Mm.
4: Pero si Papa, manggod, very, very supportive siya. And I think, usa sa rason nga nung naabot ko sa kung asa ko karon is because of his support. Bisan pa, 5 years na siya, nga wala siya kakita personally kung usa ako ang growth. Pero for sure, and muna kumpirmi nga, i-pray yun niya, may ta, bisan nung wala na si Papa dili karon, I'm making him proud. So, kaya siguro, I still remember nga na ato, usa ka, kuan yan, i-apply ko different radio station.
1: Mm.
4: And then, kato nga time, kay gubao na mong radyo. Gubao na mo ang radyo.
1: Mm.
4: And then, nahitabo ato kay, iya yung gikat-kat ang kahoy. Kaya yung gitarong ang antena. Kay para madunggan niya, madunggan ko niya nga, nag-training as a radio DJ. Training pa to ha? Di ba ko sure, ma-appeal baka ako ato, unsa baka ato ha? So, nahitabo. Mo to siya. And, muna nga akong pirmi good i-remind sa akong kagalingon and even sa ako ang mama nga naarag yun para sa usag-usa even if ka nang naayosay dili magkasinabot because yan ang ginang pamilya, no? Di mo siya all the time magkasinabot mo agree mo sa mga butang pero at the end of the day naarag yun ko mo higugma o musupot mo sabot sa akong gilikanan.
1: Ayan. Ako, yes. And ayaw kabala ka at di bay kay si Papa ni mo karon naana sa mas taas nga luna.
4: Lagi.
1: So, iyan ang gisiguro nga kusog atong signal.
4: Laging salamat, Papa, ha?
1: Kaya karon malunggan yun yung tao ng iyang anak na si Juvie Balneg.
4: Iabot nila sa langit nga. Naabot
1: ko. Charot lang. Ari sa ta ni Rico Mambo. Mm-hmm. Ikaw, Rico Mambo, no? If kanang kuan, unsay something nga imuhang kanang mahinungduman. Gikan sa imuhang papa. Hangtod karon nga nakatabang kung unsa ka karon.
0: Sa kuha ang nag siguro wa mo kay lagi na mo kung lolo gid nagdako.
1: So si lolo imong papa.
0: Lolo gid ako. Kaya sa kuha gid kung lolo. Nemo na. Ma kuan gid ko mapasalamaton kay kunila ba nga ila kung gimatuto ana niya og kanang giingon nga murag na kay mahinom sa tom lang din lang ganida makaingon ka nga murag gidadanga
1: o gidadanga maayo ba maayo nga butang maayo nga memory nga imo bitong gidala-dala hangtod nga nakatabang kung asa ka nahimutang karon.
0: Siguro kana sa kuha ang kuan gyud disiplina gyud sa imo sa ilang pagdisiplina na dili sa kung lolo sa kung ana nga ingi disiplina ko ingon ani murag mura ba makaana ko nga kana ang bisag asa kong napita di ko kalimot nila.
1: Ito, no?
2: Yes.
1: Kanang inanagid atong makita ni Rico Mambo, no? Yes. Mausab, bisag kinsa iyang katubang, iyang mahimamat, wag gi kausaban. Gabi gid iyang paghatag og respetar sa at isig kataw.
2: Yes.
1: No? Mayo, nindot po ang nabili ni Papa. Ate Bay, arita ni Lamion.
4: Oo.
5: Apil ko?
4: Ready ka na ba?
1: Amahan naman. Arin na punta sa mga amahan. Mga ka-vibes, no? Hindi pa mapod Papa si Rico Mambo. Ya kami ni Ate Bay, lison man pong mapapami. Ako, mama ko sigurado na si Ate Bay basin-basin mapapan.

0: siya.
1: Papa, hilig siya kuan, papa. Ah, provider mindset.
0: Provider mindset, so papa, gihapon diya.
2: Mao, mao. Ari na punta sa mga papa. Ang mga papa, ang mga amahan, diri sa ato ang 93.1 FM Radio Cebu, no? Si Kavibes Tonton, si DJ Sprocket, o si DJ Kim Yan. So, ari na punta nila? DJ Sprocket, ikay una, no? Di mang cute parehas, betaw, ang mga dinadaan sa mga ginikanan. Lain-lain, no?
3: Maogyan.
2: Siyempre, kamo, doon na mo'y kasinatian sa inyong papa. Na naapod mo inyohang pamaagi unsaon pagpadako inyohang mga anak. Naabay butang that if there's one thing usbon nimo. Kung sa imo na sinati, sa imong amahan sa una. Nya sa imong pagdala, pagpadako sa imong anak karon, do na ba kay usbon or parehas ra?
3: Ah, para nako parehas ra man siguro, pero kuan lang siguro nalay kuan ang pagdisiplina lang gyud sa anak. Oo, ana ra gyud siya. Pagdisiplina ra gyud sa anak.
0: Nabay kausaban ang or kalahian ang pagdisiplina sa imong papa nimo ug sa pagdisiplina nimo sa imong anak.
3: Naay dako nga kalahian gyud. Okay, sa una kun magyud kanang sa nga membro matas ka ng mga na alpa bunal.
1: Kalabita din kay inig masamaran tungod sa binunalay.
3: Inig bunal masamaran. Kuwang pa na. Kapit ako. Ya, karon kay dili ba na to ma-apply na no. Kay syempre kung imo na i-apply, mapreso man ka. Sa una ba kuwara man tu ana. Kuwala gyud kanang imo na gyud ipakita sa imong anak nga imo siyang gihigugma ana ra gyud.
2: Wow. Ano ba? So kuan kayo si kan labi na lang ang anak ni DJ Sprocket babay.
0: Yes.
2: Oh, so unika iha, mas love gyud og babay no.
3: Of course.
0: Ano pa plano pun an?
3: Wala na.
0: Ah, wala na. Sure ka?
3: Wala namang gyud sad. Wala na.
2: Ari po ta sa laing hands-on nga papa, Ate B. Ari sa ta sa imong partner. Laing hands-on nga papa. Grabe po ni siya ka. Grabe ka hands-on sa tanang butang adto kang kwe-kwe, no? Ikaw, unsa may pangutan na sa imong partner?
0: Unsa may angkuan?
1: Tinuod na.
0: Unsa man ka nga pagkaamahan sa imong anak kasi kuwe-kuwe.
1: First of all, thank you so much FM Radio Cebu for guesting me.
0: It's such an honor.
1: First honor. Okay. No, kuan, sama sa imong giingon sa imong papa, di ba? Murag siya mo tolerate sa imong kabugoy. Di ba? Ako man good, I want to be the fun side. No, I want to be the fun father. So, syempre yung mama medyo strict, may disiplina. Ako mo disiplina man ko. Speaking of disiplina, ang akong sama si Unis Bracket, this one yung kay mabunal ron.
0: Yes.
1: Kay ako po, if nakatry kong once gibunalan ako si Kwi, ako inihilak.
0: Ano man kayo?
1: Naluoy man ko.
0: Uy, hingga umuha.
1: Oo, kay mura man ko kanang inihilak siya tapos ni bago kilag niya, nihilak po ko kay naluoy ko balik tungod kay in short did you na ko kaya masakit ako anak diba? So but I want to be on the fun spectrum, so ganahan ko nga kanang basta daddy fun yun na siya. So I'm ako ang motolerate niya sa games, sports, anything that he wants, like karon before siya nilakaw not feeling well man siya, pero di siya ganahan matulog kaya magluya siya. So adyo active gihapon siya pero na siya not feeling well, so ako niya, daddy can I use your computer? Sige, akong gi-open ang games, sige, you can play. Anak na isang punsa ko anak kay tungkol sa disiplina nga nindot. Kung muingon ko nga 30 minutes ra ang games, 30 minutes
0: ra ganyan na siya.
1: One ako last night nagdula mig pickleball ni Queenie, so gibian na mo siya. I said nga sige, you can use your iPad but 30 minutes only at 9 PM you sleep. 9 PM sleep siya. Buti
0: wala na natulog.
1: So, but I'm that kind of father. No, nga kanang dili na ko siya didaan kay kuan man good kanang nagdako sad ko nga sa manidigis bracket sa una nga kanang gididaan ta sa tanang butang. Kay murag kinahanglan niya buutan-buutan tuon-tuon ra gyud ta. No, karon ko sa una sulungon ko sa akong lola, kay lola man ko nagdako. Sulungon ko sa akong lola sa internetan. Nag counter strike ko.
0: Unya.
1: Mo attack na unta ko. Ug sa dihang na ini attack na ako sa akong likod, hapa ko sa bakang. Ana no.
0: Kay nga attack di ay.
1: Gi attack ko sulod sa internetan mismo. So, but I'm not I want to I want ka akong anak di makafeel ng inana. I want to give him
0: balance.
1: The freedom. Yes, balance.
0: So, wow.
1: So kana, I want to be a fun father and that's my goal. Ganahan ko nga magdako ang akong anak. Nga iyang mindset if si daddy gani ang kauban, lingaw yun na. So para if may kung tara kuyog tam, kuyog yun siya.
2: Wow.
1: Yan, muna akong gusto.
3: At least, kung anyone siya, kung magpapasagi ang kagaling family,
0: pwede-pwede-pwede lang.
1: Yes, that's true, no? If ever, mumun yun na, di ba? Kay lalaki man go, we want nga mapass on na to ang atong principles, itong beliefs sa ilap yan pong pamilya.
2: Yes. And ang nakanindot mga ka-vibes, kay makita gid na to, kami kay madalaman gid niya si Kwe Kwe diri sa station, makita gid na to unsa ka fun loving si Kwe Kwe, unsa siya ka playful and very very respectful. Kuan gid siya nga bata pero buyag yun kabuotan, no?
0: Yes.
2: So you're doing a good job, DJ Kim.
0: Oh, yes. It is an affirmation for you nga nindot imuhang ginabuhat sa imong anak.
2: Ari na ta, no? Pila ka tuig nga experience of being a father. Ka-vibes ton-ton ang pangutana na ko kaya unsa ka lisod, unsa'y lisod nga part, unsa'y lisod nga bahin sa pagkaamahan, no? Sa tulo ka babay. Tulog yun ni ka-girl, Sir Tonton. Unsa ka lisod man. Unsa'y challenge, unsa kaamahan nga puro dalaga, nga dalagita.
4: You know, it's really the discipline. Pag disiplina, good ka. Kung gisulti rin nyo, kanang, yun you set the curfew. Kinahanglan magtukaw ko, mahuwaton gina ko sila. If they are not home, they give ko makomportable. So, that's it. Through the years, mao gina akong gain steel sa akong mga anak. And, nalipay lang po ko kay murag, nisalir niya, wag gina sa laag ba? And right now, just a couple of days, kanang bitong murag bisag imo ng imuha na siyang regimen kanang bukuyog pa kanila since opening sa school na pag chaperon o timo pagpalit sa ilang school supplies and you're there hands on ka. Permanente ang feeling na ko fulfilled kay ko. Just to share it ba.
2: Gani kanang inana ba mga ka-vibes, no? Sa mga namina, I'm sure daghan kayo makarelate at today. Bisan pila na edad sa imong anak, no? Kung gikinahanglan ang tabang naagyod ang ginikanan, how much more ang amahan ba nga kana bang both, no? Maana mo kita ang mga mama mo gina hands on sa mga other matters.
0: Yes.
2: Mga baon, oh, mga nana, but daghan kaayo ang dili ma-highlight, no? Sa mga hard work pod nga nabuhat sa usak amahan. Doon na ko'y bisita gahapon ka vibes Tonton Sprocket, Rico Mambo, DJ Kim at Ate Bay nga mga amahan. Duha sila ka klase nga amahan, ang usa pareha silang separated. Oh, so ang usa wala niya yang anak kanang maglabang-labang, ang usa saya mismo mo'y nag-ati man siyang mga anak. So ang istorya sa katong siya mismo ni Ate Man, dubli kasi siya may mo trabaho. Mumata siya sa iyo, make sure nga andam na ang pagkaon before siya moadto sa trabahoan, lutuon niya dahan sa panihapon, mo trabaho siya. Kuwang ang kwarta lakawon niya from Hagubiao to Lapu-Lapu. Kay wala man siya ramay nag-ati man siyang anak. So mangina na Ate Beba, wala ma-highlight. I think na mention ni namo ni DJ Kim yat sa ato ang one-on-one interview sa tong Father's Day special. Dili bito ma-highlight, dili kayo matagad ug unsa pod because sakto, because it is expect. Mao mong
0: yes, role sa kalalaki. Sa kalalaki ug sa kaamahan. Dapat mo provide, dapat magkabalo mo, modala sa pamilya, pero dili ma-appreciate sa mga tao sa DJ Langga Neda ang sakripisyo ba sa usa ka amahan nga para sa uban, ay bare minimum raman na humay lang dapat buhato, no? Pero it takes a lot of effort, it takes a lot of courage para mahimong amahan. Dili ingon ana ka simple ang trabaho ug usa ka mahimong amahan.
2: Tinuod na. O syempre sa last part sa ato,
0: ikaw po,
2: mahuta na po di mo. Oo, di ay.
0: Di ba?
2: Nalimot ko. O ako po, no? Unsay nang nakuan sa ko ang tatay nga gidala-dala na ko hangtod karon. I think ang kanang ang dili na ko malimtan yun growing up nga moana siya, you treat people equally. Dili ka dapat mo treat according to kinsa sila. Dili kay manager siya, aladay, alarm.
0: Good morning.
2: Wake up. Alarm is alarming.
0: Yes.
2: First meal.
0: Wow.
2: Going back, kana gyud na, balik-balik ko na sa kwang tatay, dili nimo tarungon og tratar ang tao tungod kay manager siya or tag-iya siya og kumpanya. Tarungon nimong tratar ang tao tungod kay tao siya, yes. deserving yes. siya ana. So bisan unsa ang inyohang background, tagdun siya og tarong. Mao gyud na ang ako ang nadak-an, and without, I think because anak ko sa ako ang amahan, I think that's how I treat people. I am confident that's how I treat people. Bisag wako kay ba,
0: we can affirm. We can affirm, DJ. siya lang ganyan.
2: Ay, oo. Di ko mangutan na, o, sa day ka manager? Aha, siya, siya. Ay, rin ako, ano? Oh, sige na lang ka. Hindi, di ba? Dilitain ana man.
1: Ay, kanilig ko, kay sa how many years ka nagkuyog Manilang Ganeda, mabudyot mi sa mga merkado, sa barangay, sa bisag asa. Yan nag-yot siya managad.
0: Ayan, tinagdan sa talen.
1: Yan nag-yot siya managad. Mausab lang na siya, basta ka lang.
0: Basta na awarding ceremony.
1: Delay ka lang muna. Maudyot, kinahanglan niya. Maningka mo, Jud, tanga. Oy, pero atangin ninyo, daghantay tag-gi-discuss about father, no?
0: Yes.
1: But atangin ninyo na ang among video sa YouTube because we'll be discussing mas daghan pa yun niya, mas emotional.
0: Ito na angay nga atangin.
1: Teaser lang ni mga ka-vibes.
2: Oh. Teaser lang ni, kaya nag-teary-eyed si ka-vibes Tonton. O niya, ning tulo na gamay. Diri ko to bang luha ni DJ Kimiat. O niya, ni dagay-day yun ang luha ni DJ Sprocket.
0: Uy!
2: Katangin na.
0: Nana po ko ni Dan, pag andam dagdi siya, kaya feel na ko mo hilak yung ganang interview. Hilak yun ay!
2: O, diba? Yan naging kalimtan. Pero mga ngayon itong mensahe, no? DJ Kimiat, DJ Sprocket, and ka-vibes Tonton, gikan ninyo atong dasigo ng mga ka-vibes na ito ang amahan karon lain-lain o giagian. Ang mga amahan karon doon ay nagpadayon og kugi intaw nagpadayon og dasig apan para nila kuwang dunay happy lang apan dunay kuwang sa ilahang na yung empty na silang kasing-kasing lain-lain ni sila ato ni silang dasigon masugutan ni mo DJ Sprocket.
3: Okay una
2: according to hype man
3: uso mo yung pagdasig sila kaya uso nyo gibuhat niya halas ipadayon na diba ito no kung kuan uso lang yun ang inyong parang ako unsa ra gyud inspirasyon nga maning kamot yun ang pagkuan na yun sa pamilya yun nga kanang maka ako na nagdako bi ako nga lisod no kanang yagi gud og kan bakay probinsyano ba yata unya ko lagi gud kanang kung unsay atong na experience nga kalisod pareho sa uban nga naglisod gyud taon daghan mag daghan mag way nga para ma dili ma experience po na sa imong anak or sa imong family ang imong naagian so ako lang maning kamot lang gyud sa maayo nga pamaagi nga pagpaningkamot kay kung maayo man gud ang imong pagpaningkamot automatic na nindot yun ang resulta. Kaya kung maningkamot ka nga na ay mga dili maayo, siguro hayahay ka ron sa iyong paminaw, pero mabot yun ang panahon nga, kung sa imong down, mas mo down pagyut ka.
0: Na
3: dili, kalimtan ang pag-ampo yun sa Ginoo or sa kaitasan.
2: Ako, sakto yun na pag-ampo is ko ang yun. Very, very powerful. Ka-vibes, Tonton?
4: Yeah, ang ako, kanang sa mga tanang amahan nga naminaw ron. Yeah, by the way, shout out ka to ni Ka-vibes Almera Hinares. Tingali at ibe,
2: i-kuala
4: ni tala ni Roundown ni later.
2: Ako i-roundown ni
4: Roundown. Kana na ang laban lang yun ta. O niya, think positive, salig lang yun sa inyong kaugalingon. Maunay mahimong yawi na itong tanan nga, why bisan usa nga hagit na di ninyo mahimo, basta salig ta sa itong kaugalingon niya, sama sa giingon ni DJ Sprocket, ampo lang kita sa kaitasan. Di lagi ta mawan eh, basta doon natin pagsalig sa itong kaugalingon sa tanang mga amahan nga kuyog na ito karun.
2: Diba? Tinood yun na ayaw yun o give up. Sa dili pa basahon ni Ate Bay, ang ato ang mga ka-vibes nga nagtanaw sa ito ang live streaming. Ikaw, DJ Kimiat? Dasiga. Dasiga. Uy, ang ato ang mga amahan nga nakakaroon. Aw nga. Sama ni mo, nagkugi.
1: Pabs! To all our fathers out there, ang masulti na yun na ako no is that naman yun tayo kita mga lalaki o sa mga nagduha-duha if lucky ba sila but usually mga lalaki no we fight our inner demon silently.
2: Yes.
1: Di yun may ganang i-show nga ka ng problema na mi daghanay mo nagbago na mi but we always fight it silently so laban lang yun gihapon no sa mga papa na to diha. The good thing is that you have the best motivation you can ever have in the battles that you're fighting, it's your family, no? It's your son, your daughter. And ayaw jud talikdi ang pamilya because I believe in the saying that goes.
2: Wow.
1: from Dominic Toretto. Do you know Dominic Toretto?
0: Wala,
1: or Dominic Ochoa?
0: Dominic Roque.
1: Dominic Toretto of Fast and Furious, here in Diesel.
2: Yeah.
1: Ningon siya, never turn back on your family even when they do. So kana laban lang yun. Yes. So muna
0: Vin Diesel pud kayo magkagurma karon.
1: Yes.
0: Sa muta sa buo
1: Vin Diesel
0: pa Vin Diesel
1: or Bato de la Rosa pili lang mo.
2: Vin Gisa lang kay
0: mura. Gisa lang ta.
2: Makita-kita man din mapatag.
1: Ano mo ko nitago?
0: Amo Nag-drive nagpakusog.
1: Oh, ni saka ko gahagdanan na dakilpo ko.
2: Tungod sa pagsagat. Ati Bae, natin mga ka-vibes nga nagtanaw sa tuang live streaming. Ato silang i-acknowledge.
0: Yes. We shout out di ay ni ka-vibes Marvin Ledera Mayong Buntag og ni Almira Hinares. Uy, ato mga suking tigpaminaw og mga viewers. Hello po ni Venice Mayuela. Hello, good morning, mga ka-vibes. And of course, tanan na itong mga ka-vibes nga namina og nagtanaw karon. Mayong-mayong butag og advance happy Father's Day. Sa tanan na itong mga...
2: Yes! Tay, sabi, before saying this, I miss my papa so much. Wala na siya, pero bad or good memories, it hurts. Ana si Venice Mayuela. And yan, happy Father's Day daw. Ingon na itong mga suking ka-vibes. Mga hatag tag-tickets, Rico Mambo?
1: Magsaulog ba ta sa Father's Day? Sumuna, usan is mga pahaom pud nga salida, kinaging home along the release. Sumuna, at ngan, ganda na. Tanaw, ganda ni.
3: Masa man natura at ngan?
1: Is ima doon ni Makitan. At na magkano na siya.
2: Hoy, pwede silang mo text, no, Ate Bae. Ah, matawag.
1: Yes. Tawag mo,
0: nauna. O, 0995-472-0802.
1: Tawag, nauna.
0: Nauna, mga ka-vibes.
1: Abi ng tablet, eh. Kaya ko ni Ana din.
0: Familiar! Ibo ako, ano?
3: Oy, my morning day. Today, shout out si Inday Luella May Luon.
1: Hi, Luella.
3: Og shout out ni Sir Russell og ni Sir Anthony Coynong.
1: Ang sitong tawagan? 0995-472-0802. Tawag na mo nauna mga ka-vibes kay mahatag mig tickets para sa Home Along the Riles, The Reunion.
0: Yes, mga ka-vibes. Pwede yung mauban yung pamilya.
1: Kung mga adlaw na naa, muna sa among Father's Day treat sa tanan.
0: Very, very special treat. Sige.
1: Yan. Salamat kayo to everyone. Yan. And yeah, later on po, itong yung minin nyo diha sa may downtown Cebu, there is my peer area, mga hatag po yung mga pahalipay.
0: Yay! Para
1: sa
3: malipay sila.
0: Community J
1: Sprocket. Salamat kay Nang Sinyang.
0: Hoy! Salamat!
3: Wapagin ko ka na sa inyo haba.
1: Ikaw rin tagalapulapo. Nga wakato lang Nang Sinyang.
0: Alapulapo dahil hindi ay.
1: Sige, okay lang na. Alas 18 na. Commercial.
0: Oo, lagi. Wanta ikong oras.
2: Itira sa itong commercial, no? Kaya basi na imo tawag. Pero inigbalik na to. Ay, hapa na magbama na milit. Basi na imo tawag para ma-entertain. Alright, we'll take a quick break, Ate Bae.
0: Oh, time's out.
2: Well, nangandam si Ate Bae, mga ka-vibes again. Pwede mo, kung naamo sa Cebu, naamo yung lugar tomorrow, libre mo tomorrow, June 20, alauna sa hapon. Sa SM City Cebu Cinema 4, alang sa Home Along the Riles, The Reunion. Mm-hmm. Libreng ticket, among ipanghatag 2 tickets sa mutawag ug makatubag sa itong simple nga pangutana. Ang pangutana!
5: Kai, what is the scientific name of
2: Sa pangalan? Kung sa may pangalan, sa padre de familia, sa Cosme family.
0: Oy! Pagkasaya na sa tubag. O, diba? Sige mga ka-vibes, mabalik
1: ni. Si Kuan, si Tix, Cosme Tix.
0: Mabalik ni mga ka-vibes. Manamilit na minyan taod-taod. Olympia niya sinya. Oh, yes. Mabalik sa amin, ha? Mabalik sa amin, mga ka-vibes, ha? Oo, mga sa amin, mag-commercial sa amin kay para dili ko mag-GG sa ato ang kuandera. Dilagyan pa siyong favorite music Radio 93.1 Ka-Vibes!
2: Mauna ni!
1: We'll be right back!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Oras mga ka-vibes, alas G's on sina.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Nagkagubot ba ang hunahuna?
6: Nagkagubot ba ang hunahuna?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana?
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka?
5: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Hi mga ka-vibes! And we're back, mga ka-vibes! It is now exactly 10:12 alas G's dozen na. Welcome back sa programa Kalandrakas. And muni, I think first time mga overtime kaya taday.
7: Lagi?
3: Tungod yun ni...
7: Akong salak, ako'y naglingkod.
3: Oh, ano basta ikaw.
7: Sorry ko, ay.
3: Wala kayo time management.
7: Mau ba?
3: Bitaw, so, human naman tagtuki sa Father's Day. So, pwede na ako bulingkod din.
7: Pwede na, yes. Actually, manamilit na god-tagod. Pero, before ta manamilit, mato sa silang auhago, no? Katong mga ganahan pang makaang kun og libreng cinema tickets, no? Pwede kaayo pa mong mo-appeal. If makatawag mo karon, well, on air pa ta, pwede, entertainer na to. But if dili na atay i-post sa to ang official Facebook page nga panguta na tanong along the reels.
3: Talong, ah?
7: Tanong.
3: Talong.
7: Tanong along the reels. Ug inyo nang matubag and then duha ka tickets atong ihatag ninyo, mga ka-vibes. Alright? And then, syempre, tomorrow, ha? Home along Dariles, the reunion na ami sa SM City Cebu, SM Cinema 4.
3: Yes!
7: Siyempre, tibuok ka, FM Radio Cebu will be there. Kaubana mo mga kapamilya. And then, ato ang mga winners. Congratulations ninyo.
3: Alright!
7: Special shoutout sa DIY ni kanang lumpia ni Sinyang. Open na sila now.
3: Nang Sinyang! Cordova. Congratulations sa imong Cordova branch. Sa imong pag-open.
7: Congratulations!
3: Lumpia ni Sinyang.
7: Salamat.
3: Ang dayuhonon jud diha sa may Mercados na Pulapu City.
8: Loyo sa simbahan.
3: Ha?
8: Loyo sa simbahan.
3: Kilid.
8: Kilid yan sa simbahan.
3: Kilid sa Saks. Yan.
7: Uy, nainanawa.
3: Ay, sige. Patubaga na siya. Kinsa na siya.
8: Hello?
9: Hello, good morning.
8: Good morning.
3: Kinsa ni?
8: Oh, kinsa ni Palihog?
3: Tingog ni Haday.
7: Kinsa ni Palihog? Dago kaya tabong tingog tayo na ni mabungol siya. Kasi pangalan na ito, Palihog?
9: Ramirez.
7: Ha? Ha?
9: Palmira Henares.
7: Uy, si Palmira Henares!
8: Si Ma'am Almira din eh.
7: Oh, ato ang viewer nga listener pag yun.
3: Ay, si Ma'am Almira din.
8: Salamat.
3: Ma'am Almira! Ma'am Almira!
9: Try lang ko kung makakuan ko.
7: Uy, makakuan na.
3: Ano ba yun ka, ani? So, tayo pangutana, unsay pangalan sa padre di pamilya sa Cosme family?
7: Wow.
9: Si Mang Kevin?
7: Mang Kevin!
3: Congratulations, Ma'am Almira. Makadawat ka og duha ka libreng tickets para sa Home Alone The Reels The Reunion Premiere Night. Ano nun, the premiere night? Black screening, no?
7: Yes.
3: Ipahiga yun. Ugma! Yan.
7: Yeah, that's everyone.
3: Okay, kita-kits sa ugma ha, Ma'am Almira.
10: Kita tanin nyo rito.
7: Oh, sige ka, vibes.
3: Sige, bye-bye. Salamat
7: sa pagdawat. Congratulations.
3: Diba?
7: Bongga!
3: Si Mambo eh. Gito dito! Mura na mag...
7: Pareha sa...
11: Uy! Napadalag
7: ko! Ano?
11: Uy!
3: Duha-duha! Sige!
7: Hello! Good morning!
3: Kinsa ni? Hinay imong radyo! Hinay imong radyo! Nabungol ko! Akong mga atuli ng wilga! Ah, painay mo radyo gamay.
7: Kana.
3: Oh, na very good. O, kinsa man ni?
7: Kinsa ni Palihog?
3: Kinsa ni si?
11: J,
12: Jay.
7: Oh, si Jay, sir. Jay, sir.
12: Taga-asa ka, Jay.
11: Liloan.
7: Uy!
12: Okay, Jay, mangutan ako ni mo, Jay. Unsa man ang pangalan or unsay pangalan sa padre de pamilya sa Cosme family?
11: Okay.
12: Ha?
7: Pangalan sa padre di pamilya sa Cosme family, ka vibes J.
11: Ah, Kevin Cosme. Yeah.
12: Okay, makadawat kag duha ka tickets ha sa Home Alone Dariles.
8: Dariles
12: Black screening. Okay, ugmang adlaw na ni ha. Alas 2 sa hapon sa SM City Cebu. Pangita lang dito Cinema 4 ha.
7: Cinema 4 ka vibes alas 2 sa hapon ha.
12: Ay, ato lang. Ato lang dito.
8: Ato lang ito.
7: Pero karon
12: 1 PM, di ay 1 PM pa toon.
7: Oh, 1 PM. Pero karon Jay, sir, palihog ko og text. Iguman sa imong tawag. Palihog ko og text. Imong complete name, ha? Palihog para among malistadaan. Yeah. Oh. Ugmara ni mo at toon sa SM ang imong ticket. Yes!
12: Okay. Salamat, Jay.
7: Okay. Bye-bye.
12: Sa mga nakadaog, ha? I-text inyong tibok pangalan para ma-appeal sa lista, yes, sa pantawid.
7: Para ma-appeal sa lista niya. Pag bring mo valid ID, ugma. Wow, bongga na natay ko.
12: Okay, mauna na to. Ay, mabanda na pa yung manawag mo. Ano gagawin sa
7: dapat? Mauna na to.
12: Okay, salamat. Once again, kita-kits ta, mga ka-vibes. Kinsa may pangdadon ninyo? Are you going to bring?
7: Yeah, ako ang tibuok pamilya. Pamilya Esguera.
13: Oh,
7: and then, kay Pamilya Cos naman ang tanaw. So, Pamilya Esguera is present.
12: Kinsa pa? Napod ang Pamilya Alforque. Oh.
13: Pamilya Balneg! Just mess!
12: Sorry.
7: Ikaw, Mambo, Pamilya, unsay bit-bit?
8: Kamera.
12: Kuya Gunia. Ha?
8: Kamera rin ka kay Lizod.
12: Kuya Gunia si
13: kamera.
12: Bernadette.
7: Pamilya Mambo.
13: Oo. Wala to. Oh.
8: Kuan. Pamilya o pang sports pa. Siyempre, ang kuan, Gunato / Basalo / Omolon Family ang dalawa.
12: Stanton?
14: Yeah, ako ra kay Dashley mga activities ugma.
12: Ah.
7: Siyempre si unsa pa pamilya Kimiat unsa man eh?
12: Pamilya di magiba. Pamilya, pasuit family, my wife family. Actually, yes. Naman ako ganito kay si Quick, di man na siya kasabot og Tagalog.
7: Ulagi.
12: So, ano din si Quick nga? Sige lang, kanan lang mga action-action lang yung katawaan ko.
7: Inga si, di, makatoon lang yung si Quick, kami tapad, kaya magkalisod ko, binisayon mo yun ako, na ako explain, it like that ba? You will be umod. Ay, Pamilya Avignante sa di ay mo tanaw. Yes. Bitibok pamilya.
13: Yes.
7: Because entire family should celebrate Father's Day together.
12: Yes. And once again, showing na ang Home Alone Dariles, the reunion.
7: Yes,
12: starting itong June 17.
7: Yes, June 17.
12: Showing in theaters nationwide, pang pamilya. It brings back a lot of memories for those who are mga millennials.
7: Yes.
12: Sa mga nakaabot ani, makaremember jud ko every Thursday sa gabi yun siya sa ABS-CBN kani Abdo.
8: Kana!
7: Yes!
12: Tapos na, sa dili pa na mahuman ang ilang salida, na yun na iksi na nga moagi ang train niya maglinog-linog ilang balay.
7: Ah, tinawan!
8: Kita ko ana sa cable.
12: Tapos mag...
13: Wow, sana all!
12: Tapos nanaisin niya maglabing labing si Azon o si Kevin. Oh. Sa mga, alam mo, Azon, USA. Anong USA?
7: USA.
12: Unbreakable shaking admiration.
7: Mayroon, alam mo, mayroon, maana pa si Azon, Kevin! Maana si Azon, alright, siya, Kevin, Japan. Just always pray at night.
12: Wala na siya, Tingnan na, the memories. It will bring back a lot of memories. Kompleto ang cast, of course, except Dolphy. Kaya syempre, mitaliwa naman ang King of Comedy. But salamat kaayo for this one. Na nilang kayong handumana, no? So, wala mga ka-vibes. Alas, yes, bahing tinawa. Naging oras. Ato na talaga, Nida.
7: Ari na mi. Kaya magpagkaon pa si DJ Kimi at si DJ Sprocket sa toang mga amahan nga nagkugi. Unya na, pad mo i-shoot pod, no? Ang inyohang other ka-vibes. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo. Kini silang ga, Neda?
13: O gini si Ate Bay. Ang nilas
15: na. Kaya si Rico Mambo, mga ka-vibes.
8: Kaya si DJ Sprocket, mga ka-vibes.
14: May buta pag-usaba ka-vibes. Ka-vibes, ako si ka-vibes Tonton.
12: Hindi na dito, ma!
13: Pare!
12: Yan na ba? Ah, wa, ito. Ini si DJ Kimia. Mga vibes, kita kits og mga adlawa. All right, padayon na sa mga minaw dire lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
7: 93.1 FM Radio Cebu.
12: Ka vibes.
16: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
17: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
16: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
17: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
16: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

Ito Ross Magag Vibes, alas 11 di Shushetti na! Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Agamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy, Magag Vibes, manali! Ako'y magkakaoban ninyo kay Sprocket ng hatag o kuan, lindag tambal sa gawas. Nahatag og paniadto sa mga papa kay hapit ang kuan kana ang Father's Day mga ka-vibes. Ato kauban karon ang atong 5 mix DJs. DJ Mac Jones. Karon ta daw sa DJ Rica mga ka-vibes. Come on. Lutas mga tukar. Come on.

0: Adoras magkakabayb sa las 11:21 na!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS!
1: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste.
3: Tanggaling-galing!
2: ACS!
4: Okay.
0: Alas, magandang minaw karon, kumusta ang tanan? May nga buntag sa ito mga kabayabs karon. Adlaw nga Biyernes na mga kabayabs, yung pizza 19 sa bulan sa June, bulan sa Unyo mga kabayabs. At ang balik ko sa magkausa ang itong kaubad karon ng itong guest DJs, DJ Mac Jones, o this DJ Rica o sa mga kabayabs. Siyempre, sa mga naminaw kabayabs, san sound to na? Come on, come on! Alright, so magandang minaw, karon ang itong numero nga pwedeng i-text alang sa mga greetings o request, mga kabayab, 09954720.

boys, magandang sila mga panianto. Alas 11.22 na mga ka-vibes sa itong orasan. Huwag ka mo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Hoy, mga ka-vibes, muna ni. Alas sige, panangan din mga greetings o request mga ka-vibes kay Hanto Da sa Laona sa kahaponon. Nga mag-uman-uman din nga itong programang sad-sad sa uto. Domingo de Escural, ha? Alas mga na minaw, ganun o siyempre. Ako ini nakaumano sa kay sa ko nag-ingon kaganina sa bracket dunay mga kuan gikabisihan pa no. Dunay siya gilakaw sumuna kita usay na adiri mga ka-vibes. Og badayon ni hantud ta sa alas 4 aniron no. Alas 11:23 mga ka-vibes. Hello sige, padangat ini mga greetings og request mga naminaw karon ilabi na sa mga taxi drivers, mga Grab drivers, volume na mga radio. O ipapaka na nikmay ni mga radio mga ka-vibes. Kanindot kay mga tukar ang nag-ukay sa vlog ka, DJ Mac Jones, karoon tayo taon usab, DJ Rica mga kabayos, syempre, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayos, mauna din, dutas mga tukar ang kabayos, 1, 2, 3, 8!

0: Ito oras mga kabarbs, alas 11.32 na sa Kabuntagon. Okay, o niya, nga itong nagkuhan ka ron, nga itong nag-ukays blackcast pa rin DJ Mac Jones, na sa mga kuhan po panawagan. Sige pre, itong paminahon ni mo mga kuhan pre, mga yango-ungo niya pre.
1: Alright, so may ngunto de sa tanan. So, tingtig paminawan de sa 93.1 FM radio.
0: Okay.
1: Alright, so may ngunto de ha, DJ Rico Mambo and DJ Rica.
0: May ngunto.
1: Yes, so ito gigreet. Ito ang mga okay. Kamiguhers at mga kamigahers. Yes, so shout out ko kay Ryle John. Si Montero Jamansu. At Tisoset, diya sa Lapu-Lapu. Hi also to Bryle De La Torre. Shout out to Ole Rusidas Yu. Jeffrey Canales, ayan White, Kamsulihon, o si Jocelyn Manyakap, no, sokik ko na siyang tigpaminawan pre, si Jocelyn Manyakap, diya sa
0: salamat
1: mga Manyakap family sa Naga. Alright, no, and shoutout also to P.D. Sarino, o the Lover Boy.
0: Oy, Lover Boy.
1: And shoutout sa akong mama, de, pre, sa naroon sa konsulasyon, ng akong ati, Ife, mama nati, o si Donong Sander.
0: Okay.
1: O sa akong partner nga si Ann Logronio. Shoutout niyo diya, tanahan.
0: Okay.
1: Maulang sana, pre.
0: Maulang sa to. Sige, nasa mga kabayams ka nung naminaw nag-ukays blaka sa paning DJ Mac Jones. Hantong ta sa launa sa kahapulon ng mga umanuman. Hindi ka itong programang sunset sa unto mga kabayams. So, syempre, sa mga naminaw ka nung na yung mga nag-text na rin sa to ang text line. Shout out ni si Gasmar Roni. Diagros may Miglanilla Halabunal. Bunal yun eh. O niya, syempre, sa mga naminaw pa ka nung ang itong mga kabayams, pwede nga i-text ninyo ang itong number 0995-472-0802. Hala, sige. Ipadangat na yung mga greetings o request din ng mga kawayos, no? Kahit ito ng hatagan o pagtagad. Okay. O niya, syempre, sa mga kawayos, sa mga naminaw karon o kasama mong napita, o niya, sa mga nagtikaw-tikaw sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan o sa mga nangandam na mo din na sino mga panion to. Okay, hapit ng tigpanion to. Sige, samtang ka muna ganda mga kabayams. Uban-uban ta. Sige, kay Kia Yusa ta. Samtang nagloto mo karoon sa inyo mga kuan. Kani ang panion to din ha. Alas 11.34, nining atong programang Sad sa Onto. Atong adlaw mga kabayams. Adlaw karoon nga Biyernes din hilang sa paboritong radio 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayams, mauna din.

0: At oras mga kabarbs, alas 12 punto na sa kauntuhon. Oy, kumusta man, humanag pa ni Odo ang tanan? Sa may niyong hakarusun at mga kabarbs, adlaw ng Biyernes o sa mga na ni Odo karon. Alabi na sa itong mga kabarbs nga naakaroon sa mga karinderihan. Kumusta man, puno-puno na nga itong mga tindahan din ha. Puno-puno na nga itong mga kananan mga kabarbs, kaya naabot na nga itong mga suki din ha karon. Kay mga una, kay panitating paniodo na. Alas 12 impunto mga kabarbs sa ito ang oras. So syempre, hantod pa man ta sa laon na sa kahaponon nga mag-uban-uban hindi nga itong programang sad-sad sa odo. O niya syempre, ang nag-ukays plaga sa paring DJ Mac John pre. Basig na kay mga greetings din ha pre. Okay, abli nga ito ang kuan mikropono sa so, mga greetings o mga kuan din ha, mga floggings din ha. Okay, sige.
1: Yes, sa shout out ko kay Ray Vincent Pepito diha sa Consolacion Cebu sa mga delivery riders na to diha no mga naminaw or nagtanaw sa tong live karon. Yo, enjoy lang mo diha og amping ganunay. Okay. Shout out sa kong DJ Lems nga naron sa Lapu-Lapu City. Alright, so na kita kiss data karon pohon sa Sitio Nava, Alaska Mambaling Cebu. Powered by GC Audio Sound System. Owned and managed by Batelier Family. And shout out ko nila ni Ma'am Mary Jane, Serenel, o ni Boss Stephen Batelier.
0: Okay, mauna to. Sige, okay, sige. O niya, si Gismar, ano siya, Miglanilla, di Jerry Kumambo, request ko og song, kasalanan, babahimin, opos. Okay, karong taon-taon siya na, ha, sa ato ang programang request ni 3-1, arita na i-play kay Kuan Man, disco pa mata karon. Good PM, DJ Sonia, pa-request o digi-digi-di. Hehehe, kuno. Naka na i-play, no? Digi-digi-di. From Alcantara, salamat DJ Rico Mambo. Alright, sige, ito na tandaan ka ron. Ang nag-o-cash black ka, karoon mga kabayab sa gatong vibe may ato ang guest DJs na si paring DJ Mac Jones. O niya, karoon, musunod karong taon-taon usap si DJ Rica. O niya, shout out ko DJ sa ako ang pamilya na sa Bourbon, labi na sa ako ang anak nga si Nathan Alonggakit o sa mga Sumayang family. Sad-sada mga DJs. Okay, sad-sad yun na mga kabayab sa siyempre. Kamu na minaw, kamu na bati sa to paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabibes, mao na ni. Welcome ang tanan ha sa to nga programang Kabibes San San Santo. Ano yan, syempre, mabalik ta karong tataon mga kabibes kay mag-commercial break ko na ta. Sa to pagbalik, lahay na po nga DJs. Gadungog na news DJ Rica. O niya mga kabayabs, mga naminaw, ang atong numero nga pwedeng i-text alang sa mga greetings or request karong hapon na utuha is 09954720802. Come on! Isang kamay sa mga nagtagay! Isang kamot sa mga naniondo! Isang kamot sa mga unsumay sunan is down kana ang buwan. Nilat ang baboy, nilat ang baka, nilat ang kabaw, nilat ang tigre. Deraha, deraha, didididi, gerigidigidi. Wala na, wala na, mauna na. Walang lain pa, magkakabayos din hilang sa ito pa monitor radio 93.1 FM Radio Cebu. Magkakabayos, mauna na. Digidigidigidigidi. Come on. 1, 2, 1, 2, 3, hey.

0: Ito mga ka-vibes, alas 12.26 na sa kauntuhon. Naana jud ko, kinsa man ko, kaugbi ko. O niabot na jud ka no, gikan ng hatag o gapaniod to sa ito mga amahain. O mga amahain sa kanunay. O basta kanunay. O niya mga ka-vibes, Ma'am Junita, na okay na ni ato ang kwan ka ng ticket. Ha? O lagi, gisingot lagi ko. Puyabuyag init kaayo no ang gawas no. Hot na gid kay taon niya init pero sigo sus. Nagtubod ang ako ang singot. Buti pa sabot anak ko gihanta nga pagkaamahan. Hoy, charot. Mao to sa tanan og syempre ato ni pang shoutout ang naa diri karon. Okay sa may naa diri kon hello ni Ibiza Abad Estila. Hello ni Jeven Claro Viranla. O shoutout kong Alvin Impasi, Gino Lucindo, o July Karumayan. Gapasingot from Calatrava. O muna diya. O Calatrava ni Gross Occidental o si Rinaldo Aligato. Shoutout ko sa akong guwapang asawa. Kana ba sa asawa guwapa gina? Oo, si Grace Sagarino Aligato. O niya si Charlotte. Oho, mayong odd ni mo niya ka vibes, Charlotte. Oh, shout out nagpakapaka og naglagobo. Oh, shout out di ay sa akong silingan nga dili ganahan og hinay. Oh, dada kay vibrate naman. Dapat kusgan pag gid nimo. Iya ko nang balay mo vibrate. Ya sa may barangay Opaw. Oh, kuang panas ka kusog. Dapat ig vibrate na ay mga tagak. Oh. Alright no, syempre og mapuho na aman tay ipahigayon nga kanang black screening sa salidang Home Along the Release the Reunion. Kinsa mato mga ka-vibes na to diha nga ganahan mo tanaw og mapuhon. Alas 2 ang salida pero dapat ala una or mga alas 12 na nata sa SM para ma-claim ang atuang ticket. O diretso na tanaw. Okay? Okay. Sa mga gusto diha. O mutan-aw kauban na mo ugma sunatay duha ka winners karon nga makadawat og tag duha ka ticket. Andam na ba mo diha? O ina po do andam na, ana po do. I-text niyo andam na. O may mga to diha sa dili pa nato abli na tong linya may mga po ni DJ Liniel. Namino sila dyan sa may IT park, kauban si, saan ni Estrera? O, mayong ito. Mayong ito, may papanin ito mga kamans. We have DJ Rika. Live with the mix, our five mix DJs together with back to back. Back to back, front to front, side to side. With our guest DJ, DJ Mac Jones. O, dili na nato ni Lisod-Lisoron, be. DJ Rika on the mix. Oo. Ato ang pangutan na karungod to ha. Para sa mga gusto makadaog o libre nga ticket para sa black screening og mapuhon sa Home Along the Release the Reunion. Mauni atong pangutan na. Paghatag og usa ka name o usa ka pangalan sa mga anak ni Kevin. O sa Home Along the Release. Kinsay makahatag og maski isa lang kabuk pangalan sa anak ni Kevin. O sa mga gusto o sa mga interesado o sa mga ganahan o makalugar o mapuhon, tawag na sa 0995-472-0802. Paunahanay! O, paunahanay! Paunahanay! Unya natay color dere ato pasodlon be. Hello, mayong odto.
1: Hello, mayong odto, Charlotte ni.
0: Ay, mayong odto si Charlotte ni, katong taga Upaw.
1: Upaw.
0: Yeah, so. O sige, atong pangutana. O maghatag lang kag isa ka pangalan sa mga anak ni Kevin. Sige daw be. Isa lang.
1: Robin Barito.
0: Kinsay nga?
1: Bandok.
0: Ha? Adili, ang kwan, ang pangalan sa salida, ang sa salida nila nga kwan, Humalong Dariles. Sample lang, isa lang, upat nila yung anak.
1: Bandol.
0: Si Bandol. Kinsingan? Baldo.
1: Bando.
0: Sakto ba? Baldo? Ah, hello? Baldo, imo ang answer si Baldo? Hello?
1: Bandol.
0: Ay, Bandolf! O, Bandolf man iyang gikuan, ma'am. Giingon. Oh, Bandolf. Ang pangalan sa usa sa mga anak ni Kevin sa salida nga Humanong Darilit. Oh. Dili, no? Oh. Ha? Oh, screen name lang. Screen name sa salida. Sa salida. Kanang Bandolf mo na iyang tinuod na pangalan pero sa salida. Oh. Baldo. Oh, kana mo ni sakto si Baldo. Oh. Mo ni sakto si Baldo. Oh. Onya, congratulations. Ka vibes Charlotte dia sa may upaw. Onya, oh, i-text si mo ang full name dire. Oh, i-text mo full name. Ya kita kita og mapuhon. Sa SM City Cebu sa Cinema 4. Ato ta mag-abot-abot. Okay? You're welcome. Oh, i-text yung full name, ha? I-text yun og siguro. Alright, daghan kayong salamat. Okay, atong isa ka winner. Sige, kinsa pa may lain. Tawag na sa

0: hay mucho, ¿eh? Hola.
1: Hola.
0: Ah. Venga. Oh, bueno, ¿o sí qué? Tawag. Ah, sige, 0995-472-0802. Oh, isa ka na eh. Oh, wa ko kailanan. Oh, para ramli sa mo ang mga kwan ka ng mga, ito ka na, mga ginsi. Ginsi man. Sige, isa na lang ha, isa na lang ka mananaog. Abli na itong linya, sige. 0995-472-0802.

Ka-vibe Charlotte na itong nakadaog ka ganina. O i-text imuhang full name ha. Full name ka nang naa sa imong ID. O dapat magdala ka sa imong ID. O ig-arin mo kay Aaron.

0: hapon, alas dos, sa SM City, Cebu, sa Cinema 4. Kung natin ko lang, ito ni Pasudlon. Hello, maingon to.
1: Hello, maingon to. Yes, ano sa tayo lang sa mga winners sa ticket? Katong ang mga nakatubag sa gahapon nga pangutana.
0: Ah, katong nakatubag kagahapon. O. Oh. Ah, kisay pangalan ani nato kanang ka-vibes?
1: Kaning ning comment niya sa kuan gani si
0: ni comment
1: Anthony.
0: Ni comment sa live o sa kuan sa post sa Facebook Anthony. Anthony mo pangan ka vibes Anthony?
1: Yes, yes.
0: Anthony,
1: yes,
0: asa man ka ni kuan, asa ka ni comment?
1: Kaning pangutan na kinsa ang buktong babae sa managsuon?
0: Ah, gahapon ko no. Ha? Nanay winner gapon. Ah, okay. So nanay winner. So ang karon bag-o ni. So wala ni siya makadaog kagapon. Oh, wala ka ma-declare og winner kagapon ka vibes. Anthony.
1: Ah, okay, okay.
0: Oh, karon naman tay. Oh, karon kay kuan man kanang naman tay pangutana basin ganahan ka mutubag para maka-automatic makadaog dayon ta.
1: Okay, okay.
0: Oh, sige. Atong
1: pangutana.
0: Oh, atong pangutana. Sige, tumaga lang ni. Oh, atong pangutana karon. Oh, paghatag lang og usa ka pangalan sa mga anak ni Kevin. Sige daw.
1: Bing Cosme. Nag-play ni Kevin. Oh, ba ito?
0: Ang pangalan sa kanang usa sa mga anak ni Kevin sa salida nga Home Along the Rilis. Oh, kana pangalan sa iyang kwan katong mga nidala nga salida. Dili katong mga artista gyud nga pangalan. Katong ilahang mga pangalan sa pagkuan nila. Pag unsay nga ani pagkuan ani nga Home Along the Rilis. Sige. Duha man ni upat.
1: Dili katong ngalan gyud nila gyud.
0: Oh, katong kwan lang gyud ilahang screen name gyud. Upat man ni kabuk yang anak ni Kevin. Oh, maghatag lang kag isa ka sample na pangalan. Second sa?
1: Bing.
0: Bing.
1: Ang giplay ni Smokey Manaloto.
0: Oh, si Bing. Sakto ba, Bing? May mong tubag, Bing or Bill?
2: Hello?
0: Hello?
1: Oh,
0: Bing or Bill? Oh, Bing or Bill?
1: Si Bing. Si Iwan mo to, Claudia. Marito man to.
0: Oh, si Bing. Oh, sige. So, sakto ang imuang tubag. Unya, nakadaog dayon ka karon. Congratulations. Onya, mamalihog lang ko og patek sa imong call name. Onya, kita-kita ta og mapon. Ha, mga alauna na ana ta dito sa SM City Cebu sa may Cinema 4 kay adto neto Molina ta dito para madiretso na tatan-aw sa salida. Og ayo kalimot pagdasa imong valid ID. So i-text palihog imong call name ka vibes Anthony.
1: Okay.
0: Okay. Okay, alright. Alright, sige. Onya, congratulations! At taga-asa gani ka, ka-vibes, Anthony, taga-asa ka?
1: Okay.
0: Oh, taga-asa gani ka, taga-asa ka?
1: Taga-Guadalupe.
0: Taga-Guadalupe. Atalisay.
1: Ah.
0: Okay, sige, sige, alright. So, i-text palihog imong full name o imong address palihog, okay?
1: Okay.
0: All right. Daghang kay salamat og congrats.

0: sa tong pagsibya paglunes no nag-start na ta paglunes ma'am
1: oo
0: gikan sa paglunes ang to da karon ayaw gid mo kalimot ugma mga alauna alas 12 alauna na ana ta dito sa SM City Cebu sa may Cinema 4 onya ayaw mo kalimot pod pagdala sa inyuhang valid ID okay oh one valid ID lang aha Oh, ay mo ang kauban kay duha man kabuk inyong ticket nga madaugan. Alright? Alright. Oh. Oras na to mga ka-vibes. Alas 12:40 na sa kauntuhan.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class

2026. Biyernes na dyan mga ka-vibes, no? Thank God it's Friday! It's Friday, it's Friday! Ay, pagsayaw-sayaw diya ni, asa naman to? O, oh, ni Melody, nila Melody og Maria. O, oh, gikan ko nun ni Piskal. O, oh, may pagpaminaw po sa HPG Force Multiplier. Nila ni Rango Roadrunner Vince, Dani Bajo, Norman Dario Ramos Perez. Og siyempre, sila si Kapo na mga taga-Hanjin, sila si Nip Nilo, Sunny Daniel Jeffrey.

0: may pagkasipa mo rin tara mga kabayes. The Mix. Alright, greetings, plugins and everything. Sige, DJ Mac Jones. Oh, kato dito. Oh, kana. Oh. Sige, hello. Oh.
1: Hello, once again, may udto sa tanan.
0: May udto.
1: May udto di apre.
0: May udto. Kumusta main?
1: Okay ra. Okay ra.
0: Okay ra. Sige, greetings and plugins of everything. Bunal.
1: Yes, sir. Paano lang, anang, hi na lang ko sa tanang naminaw karon no sa dinis sa 93.1 FM radio. And then, kita kids dito ta ugma puhon.
0: Uy!
1: Diya sa may Sitio Naba, Alaska, Mambaling, Cebu.
0: Mm.
1: Disco party all powered by GSC Audio Sound System.
0: Mm-hmm.
1: It's an owned and managed by Batilier family once again. And of course, shout out ko ni Ma'am Mary Jean, ug ni Sir Renel, ni Boss Stephen Batilier.
0: Mm.
1: Maora na DJ, daghang salamat.
0: Maora?
1: Maora.
0: Alright, so inyo na dong gain. Sa ikaduang higayon, ikaduan no? Ikaduang higayon si DJ Mac Jones. DJ Rika, naka? Wala ka di ha? Oh, wala di ay. Naglingo-lingo. Alright, alas 12:50 nung padayon lagi pa na itong mga maninot, itong mga naglagobo ng mga sunata, mga ka-vice. Kung na po may mga greetings at mga pasyarat, ipadangat sa 0995-472-0802. Congratulations sa mga katong mga nakadaog sa ito ang free ticket para ugma ni po na again ha, para ugma po pizza 20. Oo, para ugma po pizza 20 at ito ta magkita-kita mag-abot-abot mga alauna sa hapon sa SM City Cebu sa Cinema 4. Oo, abot-abot tadi ito mga kabams, kita-kita tadi ito ha. Ayaw makalimot sa pagdala sa Osaka valid ID sa katong mga nakadaog ha. Alright, alas 12:51 na. DJ Rica Bunal.

Pintay 4 na. Naipagpaminaw diya sa akong hometown diya sa may barangay de la Puro Camotes. Naminaw diya sila akong amahano ginahan Hermenildo Midogono at magmamalulita Lita Gunato. Siyempre naglagubo po ng ilang radio diya. Nagikonect sa speaker ni Tio Ibero ni Tia Ellen. O ni Edson o ni Yanyan sa may merkado. O siyempre si Erwin. Mayong oto. O atong balikon ha, ang katong mga nakadaog sa atong pa-free ticket. Katong mga nakadaog ha. O kada isa ninyo tagduha ka ticket inyuhang makuha. So ugma kung mo tanaw mo, wa tumo ugma po pagdala sa inyong kauban. Oo, katong nakadaog na nag-send sa ilang name dere, bawti magda sa ilang valid ID. Ha? Magda sa ilang valid ID. Pagda sa inyong kauban. Kay kada isa ninyo na ay tagduha ka ticket inyo ang madawat. Alright! Alright!

Mare mga ka-vibes, no? Oo, kung namoy mga kaliwatan, mga kapamilya, mga silingan, mga kinsapanay yung mga kundiya. Oh, ikwanggit sila, inagit sila nga maminaw git sa 93.1 FM Radio Cebu. Kaya nga naman. Oh, so good pa lang ni sa ito ang mga pagpangatag o mga free tickets. Oh, sa ito maula pagkaka-discover na ito. Ito mga niaging, nag-aaging buwan, niaging... Oh, last month. Oh, nanghatag po tag libre nga tickets sa ito mga... Tatangga na mo tanog na yung mga concert dire sa Cebu. Oh, diri ra, way lain. FM Radio Cebu ra. Oh, 93.1 FM Radio Cebu ra ang naay gahom. Na manghatag og mga free tickets. Mao na padayon gid mo sa pagpaminaw niya, ha? Volume in yung radio niya mga ka-vibes. Ayaw gid mo pag limit kay sayang kay maguba inyo ang radio. Inyong speaker kay tones kahinay. Alas 12:57 na. 3 minutos na lang sa dili pa ta magpatigolog. Mo na DJ Rica. Igawas ang Stephen.

0: Rika on the mix.
1: What on a
2: It's your party, I just wanna play.
3: Oras na ito mga ka-fam, sa alas 12.58, mao na gid ni magpatigulog na jud tano. Sa katumanot ng utanang anong na ulhe kog litok, na ulhe kog istorya.

0: sa May Pierre Ono. O nang hatag taog ato pasalamatan di ay ang atong sponsor ang lumpia ni Sinyang. Nga hangtod karon tagalapulapo ko wapagyapon ko kakaon dito. O muadto gid ko ani. Ako na lang nag-vlog-vlog nga wagid ka vlog dito nga kumakauban dito na. Kapila nagbalik-balik. Og again ha, ato day congratulate ang lumpia ni Sinyang nag-abri na ang ilang pinakaunang branch diya sa May Cordoba. Asa man idapit sa Cordoba? Maunay dakong pangutana. Oh, basta kay oo, nasa may pinaka-permero nilang branch, no? Diya sa May Cordoba, congratulations. So, manood yun eh. At ito naging may mga kamayabs. Dagan kayo salamat, DJ Mac Jones. And DJ Rika, salamat. Oga, happy-happy weekend mga ka-vibes. Sa Lunes na punta po hon, ha? Anto na may mga ka-vibes. And kinilain yung ubos ng lagad sa kangin ng DJs. Bracket ko na to. Ang certified.
1: Lami oil.
0: All again. Anto na may mga ka-vibes. Amping-amping mo. Kaya mahal ko kamong tanan diyo. Musunod na ang request 931 ni DJ Rico Mambo.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga kababs. On top na good. Walay awas, walay sobra. Ala una na sa kahapunon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show,
4: kabahit, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show, kabahit, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!

0: Bad vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, ka-vibes. Adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 19, tuig 2026. Ani na nag-unang balita karong mga orasa. Butuanon, na River sa Mandawi City, gisugda na og limpyo.

0: Hi, love.
1: I love. Musta mag-love? So may kuwani mo.
0: Okay ra kaayo. Ikaw?
1: O gapon. Problema. Ambot ba eh? Ambot ba love boy? Kaya ang murag ikaw na lang yun akong kalipay. Ikaw na lang yun mo eh nakasapar-sapar sa kuang... Huwag pa siguro ka ambot lang. Dogare siguro ko nga ni surrenders kinabuhi. Bastang paita manggod eh. Daghan kay balayranan. Daghan kay kugustuan ng balay.
0: Mao ba love?
1: Unya, ako mga manghod, ang eskwela na po kay balik na mas klase. Abli na pampos balik sa klase, unya. Ang ako taong mga ginikanan, ako mamagpapa. Huwaman po din tao eh, lisod man po din taon kayo. May nalang gani kay, may nalang kay na ako'y trabaho. Huwag mauna nga, kasagaran sa kuang sweldo, kasagaran nga, kasagaran sa kong mga, akong masweldo ba, sa kong maing.

0: Kam. At doon ganun taon mahapakta na nila sa kumangamanghod nga ng eskwela. Gawas ba na akong ginigana akong mama na apoy gipaminaw taon. Mauna nga ang akong kasagaran, palitambal, eskwela, balerina, balayran ng balay. Ako gin tanan. Ako gin sapuputan ng balayran ng balay taon, love. May gani ka?
1: Kaloy po di mo, love. Oy, pero maulagi, naunta ko yung importante nga istorya ni mo.
0: Unsa may yaw-yaw ni mo din ako. Unsa may sulti ni mo na ako.
1: Dili man yung yaw-yaw. Kuan, love.
0: Lahi din ang yaw-yaw istorya.
1: Oo, lahi. Ang yaw-yaw kay mura man nagkasabaan ka.
0: Okay.
1: Kanang, kuan, love. 5 years naman yun ta, kapin.
0: Pwede na lang isuga. 5 years na. Ano niya? Kuan?
1: Wala kayo plano nga mag-settle down ta? Or gigugma man ka ako ni mo?
0: Sure. Pero tinakuha sa kung gugma ni mo taon. Ikaw mismo makapamatuod magyog ka anak gani nga nakuugod kayo kung gugma diyan ni mo.
1: Lagi. Pero maugani na kanang gisigi na manggugugingon sa ako ang ginikanan nga kung ganus agyud ka mamay o niya kanang nahigugma bagyud kuno ka na ako kay taon-taon na pud baya atong relasyon nga bisan gani babay kong dako ako gyud ni open ni mo
0: ay gabala ka ana kay kana imong plano mausab na plano nako. Kaya ganahan na sag ko nga ka na ang mag-ipo na ta. Ganahan ako nga mausa na ta ba sa usag ka Pinoyanan, usag ka bubong. Ganahan ako nga bugkoso na tas kami niyoon. Pero sige lang.
1: Mao ba, love?
0: So, ganahan kay ko.
1: Nagplano gyud ay ka? Nga kuan? Nga imuha kong pakaslan?
0: Uy, samantawang ka. Dugayra ko nagplano. Ana, pero sa oman, hagipot pa man ka eskwarta karon. Hagipot pa man taong ka so budget karon. Sige lang. Ay, kabala ka na, ana, ha?
1: Sige, love.
0: Og gusto ka. Ato ko sa inyo, ha? Aron, atong sabutan sa inyong
1: love.
0: Mga ginikanan.
1: Malipay yun sila, ana, love. Ang akong mama og papa. Dagan kayong salamat, love. Nga, nalipay yun ko nga na-ajuday kay plano para natong duha.
0: Uy, lima na, eh. Basta ikaw. Ikaw gud ang akong pinangga. Ikaw gud akong prinsesa.
1: Sige, love. Thank you, kaayo.

0: Ito mga kabibes, nagplano nami. Plano nami nga mauna, kaniadto naman siya sa mua. Ito nga, giplanohan na dayon sa mong mga ginikanan. Planohan na dayon nila kung kanos ami mapakasal. Kanos ami makuan ba, kanang ma, masalang nang yun sa altars kami niyoon. Apan mauto, buong palagi niya, magagad-agad lang sa kunos budget. Ogo niya, ingon ani, ang mga pangitabo mga kabibes.
1: Love, unsa man yun, taon-taon naman kang namalay. Pero wala paghihapoy schedule sa ato ang kasal.
0: Lagi, sa umanggod taon nga, ako manggod, sa kung giingon ni mo. Ako mga anak sa kong mama ba, kami. Ako mga igsoon, anak sa mama ug papa. Naman taon nagsalig na ako niya. Gagmay pa man taon ako mga manghon good love niya. Wapagin taon sila yung kamila ha. Wapagin sila yung pangwarta. O niya, ako ang pong mama. Napoy ipaminaw. Mauna nga, ako'y magpalit og tambal ganit niya. Apiki gug ko karon. Apiki pagig ko skwarta. Pait kayo yung taon ng akong kinabuhi.
1: Mao ba love? Pero, unsaon naman lang ang ato ah. Diba, nagplano na ta. Maugani na nga na malay na ka. Pero... mag-unsa man ang pamalay kung wala pag yud kay gi kuan nga saktong buwan, saktong tuig, saktong adlaw.
0: Kuan, kana ang kuha ba nga pwede nga mag-ipon-ipon lang sa ta. Kuan lang sa ta, kana ang di lang sa ta magpapakasal kay apan maobir na kana bigud ga kana gyud nga akong giplano kana gyud mo inaas kong huna-huna nga magpakasal ta sa labing daling panahon apan unsa uman ning apiki magikus kwarta karon apiki magikus budget in town pero sige lang ha sige lang ay kabalaka ana kay ako po na paningkamutan nga magahinan ako nga makatigom ko bahalag katunga sa sweldo ana sa to ang tigom para sa to ang kasal o niya ang katunga para sa ko ang mga ginikanan sa ko mga manghod. Okay, Darkana?
1: Maubalaw? So, sila ang imong priority?
0: Ang kinaang... sa umagod taon po nga...
1: Anya, ang atuan. Pwede naman na, love, ka nang magtinabangay itang duha. Kitang duha, mutabang ko.
0: Sige, mas maayo nun, imong sweldo at ang tigumon, ha? Para sa ito ang kasal.
1: Akong sweldo?
0: Tabang mga ka.
1: Nganong ako araman po eh.
0: Mungani ako.
1: Ang imuha di ay.
0: Tabang sagko. Apan, saan ako malagi na ko ron? Ang ako man taong ginikanan. Ay, saan ni? Akong iuminot nun eh. Akong ginikanan ba? Mauman tayo tabanganan kayo. Akong pamilya. Mauman tayo naglisod. May mo gani pamilya ni mo. Kay dato-dato mo. Kakaon mo gumba ako. Akong pamilya. Ginamos na taon mo. Pero may masudan. Mao na nga, manghinaot ko nga magkasabot ka sa ko akaroon nga sitwasyon lab. Manghinaot ko nga di ka mapulaan di rin ako, ha?
1: Mao ba di ay? Kanang sige na lang, oy. Sige mo, muadto na ko, mapauli na ko sa mua.
0: Asa man ka?
1: Muuli sa mua.
0: Asa man dapit inyo, day?
1: Dito, sa lahog.
0: Mao ba? Sige, abin ko ganto ka sa Dabaw mo uli. Kuyawan po ko na. Layo ba ito Dabaw?
1: Dugay na lang tawa ka kay Baw kung asa ko nagpuyo.
0: Di ba? Basig, imong plano, largo ka kuli sa Dabaw. Naraday ka sa Lahog rady. Sige, kita ta sunod adlaw ha.
1: Sige. Sige.
0: Sige. Og mao ni mga kabibes, bait kayo. Murag kog di man ingon nga mukontra ko sa pagtabang niya sa iyang pamilya. Apan ning sitwasyon na murag apiki man gyud mi mga kabibes. Ilabi na karon nga nagplano nami. Plano nami nga magpakasal. Mo ni nakalisod karon sa ko ang sitwasyon mga kabibes. Unsao maghani nako? Og mao to nga nagkita mi na nang sunod adlaw. Ako gyud sa gikumpronta na og kanus-a na gyud. Og kanos agad may mga, kuan ba, kanos asya muhunong og hatag og tabang siyang pamilya og mauni mga panghitabo, mga kabibes.
1: Love, unsa man yun?
0: Unsa man yun? Unsa man di ay?
1: Naglibog na yun kaayo ko. Hapit na lang may tapos ng tuiga, wag yun hapon. Nagsige gihapon kong paabot. Unsa man gyud? Mangita na lang ba kog lain?
0: Sa man tao kay, wag ka kasabu, mura man kagwa ka kita sa sitwasyon rin ako eh nga. Akong pamilya taon, may tabanganan kayo, wag ka kita nga naglisod mo yung taon niya. Huwag magminyo ko, pagkasal taon, naon ako pagkasal na to, saan pa man ako paghatag sa kong ginikanan, saan ako paghatag sa kong mga manghon og baon ani. Saan man ako ni, nga ako man tao yung isaliga nila, ako may,
1: pero,
0: ako
1: love.
0: May, ako may bread ni winner ini.
1: Iniingon ka nga mag-ipon ta, pero wala man gani gihapon kay action.
0: Mao man gani. Mao gani ni hangyo ko ni mo no. Nga unya na lang taod-taod sa huwata lang sa akong desisyon kay sa
1: taod-taod, man, taod. Puro na lang taod-taod. Puro na lang huwat. Sige na lang huwat. Wala gihapon, way na hitabo.
0: Ang galang gud basta kay hitabo ba taw gihapon ta kada gabi ito hitabo na to.
1: Ayaw pagingon ana, oy, hindi man na mao akong gi-after. Ang ako ah, magpakasal na ta, kay para na atay blessings.
0: Kana ang
1: pero sige. Pero ngano man ngano sige magingon ani?
0: Ni ay, nainindot na di ay.
1: Unsa man?
0: Na may maglibreng inasal sa pagkasal kanang daghan ba? Hatag atagag inasal. Sa ma, okay ra ka ana nga, ato ta pagkasal kanang daghan. Sa nga na, mas wedding. Mas wedding ba ng daghan yun yan? Hatagan pag inasal sa kapitan. Okay ka na. May na lang na. Okay. Di ta makagastog na ko. Okay ra ka na.
1: Okay na may na ako. Pero ang akong pangutay na, o kung kita na, mag-ipo na ta. Hangtod sa hangtod, baka magsigigtabang sa imong pamilya?
0: Mauna'y pangutay na. Mauna'y pangutay
1: na nga. Di pa ko katubag ni mo. Unsa na malay ato ah, kung magkaanak ta. Unsa na malay para ato ah?
0: Muipunta nila ato tapuyo aron nga kung ako ihatag dito maapil ka mapakaon ka na kung apil ato dito sa ato sa mua ato ka mapuyo.
1: Unsa? Imo kong iipon sa inyo ha? Daghan mang gani ka ayo mo?
0: Aron matingo ba kung kwarta dito ato dito tanan unya ato lang sab ka okay ra ka na.
1: Ako sa nang hunahunaon murag ambot na lang wa na ko kay bawgon sa akong buhaton.
0: Baba.

mga kabibes, mga DJ. Unsa may angay na kong buhato na ni? Unsa may inyuhang masulti nining akong kasinatian karon sa gugma, kaagi sa kinabuhi? Sakto ra ba nga mangayo ko og boundaries ngadto sa iyang pamilya? O dapat ra ba nga ako siyang sabton? Akong sabton ang iyahang sitwasyon. Bisan og kami ang maapike. Mga kabibes, hatagi daw ko sa mga bulawanong pangunahuna, be. Palihog daw ko ninyo. Kini na lang, inyong suki kayo nga tigpaminawan. Nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Lane.

0: At ang oras mga kabayan, sa 2:32 na kahapon nun, Miss Eva.
1: Yes, hello, DJ Rico Mambo.
0: Oy, okay na sa mga kabayan, sa karong naminaw, mustamos, mamon din hagaron.
1: Mustamos, ginamos.
0: Oh, ginamos, Miss Eva. Sa itong FB page, sa main, sa may way mga kuan din haon, sa may kasikas
1: okay,
0: din sa itong FB page.
1: Okay, niingon si Ma'am Baby Hermosella. Maayong hapon, mga ka-vibes. DJ Rico and DJ Eva. Klaro kaayo nga dili pa ready ang lalaki tungod sa dakong responsibilidad. Oo. Tapos, ikon si Haluagas, Miss Eva, basin dili pa matured enough ang lucky. O di pa sad ready. Greet ko sa Wagas family sa Lupa Compostela.
0: Di na siya Lupa, Miss Eva.
1: Lupa.
0: Lupa na siya Lupa. Oh, Lupa.
1: Lupa. Gutierrez.
0: Lupa. Oh. Ang kung ano na imo na ibundak. Lupa.
1: Lupa.
0: Lupa.
1: Lupa.
0: Lupa.
1: Lain man og mini, murag lain man og kuan.
0: Lupa.
1: Lupa.
0: Ugi mo na yan. Lupa.
1: Lupa. Wala mag kuan.
0: May dahil na sa ganyan. Napanin na, Miss Eva. Okay.
1: Lisura po taon, oy, ha, ha. Yes, DJ, na ay mas wedding. Onya, istoryahon jud nila pamaagi sa sweldo o maglisod ang lalaki.
0: Oh,
1: ay na, munay pong ni Ma'am Baby Hermosella. Pong yun.
0: Oh, pong. Kana biya, Miss Eva, kuan biya na siya, kana ang literal biya na siya panghitabo. Gyan,
1: yes,
0: no?
1: Tinood yun na.
0: Nga, kana biya taong naiingon. Ari, kamo mga kabayab, mas maayo nga kamo din, habi. Kamo naminaw karon.
1: Oo.
0: O kamo naasa pa naasa lugar ni kuan, lugar ni pananglitan arita sa lugar sa lalaki, Miss Eva ini. Sabay nga ni ang kuan si kuan.
1: Aljun.
0: Dinis si kuan Richard Ed, dinis si Dinis Birna. Ha? Dinis si kuan, ha? Ano mo ni siya? O kamo mo ina sa lugar ikaw, Miss Eva. Saman, mupadayon kag unahon ni mong minyo o unahon ni mo imong pamilya. Saman. Ikaw, og naasayahang sitwasyon. Ari sa taato sa ning himay-himayon.
1: Okay.
0: Pananglitan, og kita'y naasa sitwasyon. Kay kaning,
1: kung ako ta, si Kuan, ang lalaki.
0: Oh, kaya ang Kuan manggod, ingon ta nga, og sa babae lang ta nga magbasi, Miss Eva, makaingon po ta nga, Kuan gina, pungsa na, aron nga kamog yun, ana ba, atong pungson yun, ana? Pungsa na, ah, Kuan ana, kanang isig-isiga yun na, aron ma, oh, ay na nagpatabanga sa mga ana ba?
1: Lain-lain manggod, DJ Rico Mambo, ang mga babae, lahi-lahi yun sila, og batasan, or mga kuan.
0: Panglantaw.
1: O, panlantaw sa kinabuhi. Lahi-lahi yun. Kung para na ako, kung ako pod si kuan, ako pod si Lin.
0: Lin.
1: Oo. Akong sabton. Akong
0: sabton.
1: Oo. Unya, andam ko magpaabot kung kanusa siya, andam na yun. Kay lisod kaayo nga, ato ang pugson. Pugson na to, unya, dili siya magmalipayon. Kaya ang una-huna, naaman siya ang pamilya.
0: Kana. Unya, ingon ano yung mapudgod mga kabayabs, bisa naman po siguro kinsa nga, siguro kamo po din hapon sa sitwasyon po din ng laki, butang talag si kuan ni Wagas Lupa. Ito Wagas.
1: Si Sir Consial.
0: Si Consial Wagas. Butang talang ning pangani si Wagas ni. Og kamo po nang naapod sa iyahang kuan ba, lapa-lapa, o siyang sapatos, Miss Eva. Magtanaw kasi mong pamilya na kagidlay. Magtanaw kasi mong pamilya nga waintaw yamog yun. Ikaw rin gisaligan. Sa man, unahon pa na nimong minyo-minyo, ay mo sa siguro yung tabangan, no? Makaana pa po tang sakto po nang ibuhats lagi. Ay pugos. Kaya, muna gitawag, ay pugos minyo. Kaya ka na minyo na daghan.
1: Onya, DJ Rico Mambo, kung ako po, ay yung kinsa maroon.
0: Sir, pwede, sir, pwede mapahinayan ni imuhang kasit din na. Sir, kasit mong gamit, sir.
1: Oo.
0: Oh, pahinayin ko na imong kasit karon. Oh, sa may kuan nimo.
1: Okay,
0: sige.
1: Ang iha lang sang tambag.
0: Oh, para maklaro. Sige, oh, sa may imong masulti ka vibes sa Randes ato ang sender
1: yes,
0: karon.
1: Yes, kana.
2: Inergay akong kasit dire.
0: Kamay. Oh, sa may gamit nimo kaila ka kasit siguro pud oi, no?
2: Kasit, FM radio.
0: Oh, kasit, gudayon.
1: Kaya
0: sige. Okay, sige. Ni, unsa may imuhang mahatag na bulawanong panghuna-huna. Ining atong sender karong hapuna nga siguan.
2: Kaya
0: nga,
2: ni Aldo, no? Diligin siya kita magdali-dali ni Jiro Kimambo. Kaya nga, no? Magdali-dali siya, niya, babae niya. Matabang siya sa atong pamilya, kaya.
0: Mas may, yun. Kapag
2: sa mamay atong mag-minyo mo, matabang madalas sa pamilya, dili na. Mag-minyo na.
0: Tinood. Oh, mo na listen na mag-ug kay pagtabang sa imong pamilya og nanagug kay imong pamilya pod kay labi na isama ini na nang, mura na mga isig nangigi nga wa pa sila magkasal gani. Ana.
2: Oh, tinawag niya. Kanang dili ginaingon nga ako, nagkumpuan ng kanang pagigi. Kaya huwag pa magkasal. Samo, tan magkasal na. Kaya, masamay. Huwag, di ba, di, kini asawa rin ba? Ay, noon. Kanang namang asawa sa atong kaysalisanan. Pero, mas mayaw yun ang atong pamilya mo ay naagi sa atong pamitaw.
0: Mauna.
2: Na maglito at nagmayo na yung pamilya itong karaganan kaysa kundra o sara.
0: Mauna. O niya, huwag maminyo para bagyo ka. Why yun pag ikapermes mong asawa? Ito na mahaya ni mo, ana.
2: Oh, mahayon, mahayon, mahayon, huwag mahayon. Ano ba yung pagmahay nga muna? Puro mo
0: Pero maunta, si Lynn, unta po, si Lynn, nagunauna pa po, nagunauna rin po siya sa ilahang ugma sa iba.
1: O niya, niingon beto siya nga, selfish ba ko kung unahon ako ang amua?
0: Mura o ganaang, dili man po na magkaingon nga selfish, kay lagi nagkuan man po ka para sa inyong ugma. Pero mauna, ganaang, o kung sa'y tanaw po si muhang bana ko ron, kamaupog ka mo sabot yun muna pero maulagi po na kung, sa lugar sa mga nilin hindi po tayo ka-blame po isip ko sa kakuan
1: kay taod-taod na po
0: lugay na po sila
1: pariho ko ni kuan Catherine Bernardo og ni og ni sayahang ex kay dugay na sila pero wala gihapoy action bang mag-propose ingon ay na o tanawa nagkabuwag ra gihapon ingon ay na siya
0: panayon kabayom sa randi
1: okay go
2: ako ang ako na kabahit nyo, kanang unawag yun yung pamilya yun kasi sa iyong mga asawa yun sa mga pinyo sa kay kanang pamilya sa pangunan ng pamanggot. May matang gato ta sa diri sa ito ang diri sa itong kuhan. Dili man, may sagutahan ba niya? Mukha man kita kita. Murag na ako bito sa mga breadwinner bito. Oh, kaya nga no, matabang gina sa itong pamilya ba yan? Ano ang gina sa itong pamilya? Palihanan ko sa una nga. Kanang hayan ko pang trabaho sa kong amahan. Contraction din. Ako, ako may produiner, ako may kamagwaran. Di ako naong tabang sa itong pamilya. Nauna nga ako, doon kayo ko nagminyo sa una.
0: Okay.
2: Na si Aldon nga. Kung gudahan siya na matabang siya yung pamilya, lago, okay, kanang babae. Naidaghan ay patalisor ng babae ng pupuhitan na naidaghan.
0: Mauna, naidaghan. So, unahon yun. Unsa man kana ang paratos lalaki? Kani para sa babae nga tambag unsa may angay buhaton niya?
1: Okay, siya may nagpadala.
2: Dili sa siya magdali kung gumahan sa aljon.
0: Dili sa magdali. Sir, wagas pangan, wagas. Oh, kabayb sa rende. Ang pangalan ni kay si Kuan kana ang wagas, wagas ang pangan.
2: Wagas.
0: Oh, wagas, wagas.
2: Bitaw-bitaw kana ang dili sa magdali bitaw sa liman bitaw sa lalaki ken kaya mga bisa nga kanang tabang pa pamilya niya. Kung gumahan din sa ni Aljon, magpaabot ka. Ganos amo yung mga si Aljon, di ba?
0: Oh, okay. Mauna, sakto po. Humamaghuwat siya, ganos ang makalugar, ana.
2: Oo, oh, kanal yan, oo. Oh. Maghuwat ka siya, masagin mo, tanggol kay Aljon niya mo, maging minyo na kayo, napamunay ang pamilya sa pangunan po nga niya. Kung wala na, bungaway na, asar mo na, ninyo.
0: Mauna. Oh, okay. Mauna.
1: Oo.
0: Okay, sige. Salamat, salamat,
1: salamat
0: kayo.
1: Kawaibs, Randy.
2: Salamat kayo
1: yun,
2: Ryan.
1: Shout
2: out lang ko nilang Billy Basco, ang guwapa niya. Kasamor niya si Mars. Maria Aranio, Ryan. Mayong hapon niya, Ryan. Yan ni Mamidi.
1: Oo, may hapon doon.
2: Mayong hapon na nagmusta.
0: Hapon sa...
2: Katanya na lang na minaw.
1: Okay.
2: Maying
1: hapon.
0: Okay, sige, salamat.
1: Salamat.
0: Maying hapon.
1: Okay. Mauna, DJ Rico Mamboy, no? Sa kang... sa kuan ni Lynn. Kung ako po si Lynn, mas maayo nga sabto niya pero kung dili na gyud bisan na abta nagpila ka tuig naara na nimo kung imuha na ng buhian ng lakiha.
0: Mauna. Oy si kana naman si Ma'am ko Andre. Si Mami Lodge, Mami Lodge. Asuman ka. Imong kuan ba mga bulawanong advice be? Naman si Mami Lodge gawa siguro Miss Eva. Okay. Hello, Kabayb Steel.
3: Hello, this is Rico Mambo.
0: Tirnod po.
3: Iba,
0: musta man ka? Oh, may hapo ni mo. Kabayb Stel, unsa man imong mahatag sulti sa to sinder hapo na?
3: Ay, ano yung sulti, ana? Yeah. Musagot lang siya sa iyahang kuan. Uyab kay Napa man gay tabangan pong ginikanan, magunsa man yang ginikanan og wagit po'y trabaho niya yung maigsoon, kag may pa.
4: Maupo, down.
3: Ang sama yung tayo, kabuhian po nila.
4: Maog yun.
3: Masakit kung nagiging ang mama, aloy, gayo, muna. Priority yun ni isa to, wagas.
4: Wagas, o, wagas.
3: Wagas, nga, tabangan niya yung ginikanan o mga isoon. Kasa naman na matalampo sa mga yung isa, muna po'y mutabang siya yung ginikanan.
4: O, muna, o. Ano yan, ang problema kay 5 anyos pa mang usa ang kuan sa nun.
1: Maugay ni.
4: Dugay pa kayo.
1: Oh,
4: dugay
1: pa kayo. Mas maayon nila yan nalang sigurong buhian.
4: Kasi nga?
3: Oh. Clean na kayo ng budget.
1: Oo, si Lien.
3: What? Pwede mo yung taglayan.
4: Pwede ko, no? Nagudaghan ko dahil di hatil.
1: Oo.
4: Okay. Morto.
3: Maura na, si Rico Mambo.
1: Okay, naglang salamat.
4: Ma'am Tilay.
3: Ang pambuyag, oy.
1: Ah, ako, sabi ko nagpambuyag.
4: Ah. Lagot
3: ko na siya. Sige, bye.
4: Ah, Mantili. Mantili. Di kam tanaw yes. Salida, ugma. Di kam tanaw salida. Ah, kung naday kag buhol. Ah, amang mag-live. Amo lang i-live sa Facebook. Magtanaw lang kas live.
3: Sige, bye.
4: Okay, bye. Bye.
3: Okay.
4: Okay.
3: Okay.
4: On. May on bitaw to siya.
3: Bye. Okay.
4: Bye.
3: Inyong FM radio adik ko.
1: Ah, adik.
4: Adik ka. Na. Ay, kabla, ay, kulab, ay palabi anak.
3: Malipay ko sa tungkol sa inyong program.
4: Ay. Salamat kayo ha, Ma'am Tel.
3: Ah, bisag.
4: Okay. Okay po.
3: Okay.
4: Bye. Okay,
1: bye. Bye, okay. Ma'am Telly.
4: Okay, sige, di na si Mami Lods. Andam na si siyang kaika na niyang mga tambag. Gikan pag sa kuan kaban pag ginimis iba.
1: Oh,
4: baby, now tabi. Sige, Mami Lods. Ang sumay mahatag niyo mo advice ato agaran nga sinder, Mami Lods?
5: Maying hapon diha, DJ Rico and DJ Inday Eva Selfie o sa tanang mga naminaw. Ang ako ikatambag sa ihang soleran kay Moni. Kung di na siya kakaagwanta nga di ka makasal, mo nagiingong pangitag lain. Pero og nahigugma jud ka niya, andam magyud ka og tagana musabot sa sitwasyon kay ibutang talang sa panalitan ikaw puy na sa iyang lugar.
4: Maupon,
5: ginikanan baya na nimo kanang atong ginikanan sagrado kay nastanan. Kanang atong ginikanan tabangan pud na nato naputay mga manghud og naatay kaya or kung kita baroy gisaligan mutabang gyud tag naatay katabang. Lisod manggud kayo mutalikod tas atong pamilya. Diba? Ikaw gusto na kag naamoy inyong pamilya. Okay. Apan sa sitwasyon manggod sa imong uyab, syempre gipasabot naman kaniya, sabton gyud nimo siya pero di nagyug kakaagwantaan nga sitwasyon, exit na lang sa maayong kanang panagsabot.
4: Oh,
5: no? Sa maayong ninyong kabubuton nga magstorya gyud mo nga inani. Kay ang imuha security ang imong gipangita sa imong kinabuhi. Yan niya, og magminyo mo, magkabikos-bikos ng inyong kinabuhi sa inyong hang panudlanan. Mag-away ra mo, di ba? Bisod man kaayo ng inana gud og ang pagsabot, ang pagrespeto kulang. Di gid na maglahutay ang kaminyo.
4: Di maglungtad ana.
5: Mo na siya so ikaw hunahuna kay ang kaminyoon, dili raba na siya murag kanon nga imong kaunon o mapaso, imong maluwa.
1: Yes, ha? Correct.
5: Kana siya, inyo nang gipanumpaan sa atubangan sa Ginoo, giusa mo. So sa inyong pag-usa, magtambayayong na mo ana, hantod sa hantod, hantod sa inyong kamatayon, di ba? Unya, og inana imuha nga murag kuan kas mahug magug selfish ang imuhang kuan although butang na to naasad ka sa katarungan kay tungod dugay na mo gusto jud nimo ang security nga maminyo jud ka nga kasal jud ka dili lang kay inana ra inyohang sitwasyon di ba tay sa mga inana mailog pa maganing na ititulo how much more ang way titulo di ba
4: mo
5: na ang imuha paniguro sa imong kaugalingon nakasabot ta diha
1: Kanya mas artensi ba ang babae? Kaya kuay na bunog na.
5: Oh, mao na diha. Pati na ginang alkansi ha.
0: Bunog no? Eh.
1: Kanya ang lalaki walay makuha.
0: Way bunog.
1: Way bunog.
0: Okay, napaka din na mamilod.
5: Ang maurat ka to, ang akong ikasulti DJ Rico Mambo o DJ Enday Eva Selfie o may hapon ka na tong tanan o mahinaot ko nga naamo sa kapiskay sa inyong hang panglawas.
1: Yes.
0: Okay, salamat kay mamilod sa mong mga
1: daghan kaayong salamat bulawanong sa bulawanong panguna-huna.
0: Oh. Okay, sa itong page, Miss Eva. Mura bang nag-loading? Okay. Nag-loading? Wala signal siguro.
1: Okay naman.
0: Okay na.
1: Niingon si Ma'am Rona Cagas.
0: Mm.
1: Hi, DJ Eva and DJ Rico. Maayong hapon. Paki-shoutout palihog. Watching always sa live ninyo from Duldol, Dumanhog, o sa Team Bunal.
0: Oy, maayong hapon sa mga nagkog Bunal.

0: So, sama sa akong gisulti sa unahan kung makontento o magkasinabot lang sila sa kasal nga simple, go, pakasal mo. Kay barato ra jud kaayo ang pagpakasal. Wala ra jud gi-require sa simbahan nga bongga nga kasal.
1: Okay.
0: Kay mauna gyud og dili magkasinabot, magbuwag-buwag dayon. Sayang ra ang gasto. Kana
1: okay,
0: ra DJ's More Power 93.1.
1: Okay, hi! Kinsa ni... Kinsa ni mga kabay? Kinsa ni kabay?
0: Hello!
1: May hapon! Hello! Lohe! Hello!
0: Hello!
1: Kabaybs! Kinsa man eh? Okay, sige, mura man nakatog. Oh, sige. Okay, basta nakatog siya kayo. Ano pa? Okay, napadin na sa itong FBP. O katong itawag, balik, anong tawag ninyo, tingog mo. Aron nga maklaro na yun, ha? Sige, napadin na, Miss Eva, sa toang kuan.
0: Ma-auditor, giingon ni Ma'am Bebby na wala mo na wagtang ang sumpay. Ana siya nga,
1: okay.
0: Istoryahan dyan nila pamaagi sa sweldo o maglisod ang lalaki. Mubiya na lang sa lalaki, bahala nagnabugha na.
1: Kaidain, no?
0: Biyaan na lang ko no ang lalaki. Bahala na ko nung nabugha.
1: Sige lang, halang yun ano. Onya, kada ang ikaw, Miss Eva. Ang lugar ni mo, sa pamaylain ni mong mahatag
0: okay,
1: advice.
0: Okay, sa lugar na ako, tagaan sa nako uras. Oo, kay sa ako ang part, ako kay breadwinner masad ko, ingon anak po ko. Kanang mutabang dyan ko sa pamilya, dili ko gusto nga magkalisod ang akong pamilya. Mo gani na nga, idara na ta nga, nakakapalag o kuan. Ingon anak kay nitabang usa sa ginikanan una ko nag una sa akong kuan. Ana okay. Ra oo
1: sige.
0: Dapat sabto na lang niya.
1: Oh sabto na lang. Mm-hmm. Muna kana ang singan ni Lane kana ang muna angay para pun sa ko ha. Kana ang kuan sabta lang sa imong uyab-uyab bro no kay sa so, 10 taon nga na pa 10 taon na siya kuy kana obligasyon.
0: Oh napay 5 years old. Oh
1: napam siya obligasyon po taon sa pamilya pero di man po naingon nga obligasyon gud sa anak nga mutabang gid nganto.
0: Oh kay na
1: pero kuan man anak kay isip nabiyay, anak man ta.
0: Nabiyay ka ugalingong kalipay gyud ang
1: kana,
0: anak.
1: Kana naman tay na magi ko muna pero o siya pasalamat ang siya Miss Eva. Nindot siya nga klases pagkaanak. Okay, nakauna-ahon na siya tabang yun.
0: Bata pa man po sila, 20 size, 30.
1: Oo, nakauna-ahon na agad sila. Nakauna-ahon na agad siya siyang ginikanan. Kailangan ba yung uban mas iba, pasagdan lang.
0: Oo,
1: kita ganito sa mga vlog, anak tong pa, anak to katong nais vlog Miss Eva nga. Wala naman mauli kong anak diri, dogay na kayo.
0: Oo,
1: yataw. Amahan ba no? Stilan. Sumuna no, kana ang, kana hisgotag ko at pamilya ko, ano rin ba di ay?
0: Yes, Father's Day.
1: Rin ba di ay karong kuan?
0: Oo, i-shout out na lang ako ang akong papa daan. Kay day off biya ta ugma. Ang akong papa nga buutan kay kugihan.
1: Ikaw onya. Oh sige padayon sa Miss Eva. Sige.
0: Kugihan kaayo nya kanang ako na lang siyang sikretuhon karon. Tawagan ako kay di man pwede i-on air.
1: Okay. Again ya ikaw Mami Lodge basig na kay ipang greet din ang imong amahan pod ana.
0: Wala.
1: Okay.
0: Nanaman dai langit nya ang kuan.
1: Imuha ang papa sa imong mga anak.
0: Adi siya mo, adi.
1: Ha? Ah, tuwan na
0: sa salain, pero sa kuan.
1: Tuwan na, gyud po di ay.
0: Tuwan na sa langit?
1: Ah, okay. Dugay ng larga di ay. Sige, salamat. Ha? Bitaw ay. Sige, unya mo na, no? Ang atong oras, alas 12:53 na mga kabibes.
0: Dali
1: na
0: kaayo.
1: Sa itong pagbalik karon magkaoba na nato si Uncle Boy X DJ Pamela. Mga kabibes, sa mga nitawag, padayon na mo din hatawag lang sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Kaya ito nang hatagan o pagtagad karong taon-taon sa itong pagbalik. Kaoban si Uncle Boy X DJ Pamela, Miss Eva. Okay na ka?
0: Yeah.
1: Sige, unya, syempre sa mga naminaw, dinhilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, mga kabibes. 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabibes, mao na ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. At oras mga kabibes, alas 2:53 na.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network.
3: TV News Network.
2: Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon, kabayam sa nanagunang balita karong mga orasa. Kapitolyo misalmot sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ang detalye ihatod kanato sa atong UPCOM intern Hana Alosin. Hana.
5: Misalmot ang mga empleyado ug department heads sa Kapitolyo sa ikaduhang quarter sa nationwide simultaneous earthquake drill kagahapon adlawa, Hunyo 18, 2026, isip gabahin sa proactive na pangandaman sa kalamidad ilabi na sa linog. Human makadungog sa alarm, dali na ni backquit ang mga empleyado gikan silang buhatan ug midiritso sa designated evacuation areas. Ang mga disaster response officers o personnel nag-supervise sa drill aron magsiguro na nasunod ang standard earthquake safety procedures. Katuyuan sa maong quarterly drill ang pag-assess sa ka-epektibo sa earthquake response plan o pagpalig-on sa preparedness ng mga empleyado. Gilauman na pinaagi niini maminusa ng injury o casualty kung adunay linog na moigo sa umaabot. UPCOM intern Hana Alusin nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
4: Daghang salamat Hana. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Ni si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break.
3: Radio News Break.
2: Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS. Ninety-three point one. Mauna ni.

0: 93.1 Mona Nee.
1: 93.1 93.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Bye. Bye.
3: Kabay, ska. Pagdagan kag kinumpra. Huwag maulami, ang akong kinumpra.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 3.25 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo mga ka-vibes, 93.1 FM Radio Cebu. Uy, mga ka-vibes, mo na ni eh. Uy, ginaha. Ano yan, syempre, kumusta man nagdanan? Welcome sa itong programang Request 931, Uncle Boy, Miss Ivan, DJ Pamela.
1: Hi, sa itong mga ka-vibes, ganon. Kamusta ang tanan? Oy, mga lawa, oy, magkuman-uban, magkita-kita, tanin yung mga ka-vibes, ha? Ano, ta sa may SMC Booty Eye, sa may Cinema One. O, Cinema One, di ay, no? Nanahila, og mga lawa na na mga ka-vibes, ala, oy, magkita na kitang tanan ninyo, no? Ilabi na, four, ano, one, mali na daan, okay, sige. Og mga lawa ha, sa itong mga ka-vibes nga nakadawat na din ha. Awa pa man din madawat, og mapa man din madawat ang ato mga tickets, no? Alang sa ito ang pambansang reunion. Pambansang reunion o pambansang pamilya di ay mga ka-vibes. Ang Home Along the Reels mga ka-vibes. Ato na lang itugan. Kay ba naman yun siguro po ang tanan nga si Kuanto Noidolpito ang Kuan. Nagdaka ni Adto, no? Muna, karon tanawon tani og mga adlaw so muna oban kita tanin yung mga ka-vibes ha unya katong do na muna na kuan apil na sureball na inyo ha din hinga kana ang luna sa inyohang mga ticket mga ka-vibes og mga adlaw mo bag oban na gyud ta magkita-kita na gyud tanin yung og mga adlaw tanan ha so muna dadang inyohang mga kuan din ha ang kinsa tong inyohang plano nga dalhon din ha. Naaman na sa sabot pud mga ka-vibes og pila kabuok ticket og pila sad kabuok inyuhang dalhon, di ba? Kay mao po na dito taon. Sige, onya, Uncle Boy.
2: Mao na oy sa to mga ka-vibes na arabag yun mi ani ugma no. Onya kita na Sir Tonton ini DJ Sprocket, si ATB DJ Kimya, si DJ Langganida, DJ Rico Mambo, ako, onya na po si DJ Pamela, si Miss Iba po. So muna, magkita-kita onya at ninyo og mga dalawa, no? Magkuan kita ninyo, himamatay kita ninyo og mga dalawa. Maghimamatay kita ninyo og mga dalawa aron nga magkitanay na kita ninyo sa gitawag o kanaang personahe. Personal lagi na siya. Onya, sa ito mga ka-vibes karon alas 3:27 na. Welcome og welcome sa atong programang Request 931 ang atong sinder karong hapona. Maokining usa kababay nga si Lane nga ganahan magminyo na gyud. Anas Lane ako magminyo na gyud ko gyud. Ana. Ganahan na gyud ko magminyo niya sa man eh. Ang ako karong uyab naunsa man tawhana si magtabang siyang inahan. Unsa man tawhana sige pa magtabang siyang pamilya. Ana. Mao na siya karon mo na iyaha karon unsa umri na ko ne unsa man mo dayon mo kog minyo ni tawhana nga sige magtabang sa pamilya ko murag ako ganahan na rabagi ko magminyo ana loya sa taong Lane oy day Lane unsa po kaday ay pagdali lay Lane niya unsa unta man ing na imong pahunata lang sa unsa man deal or no deal unsa man ako musugo na naa kanimo ni kung tambag na lang DJ Pamela o ganaang DJ Rico Mambo. Ingnay mo ha karong uyab nga kana si Wagas magkana. Ingna karon dong Wagas. Unsa man magminyo man ka tadong? Unsa man ka dong og kana ang di man ko mosopak, di man ko mo kana ang saingan ini, di man ko mo bawal nimo nga muhatag ka kay imo man ang ginikanan, imo ha man ang pamilya apan unsa ka hagdi lang po nimo hotdon im kwarta dito kay sa o mampuntaon ta kita ini dong. Mag-anam nagkana ang kita nag sige ta nig dugsing mabuntis ko pa nang litan unsa o na malang putaon ng kita duha ini ato mga anak o mahurot na lang pud unsa kay maayo dong imuha kan tambagan imong amahan nga paningkamot sa mong inyo din ha. Haylas bitambagan kanimo imuhang inahan nga og imong mga igsuon nga unsa man kamo na pug kay paningkamot aron nga ako dire kay makakuan ko makalugar-lugar pug ko sa ko ang kaugalingon ana ba no. Kay bisa kinsa naman siguro wa man ta mo ingon mga ka-vibes nga ayaw nagtabang dito wa sa ta mo ingon nga kana ang dapat unahan gid mo imong asawa imo karong uyab ana. Apahan mo na siya naman tayo mga tagsa-tagsa ka mga obligasyon sa itong kinabuhi, no? bisan pa mag-ingno na tumponga nga anak tapan dili man obligasyon sa anak no nga ala kinahanglan gyud ha ah, compulsory gyud ha nga mutabang gimos ginikanan apan mao na magpasalamat pud ta in taon ini iyang ni Wagas nga nakaunhaw na pud taon siya sa pagtabang siya pug mga ginikanan og sa mga igsuon apan mao lagi na siya kana ang sakto tong ingon pud ni Lynn nga kinahanglan magbutang sa gagamay nga boundary para pud sa imuhang kaugalingon o sa imuha po nga umaabot po pamilya kaniang siya ni Wagas para sa kay pohon-pohon magsigi mo diag dugsing-dugsing sigi mo pataop-taop diyan ni Kuan and siya nga ni Lynn wa man ta kay ba umaabot ng panahon nga mabuntis baron maburos unya sa o namalang imuhang kaugalingong pamilya o ang imong naong imong ahapon nga focus tuan na lang po sa imong hapong kaugalingon pong pikas nga sa imong mga ginikanan ana sumuna mas maayo nga nagtabang ka namang diyo din ha di na siguro po ka mabuy-buyan sa imong pamilya ana mas maayo nga imong sultian po nga ama sa man ma kana ang pa maka makakuan pa magi ka makatrabaho pa magi ka sa man di lang sana ko hurot-hurot og tabang sa dirihan di lang sana ko nga ingnon ihurot na kog hatag akong sweldo diri kay ma nagplano po raba po ko sa kuha pong kuan gitawag og kana ang padong po sa kuan ba gitawag og future ba future nagplano po raba po ko sa kuang ugma ana imong ananao no sige onya digi pamila
1: Bueno, wala ko'y masulti tungod kay gisulti naman sa idaran. Gisulti naman sa idaran ang Uncle Boy. Sabi na, ako, sakto tayo mong giingon ng Uncle Boy. Agree na lang ko ato, no? May naka na ang sabutan na lang gina nila. O niya, ang pagtabang lagi ang Uncle Boy, dili man po na in town. Looy man po niya ang pamilya. No, may na. Pero muna po'y giingon nga kung ang uban na ba magsalig na lang side. Nabitaw si Kuan, nabitaw nga tong anak, si Wagas. Di na lang tamaning kamo. Murag ingon ana ba sumoy na mas maayo pud nga iya pang pagasultian nga oy kana ang kuan. Munihan ana po nana koy boundary ha dili lang tanan-tanan nga ako ihatag dinhi sa toa tungod kay na pud koy plano nga mag-umol og akong kaugalingon pud nga pamilya nangandoy pud ko makaanak nangandoy pud kung unsa ingon ana makaasawa ana no. Ingon ana siya sige dili ko mambo.
0: Okay, unya mo na. Sa itong mga kabayabs ganong naminaw, no? Salamat kayo sa mga advice, inyohang mga bulawanong panguna-una. Nga diin inyong gishare diri sa ito ang programa. Ato nang gisawaan sa kahanginan ang istorya sa ito ang sender nga si Lynn. No, muna Lynn ha, manginaot mi Lynn nga nakakuha ka karon og idea, nakakuha ka og ganang mga bulawanong panguna-una o gusay angay buhato ni mo na imong karon nga gugma, kaagi sa kinabuhi unya mo na. Kana ang manginaot mi nga matunhay ang inyohang duha ka gugma, ining imuha karon nga uyab nga si Wagas. Sige, ang iwan na ba tayo igong oras mga kabayab? Salamat kayo ha, sinima kanunayon nga pagsunod. Unya, siyempre, sa giingon ni DJ Pamela kaganina, Uncle Boy, nga ugmang adlawa, magkita-kita tanin ninyo diha sa may SM ha. SM Cebu ta mga kabayab, mag-uban-uban. Tanaw tanin ninyo sa lida, ugmang adlawa, nindot sa lida. Tanaw tag sa lida, ugmang mga kabayab ha. Unya, moni, adlong Sabado, opit sa 20, ugmang na ni mga kabayab, anata sa may SM Cebu. SM Cebu mga kabayab sa Cinema 4. Muna siya. Kita-kita at taninyo og mga adlawa dito. Tanaway taninyo din sa lida. Nindot nyo tanaw tag sa lida. No? Adungan taninyo tanaw sa lida. Ako raba ka ni Adto Uncle Boy. Looy taong kayo may wami kitag sa lida. Muna karon nga. Tanaw gigog siguro ini. Okay, kani Adto. Wama may TV taon. O ni angamong na i-TV. Angamong rasilingan. Inig na magpasalida. Ganit sila Uncle Boy. Di naganay taong may dito. Tanaw mas li mas bangag. Kaya tanaw mas lida taon. Looy kay me. O niya muna, karon, anata sa may Cinema 4 diha sa may SM, mga kabayabs, SM Cebu, dako kayong TV din ha, blandra ng TV din ha. Gana anata din ha, magdungan tagtanao ini og mga adlawa ha. Adlaw Sabado, nining ani ang home along the release. O muna siya. O niya, wala naman tayo gawara, salamat na lang. O niya, isa di pa di ay, karong magubano ba tagbalik mga kabayabs, karong adlaw Domingo ha. Adlaw Domingo, nga itong programa, Domingo Discoral, sukad ta sa alas 6 hapon, hangtod ta, nga ito sa alas 9 mga kabayabs, no? Domingo the Skural kaoban nga itong mga vibe mix DJs o mga adlaw sa gabi inaapod ang Sabado Sadsad kaoban si ATB ano man ay ito ang mga programa o niya karong taon-taon mga kabayabs musunod usab ang servisyong kabayabs kaoban si DJ Langganida musunod ang arangkada balita sa hapon kaoban si DJ Langganida gihapon arangkada balita kaoban si Jake Batalyones o si Ninia Corpus dayon ang atong TV patrol mga kabayabs wala siya. At ang ina ninyo ha, wala naman tayong oras. Salamat na lang sa limang kanunayon nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka ganin ang buntag, hantod din ng orasos ka hapunon mga kabayms. O ni hantod bagin nga dos alas dosis gabi eh. O ni nga to mga drivers karong naminaw, mayong hapon ninyong tanan. O sa tanan nga naminaw gayod no. Nini nga to nga programa sa mga okay-okayan. O gasa mo na pita, ikaw na, DJ Pamela.
1: Salamat kayo sa itong mga kabibs. Kito naman si Ms. Evan na paman siya yung mga giasikaso points. So may nasalamat kayo mo rin na siya giasikaso o masiguro nag-andam siya siyang mga kuan kanang hiraminta. Nag-andam siya sa mga hiraminta nga mga mas niya. Ay na, kay magmas magini siya Ms. Mga kabibs. Sulo magini siya maskara yun. Ay na, so may na, ako na lang unang mag-oy na. Ano si Pamela mga kabibs. Nagkat salamat o may hapon ka na itong tenan. Ako na lang usap si DJ Pamela mag-ingoy and stop thinking and inside doing ang salamat o may hapon ka na itong tanay. Bye bye.
2: Ah, naku, ang pangagoy ni si Pamela to lahat. Kung pangagoy, wala tayo oras mga kabayb. Salamat kayo, Lones na punpon, mag-uban-uban. Sa itong programang Request 931, sukad sa launa, nga rin sa alas 4 sa kahaponon, nindot kayong programahan eh. Ako na lang usab si Uncle Boy, ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti di bataros.
0: Okay, unyos ito mga kabayms karon mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa pag-usabo naman tayo kong oras banahon mga kabayms. At ang iyang programang servisyong kabayms musunod na karong taon-taon. Wala naman tayo kong panahon sa libatang mubiyahe sa kanginan. Apan sa dili pa di ay ako nalang usap si DJ Rico Mambo magingon. Lihok na, mintras sayo pa. Mintras sa pa'y panahon. Napayoras yung mga gustong buhaton mga kabayms buhatan na. Aron di ka magmahay sa kalawahian. Nagang salamat. Apan sa libatang mubiyahe sa kanginan, magbilin taong mga maanindot ng mga sunata mga kabayms. Rakraka na! Dali lang sa paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Uy, uy, uy, uy, uy, mga kabayes, mga kabayes. Mauna ni! Alas 3:37! Dagang salamat ng mga hapon, mga kabayes!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mao na ni.

0: 93.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavay.
2: Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.

0: Alas 4:11, maayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug Mindanao. Ingon man sa abang tibuok kalibutan. Dayon sa programa ang Andam Maminaw, Andam Muunong, Andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad lang ganada sa inyong paborito 93.1, your favorite music radio Cebu. Maayong hapon sa tanan natong mga ka-vibes nga naa sa ilahang panimalay, ang mga ka-vibes nga naa sa mga opisina, ang mga ka-vibes nga nasa kadalanan, padung ug uli, no? Labi na nga ting klase. Oy, nako. Ang uban, gikan sa kanang eskwelahan. Oh, ilang gisundo ang ilahang mga bagets. We are live right now. Pwede na ito, pwede mo muli-li sa ito ang official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Palihog og share ang ito ang live this afternoon. Kay doon natin, mahinong danon ka ayong hisgutan this afternoon. But sa dili pa na mahitabo mga ka-vibes, doon na una tayo mga pagpangalaga dinhi nga kinahanglan yun natong i-share ninyo, no? Kining pagpagawas or nagpagawas og pahinumdom ang Securities and Exchange Commission (CSEC) mahitungod sa nagkakusog nga mga scam calls nga nagpakaarong ingnon og mga empleyado sa bangko aron makapanlimbong sa publiko. Sumala sa SEC, adunay mga individual nga mutawag og magpaila nga sila kuno mga banker o representante sa bangko. Ang tumong niini mao ang pagpangayo og sensitibong impormasyon sama sa OTP, password ug uban pang personal nga detalye sa bangko. Gipasidan-an sa ahensya ang mga nga ang paghatag sa OTP o account details ngadto sa mga dili kaila mahimong hinungdan sa pagkawala sa kwarta ug pagkahack sa bank account. Busa hugot nilang gipahimangnuan ang publiko nga dili gyud motuo dayon sa mga tawag nga ingon niini. Gisugyot sa SEC nga angayng likayan ang paghatag og impormasyon sa mga dili sigurado nga tawag ug kung adunay kadudahan kontaka dayon ang opisyal nga bangko pinaagi sa ilang opisyal nga hotline o branch. Nag-awag usab ang SEC sa publiko sa pagpraktis sa hashtag CPR o hashtag Check Protect Report. Okay, aron mas mapalig-on ang seguridad sa transaksyon ug malikayan ang mga modo sa scam. Giingon nila nga ang kahibalo ug pag-amping mao ang pinakamaayong proteksyon batok sa mga manlilimbong. Tinuod na mga ka-vibes, daghan kaayo ron nga ambot naman lamang og ngano mangyod nga daghan kaing pamaagi aron magkakwarta nganong mangilad man jod, no? So ang atong buhaton aron dili ta mailad katukon, no? Hashtag CPR, Check Protect Report. So check, imong i-check og legit ba tong caller? Valid ba tong unsa man nga tawag? Oh, timan iha, walay bangko or representative sa bangko nga mangayo sa imuhang katubitong other ano mo aron mo complete sa imuhang bank account details. Kay kung imo tan-aon if kung sohito mog online transaction, even ang imuhang bank account number naka-asterisk na nang magitabo gitago na siya. So nganong mangayo man sila, 'di ba? Wala po ingon ni Ana. It's normally nga ikaw maoy mo connect sa bangko para mo sumbong kay dunay kadudahan nga activity, no? Naay na may nabawas or naa may ana ba? 'Di ba? Or naay mo tawag, it's because your credit card provider naka-notice nga dunay kadudahan kay sunod-sunod siya. O kung ang imuhang pila may pinakataas ng credit limit naman million, no? Basta ko kay baka mo pwede na nga credit limit. Kung ano man ang credit limit 5,000, charot. Diba, makaibaw sila nga time pa, nga naman nila, binaog gigamit bitaw outside the country ang purchases ka na, magdudag yun na sila. Labi na og dili ka ingon anak, kay makita mo kung nag-trend, no? Og asa rin yun mo gamiton ni mohang credit card grocery, ramang yun ni siya ba? Nga nung all of a sudden, naman na siya gi-purchase sa ana. Kana ra, but other than that, ayaw yun mo pagtuo-tuo, ana. Oh, napailain. Indot kayo ni mga ka-vibes. Ganahan dyan ko ani ha. Gipasiugda ni Education Secretary Sonny Angara ang kamahinong danon sa scouting o paghatag og life-saving o survival skills sa mga kabatan-unang Pilipino. Ang pahayag gihimo ni Angara human ang trahedya no, nga nakaangin sa duha ka-student or duha ka-student athlete sa Aurora ug sa bagong magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa pipila ka bahin sa Mindanao. Matud niya, hisgutan sa maabot nga panagtigom sa Department of Education ug Boy Scouts of the Philippines ang pagpalig-on sa pagtudlo sa swimming ug water survival skills sa mga scout. Gipasiugda ni Angara nga bisan na makontrolar ang tanang peligro ug pagsulay nga maatubang sa kabatan-unan, mahimo silang maandam pinaagi sa hustong kahibalo ug pagbansay. Dugang pa niya, dili lamang medalya o ranggo ang makahatag sa scouting kundili usab ang pagpalambo sa disiplina, kaandam, liderato o kahana sa pagtabang panahon sa kalamidad o emerhensiya. I agree, kinahanglan mas daghang ingon ini sa mga eskwelahan in town, no? Kinahanglan ang mga bata kamaugyod o naagyod sila survival skills. Kamao sila, unsa may mahitabo, no? Di sila may usa sa pangitaunon simbako. Ug doon ay mahitabo, usa sila sa mutabang, no? Sa mga nahitabuan. Ayan. Alright, alas 4:17, mga ka-vibes. Hello sa to ang mga ka-vibes nga naana sa to ang live right now. Linda Rodriguez Mangaya, maayong hapon. Si Dars Dunham, Madam Langga Neda, pa-shout out po kay Rigel Caralde from unsa ni siya? Odi. Hello to you, Rigel Caralde. Hello uga nimo po Dars Dunham. Oy, La Isla Bonita is watching. Oy, La Isla Bonita is watching. Viva Sax Batch 97 and Batch 98. Anak man, maklaro ra gyud atong edad din hila Isla Bonita. Batch 2005 man ta to kung gipanabi ba niya. Nayagyag naman gyud ni nga 97 na hala 97 na lang gyud. Maayong pagpaminaw. Sa to ang mga kaubanan, mga ka-vibes din ha, La Isla Bonita sa Excel app. La Isla Bonita magkita ta ugma. Alright, appeal siya. Okay, naku mga ka-vibes, this afternoon, okay, nganong ganahan ko aning atuang topic this afternoon because laghan mi pwedeng hisgutan. Ganahan po ko sa akong bisita this afternoon because doon na gid ni Shai, nindot po kaayo nga story, okay? Dili tanan po ka ng happy. Apa nindot akong term nga naman because ana man siguro kung doon natay masinati sa to ang kinabuhi mahimutang betaw ta ug asa ta karon, and it's because sa to ang mga kaagi sa kinabuhi tungod sa to mga kaagi sa to ang kagahapon. So this afternoon makauban na to ang usa ka life coach, no? She's a life coach for grief and bereavement and mental health. And at the same time, mga ka-vibes, no? Usapod ka, inspiring ang isa ka inspiring story ang ato ang mapaminawan this afternoon. And ato ang nindot kay ang iyahang business nga naa siya karon, nindot kay makatabang sa mga dunay mga ginagmayng patigayon, no? Nga dunay kalambigitan sa HR, tama? Ayan. So unsa man ni nga negosyo, very interested pud kaayo ko ini. Ato usang ilailahon na nga to ang bisita. Mga ka-vibes, kauban nato is a life coach, Ara Abelia Pizan. Good afternoon, Ara.
1: Afternoon, Nance.
0: Ayan.
1: Hello.
0: How are you?
1: I'm blessed, no? Blessed and happy, no? Beyond what I deserve.
0: Mm. Oh, sige. Una sa tanan, na-share na ba ni mo ang live? Kaya naidaghang nagpaabot, no? O na-share na. O live na tanaw. 93.1 FM Radio Cebu. Kaya daghang nagpaabot sa imuhang guesting this afternoon. ang mga nakailagyod ni mo, mm-hmm. O ang mga nagsubay ni mo, mm-hmm. Unya, this afternoon, before pagyuday ni mga ka-vibes, nag-invite ko ni Ara. Dugay na. Very, very, very, how many more years ago to siya. No, and at that time, no, nakasabot yun ko nga, dili yun siya ready adto. Right? Two weeks ago ba? 2 weeks ago? Pag-reach out na ko ni Ara. She said yes. Oh, pero ang una na kong pangutan na ara.
1: Yes.
0: Right now, sa estado sa imuhang kinabuhi, sakto ba your today, now is the best time to talk about unsay imuhang na, kaagi sa kinabuhi.
1: Yeah. Okay. Ready na.
0: Oh, sige. Okay. So una sa ta, you're a life coach. Giunsa man nga nahimo kang life coach? Unsay nahitabo, unsay kanang kuan sa kinabuhi nga ning decide ka nga mahimong life coach?
1: Okay. Very story, because I decided nga mag life coach ko on a hospital bed when I gave birth sa akong anak karon, my only son, Mateo. And then meron siyang full circle nads. Full circle siya nga. Kalitan siya nga. You know, you should share this experience. Dilinin mo siya i-keep, because some people might be going through the same thing parehas nimo. And then basin makatabang podcast. That was the awakening moment sa akong self. And I researched, saan man yung pagka-life coach. And dito na siya nga. I took some courses, I took some certifications, and eventually, na-life coach ko, which is leaning towards grief and bereavement, resilience.
0: Alright.
1: And, yeah.
0: Nga nung kanaman, nga nung life coach for grief and bereavement.
1: Okay, so, ang akong story, I think, kay Balo naman siya disinada, no? Kanang, I faced a lot of deaths. No, started with, of course, kanang my first husband. So my first husband, he was also my greatest love. Greatest love pa, great love lang siguro, no. Kay marriage ko prinsesa ato nets, no. So since high school, no, high school jud mi nga kuan nga kana yung feeling jud ni mo prinsesa nga kay pinakagwapa jud ka babae sa kalibutan. And then we knew each other back then, parehas mi club, parehas tag club, no, sa una. And then eventually we got married, ana. And then na pregnant ko. Okay. We lost our baby because of nakoy eclampsia. Nag-eclampsia ko. And then wala pa ko nakagrieve og tarong atong nga time. Maybe my baby died mga November. And then my husband was diagnosed with leukemia December.
0: Okay,
1: so actually siya ni sugat sa among New Year. Okay, so pagkuana na, eventually we went through a lot.
0: I'm sorry, yeah. Pila ni ka years after the marriage?
1: Three years.
0: Then you got pregnant, yep. You lost the baby, and then si husband na-diagnose.
1: Yep. Okay. So na-diagnose siya with leukemia, and then the whole 9 months, I was there with him. No, so kanang kita na pa yung progress, and then nag-decline. And then, of course, when he also died, no? So, grabe siya nga giagian in terms of, number one, sa akong grief, no? Kay, bro, ako kay bao kung sa makong unahon i-feel. Ang loss ba sa akong baby or ang loss sa akong husband? And then, ang daghan sa kay kong ipangagian nga, isa tita side. Like, say, for example, sa kanang while attending to my husband, because mama ko, mama man ko, di ba? Kay I gave birth man jud. Kanabitaw ang imong mammary glands, of course, magproduce siya milk.
0: Okay.
1: But there's no baby to feed it to. Okay. Wala kay baby, so grabe siya kasakit. So every time nga mura siya magkuan, kanang so I set it aside, kaya ano man, mag-atiman pa man ko sa akong kuan, sa akong banang anay sakit. No? So, and then sa ako sang kuan, sa giagian po sa akong bana, kanang, listen sa jud siya. Listen siya, I had to give up my work. No? So, niya, unsaon po na ko siya nga, kanang, make sure nga, mo-support ko niya. Siyang ano. So, listen siya, because when he died, kanang wala bang, I had nobody nga. So I was 29 years old. I was 30 years old when he passed away. At that time, murag wala ko kay baong asa ko padung ani we. Unsaon man ni nako? No, so lisod siya, and I had to go through a lot nga kanang depression, pero kanimang good mga depression na to ba. not all people are privileged enough to grieve.
0: Yeah.
1: Meaning, ako, because ang akong family, my daddy, sa una kay paralyzed.
0: Mm.
1: No? So, dili pwede nga mo stop.
0: Okay.
1: Kaya I have to also provide for my family nga kuan. I have to support them also. So, eventually, kailangan ka nga mo trabaho balik.
0: Mm.
1: You really have to make yourself strong.
0: Mm.
1: Kaya para dili na ka maglak. Diba? You can't grieve nga maglakilak na ka dira. Tindog o eh. No?
0: Bangon.
1: But of course, the emotions that you have, the emotions that you keep will eventually keep up na ni mo. Keep up dyan na siya. No? And it manifested sa relationships na ko with friends. No? Akong temper. How I see myself. Kung saan ako pagkuan. Kung saan ako baby, di jog ko deserving ang pamilya.
0: Naabot ka, Ana.
1: Naabot, yes.
0: So, pila ka years nga natanggong ka, Ana?
1: Dugay. Oh. No? Dugay. No? So, kanang dugay niya. Nasag ko, of course, na ko'y mga friends sa kuan. Pero, but na, there's a more bag facade bitaw. Kanabang imong kanang mag-pretend ka nga okay ra.
0: Yeah.
1: Basin o ma-okay ra di ay. O niya, kanang years, mila man na. Eventually, murag nagka-breakthrough ko mga 6-8 years.
0: Okay.
1: Oo.
0: Okay. O di ba? So, kanang, I can't just like, ano, like, anong, diretso insert questions because I really want na ma-plastar ni mo siya because I think these kanang happening sa kinabuhi, no? Kinahanglan matarong ni mo siya og recall. So that ma-entertain po ni mo og tarong, unsa po ni mo hanggibati. But while you're talking about that, Ara, unsa may feeling?
1: I usually say this, no? Kanang mangutan na bang unsa'y feeling?
0: While you're talking about it.
1: Kanang, how do I describe? Kanang pitong, di ko magunaw na nga, I'm talking karon. I'm talking in a third person perspective. Nga murag laing tao ang nagstorya for me. Kana siya. Laing nga tao because, and then, if tanaw na ko kong self, kana pitong, ma-proud sad ko, nga, ngayon sa ni mo eh.
0: Yes.
1: How did you go about it?
0: I know.
1: Oo,
0: exactly. Like ako, kailan mini Ara, same og high school. And then, after high school, from St. Alphonsus Catholic School, of course, magkita-kita lang, magunsay, ano lang. And then, online, and then, moto, na-witness na ko ang iyahang giagian because of her blogs. Na makita na ko siyang post, and naagid ka na nga gift. You can properly share a story, no, sa through writing. So that's why nag-ask ko ba kung pila ka tuig ka nga natanggong adtong era nga kanang na-hate ni may mong self kay base na ko gyud ang sayop ang wrong ani nga picture kay murag wala mang gyud gi-grant sakto kana ang mga questions wa mang gyud na-grant nako ang anak ang bana murag ako siguro ang wrong ani nga equation.
1: Tama.
0: But what happened? Unsa man ang mga na-realize ni mo, unsa nakaparealize ni mo nga wait. Dili ikaw, Ara.
1: Prior di ana net, I think very important pod nga aspect sa akong story kay I tried nga to move on, no, to move on with another person.
0: Okay.
1: Unya, nabuntis pod ko.
0: All right.
1: Then because I felt nga the only way to manage grief is to create life.
0: Okay.
1: Unya. So of course excited kay naa. Then eventually nawala pod siya.
0: Alright.
1: So by second baby, nawala pod siya. Which ni add up na pod nga it must be me.
0: Okay.
1: Murag di jud siguro jud ko kanang worth it to be a mother. Yeah, which is so ironic kay kanang grabe man kay ko kapaninggaon siguro sa kong mga pag-umangkon. I really long for to have a kid. Ganahan jud ko nga naa ko yakong own nga liwat, tingon ana, pero nganong di man jud. So, mo to siya nga kanang must be me. But eventually mo to kong giingon nga you can't wallow. Dili ka pwede nga naara ka dira sa imong stage because life happens. So kailangan ka nga mo go on, no? Pero eventually, ang imong emotions, ma-manifest yun na siya. Ang imong ipang-keep ng emotions, mo-manifest yun na siya in other in other ways, maybe in how your relationship with your parents
0: or
1: relationship
0: friends.
1: With your friends or siblings
0: or even yourself
1: also how you see yourself. So moto siya kuan lang siya moto ngayong full circle moment no kay it took me 10 years to fully 10 years no
0: 10 years.
1: To fully move on and kanang unsa na accept the new life that I have no so actually ang Ginoo ni provide pod og mga tao for me no so karon to cut the story short kanang I'm now remarried to a very wonderful and guwapong husband. I know you're listening so so kana no
0: ikilig na to
1: hala so kana no and then eventually nagka baby me but when nagka pregnant ko Neds this time nagpakonsulta na jud me unsaon man siya because we want him alive
0: okay
1: kanang thankfully we had a very good doctor an OB kanang perinatologist ako lang i-shout out
0: yes
1: Dr. Dr. Christina Dosdos you're an angel jud no so she promised me ana siya nga we have to work together we have to work together nga ang atong goal is a live baby so grabe jud mga sacrifice diet tanan ana kay kana na di ko clinical apas so she I was diagnosed with clinical apas nga kana siya Neds kay mura siya mo lapot imong dugo
0: alright
1: okay so it will also kanang make clots blood clots imong kuan which will eventually mawala ang oxygen ng imong supply imong baby
0: okay
1: so that's what happened to my first two pregnancies
0: alright
1: okay so mana siya kanang and then naan akong baby kuan siya kanang tawag ani premature premature he was 1.3 kilos when I gave birth to him and then pag after pag grabe pa dyan Neds kay hours after I gave birth kay nag bleeding ko sa akong likod
0: okay
1: pag bleeding sa akong likod kay kuan siya kanang unsana nang kanang unsana anesthetic catheter di ay got loose
0: alright okay
1: and then nag compress akong nerve so I was almost paralyzed kailangan kog surgery so back to back surgery atubangan
0: alright
1: og likod
0: okay
1: in just 2 days so after atong surgery nets dito siya nga niyan ako because I serve I thought I would lose my life ning ko nga mamatay naman jud siguro ko. Okay, that was so painful. Grabe jud siya ka painful. And then when I came out of it. And then naako sa mga kuan kanang naako sa ang ako mga kauban kay mga neuro patients po. Nga had worse nga cases. Dito ko na-realize nga, "Uy, I still have purpose."
0: Yeah.
1: Naapa jud kay purpose and I need to help others go through kanang a breakthrough. Nga dili ni siya and whatever happens to you, it's not the end. So, kanya, muna siya kung...
0: Diba? Up until the 10 years, it took you 10 years to finally move on and then suddenly, kanang nakaingon gyud ka ba nga, mauna ni. I think this is
1: yeah,
0: it. And ang ano na ako is up until that moment no nagyahapoy pagsulay because you thought na mamatay na ka.
1: Yes.
0: Ang nakanindot mga ka-vibes is that right after all those nga nahitabo sa iyang kinabuhi no mas gipili gyud ni Ara na instead na magpaka-selfish and keep it to herself. Okay, na-survive ni nako. I'll enjoy my life because I deserve this. I'll enjoy my husband, my baby, a peaceful family. Of course, peaceful magapit iyang life even if she's doing this business. But what I'm saying is, pwede ra gyud nga dili bitaw niya i-share. But iyang gipili nga iyang i-share because dunay daghan. I'm sure daghan tag mga ka-vibes nga naminaw nga ingon ana ang nahitabo sa ilang kinabuhi apan sama nimo ila pong giset aside whatever they are feeling because kinahanglan sila mahimong strong para sa mga nagpabilin pang nagsalig nila. Diba? All those years nga nahitabo ni nimo Ara, did you ever cry? As in super gulhol?
1: Uy.
0: Okay.
1: Of course. Nga ka nang dili na ka magawa sa room, Neds. Di ka ganahan makikita ang tao. No? So, dili ka... Kana, di ka ganahan mukhaon, di ka ganahan... These are manifestations, no? Kuan. And then, kanang ang self-worth dyan ni mo nga you don't... Deserve. Wala na kay kuan ba? You don't I don't deserve happiness. Mm. Kana jud nga balik-balik.
0: Mm.
1: So it also helps to ground yourself. For me ha, mm. ground yourself to unsa may identity nga dapat ibutang ni mo sa imong kaugalingon.
0: Mm.
1: So I'm blessed nga, in fairness, we grew up in a ko ano, in a Catholic mm. school, mm. no, natay Catholic school atong values mm. nga oh, shout out na pod Sachs, no? Oh, sa out. No, virtues, the values og sa akong daddy pod no nga mm. grabe yeah. to siya kako anjod kanang ka-religious jud.
0: Mm.
1: You go back to it.
0: Mm.
1: Unsa may isulti nimo sa kaugalingon? Mm. What are you saying to yourself? Is mm. it aligned sa mm. unsa may pananaw sa Ginoo pod nimo? So mm. I don't want to be to sound too religious, pero mm. for me, dako kaayog impact
0: mm.
1: that kanang kabalo ka mm. nga love ka sa Ginoo.
0: Yeah.
1: And I knew that dira ko nakasabot sa love sa Ginoo when I became a mother.
0: Mm.
1: Kay kung mama na ka, di ba, makabalo man ka nga kanang you will do everything exactly. everything for your child maski yeah. unsa.
0: Maski unsa.
1: No? Oh, so how much more? How yeah. much more atong father?
0: Mm. No? And inana gyud ara, no? Inana gyud ta mga ka vibes. Bisag unsa kabati ang atong nasinati. Bisag og ato nang gi basol. No, ang labaw mm. makagagahom, mubalik ug mubalik man gyud kuno ta.
1: Yeah.
0: Ngano man because mas mapatigbabaw man gyud kuno nga maghatag gyud sa tao sa tuang kinabuhi ug sa tuang palibot nga mo embrace nato aron mafeel nato that we are deserving of mm. love and this new chance, this new life, no? So mo nang nahitabo ni Ara. And of course, Ara, you are a life coach. Usa ang process. Mm-hmm. So nagtake kag training, mm. certificates, yeah. but unsa man ni siya, unsa kadugay para mahimong life coach, unsa may kinahanglan. Mm. I'm very interested because daghan kog kaila ang grabe mo storya. Oh, na pwede. In fact, naabot po ko sa point pandemic pod, mm. no? Kanang shutdown sa ABS-CBN. Mm. Kanang wako kay ba unsa kung kayang buhaton o mm. gustong buhaton inko. Feeling na ako effective ko kung mag-life coach pod ko.
1: Yeah.
0: No? So, sa mga ganahan, unsa man di ay ang process? How did you do it?
1: So, we natay mga certifications online. So, mm. mine was an international accreditation.
0: Mm.
1: May invest po sa Juta na. Mm-hmm. Sa Juta investment na. In the Philippines, na po tayo Philippine Coaching Association.
0: Mm-hmm.
1: Nga, they also have their own process.
0: Mm-hmm.
1: Nga, I opted sa katong international nga accreditation kay mas dako siya reach.
0: Okay.
1: And then they also have specific kung asa majud ang imong gusto nga mm. kuan mm. area to mm. focus on.
0: Mm.
1: That was what I did during pandemic.
0: Okay.
1: Wala mo tay gibuhat.
0: Yes.
1: Wala mo tay kuan. So dito nga murag I upgraded my skills because dito man sa nga time nga I chose to be a life coach.
0: Mm.
1: So I worked on it
0: mm.
1: atong nga time. And then eventually kanang a friend invested on me
0: okay.
1: on becoming a businesswoman
0: right.
1: handling HR and training outsourcing.
0: Okay.
1: No? So it's called HRT people. So the plug ko ha.
0: Yes, yes.
1: It's called
0: go ahead. Oh.
1: So my baby business is HRT People Solutions Incorporated. You can find it on Facebook, yeah, Instagram, tanan. Okay, so kuan siya HR show training, most especially ang among target are the micro, small, medium enterprises.
0: Okay.
1: Isang mga tindahan, mm. mga unsa pa na dira, no, mga fisher folks or whatever. Ganay mm. mga negosyo, pero di sila ka-afford ng HR.
0: Yes.
1: Pero in every business, na kung lakay empleyado,
0: mm.
1: you have to take care of your employees.
0: Yes.
1: Diba? Mm. You have also to be compliant sa labor.
0: Mm, dole.
1: So, dole. Mm. Kung na yung mga minimum wage nga increase, how would you make sure nga dili masagasaan ng mga tao sa ilang sweldo?
0: Mm.
1: How do you make sure nga ang mga tao kay motivated pa to work?
0: Mm.
1: No? How do mm. you make sure nga ang tanang benepisyo mahatag sa ilaha?
0: Mm.
1: So, instead of magkuha mong HR nga sorry, mga mahal sa bini mga HR,
0: yes,
1: no?
0: Yes, tinuod okay,
1: so,
0: na. Oh.
1: You outsource it instead. So, mm-hmm. that's our part of our business.
0: Okay.
1: So we're on HR and training, any HR and training kuan services.
0: Mm.
1: And then with that, na siya yung additional services in
0: okay.
1: terms of mental health.
0: Okay.
1: Okay, so what we do is we target kada mga employees.
0: Mm.
1: No? So we do group facilitations.
0: Mm-hmm.
1: Our program is called Hiluna.
0: Hiluna, no? I love Hiluna. That. Hiluna.
1: The term Hiluna is basically peace, no?
0: Peace. Mm.
1: Or merong in order mm-hmm. ang imong
0: nahimutang ba na plaster, nahiluna
1: ka. So hiluna is actually targeted to create safe spaces
0: mm-hmm.
1: for employees mm-hmm. and targeted groups. So example nga kanang unsa ni for those who are grieving
0: mm.
1: na kay grupo ana mm. we can talk. We yeah. can facilitate sessions mm. to talk about their grief, no? Mm. To talk about unsa demo kung gipangagian.
0: Yeah.
1: How do I make sure nga kang coach mangu dapat ikaw ang guide kung asa ka karon, unsa imong sitwasyon karon ug asa ka padung.
0: Okay.
1: Unsa imong
0: okay.
1: gusto? Yeah. So if ikaw ganahan ka nga mo move on kay feeling nimo stuck ka.
0: Mm.
1: So makita kag life coach. So
0: okay.
1: dira ka.
0: Okay. Mm-mm. Okay. Do I just get okay? If I am so burdened right now, no, with whatever, okay? Mm. Of course, I'm sure kadaghana na to, no, naka-experience gyud og kanang loss of a loved one. Mm. But wala ginangita na to og life coach, mm. di ba? Wala mo ginangita na to og life coach. So my question is, can I just get one? Like, can I just like call you?
1: Mm.
0: Like in a professional ko anha that I will really get your service.
1: Yep.
0: Naamang gyud na mubayad mang gyud ka, di ba? Mm. Sakto ko.
1: Mm.
0: Of course we all have our life coaches, ato mm. mga BFFs, no? Mm. Ato ang support group, ato ang support system. Mm. Naama na. Mm. You can talk to your husband, to your sister, to your BFF, whoever nga kanunay nga naa sa imuhang kinabuhi. Mm. But what if hinahanglan na gyud ka ba? Can a person just easily call a life coach? Can I just easily call you and like, hello, Miss Ara, I am going through something and I cannot understand anymore.
1: Definitely. Pwede siya kaayo. So, mauna siya ang goal. Mm. No, nga, naatay ready access.
0: Mm.
1: Most especially for those who are stuck.
0: Okay.
1: No? Ang difference lang, just to make kuan lang dyan ba nga, lahi ang life coach sa kuan ha, sa psychologist, psychiatrist, okay. or unsa, because they can diagnose diseases.
0: Ang psychologist.
1: Yeah, psychologist. Okay. Kami ang life coach. Imagine a coach lang sa basketball baron, mm-hmm. no? So you just teach, again, from point A to point B, how do you go about kanisha.
0: Because, sorry Ara, because mga ka-vibes, I'm sure, katong mga nakasinati na, o niya gidib-dib gud bitaw ninyo, di mo kebaw how to start.
1: Mm.
0: Labi na, og nagsalig kaayo ka, ani nga person sa imuhang kinabuhi, dependent kaayo ka, ani niya.
1: Yep.
0: Gusto man akong buhaton after.
1: Mm.
0: Diba?
1: Kaayo.
0: Mm.
1: Oh, Lisa jud kay, mas talk jud ka.
0: Mm.
1: And then, sometimes mablurred ang imong pananaw sa imong kaugalingon, pananaw sa kalibutan.
0: Mm-hmm.
1: So, ay, di na kaganahan makakita og mga tao.
0: Mm-hmm.
1: No? So, kailangan sa jud siya nga i-go through.
0: Yeah.
1: No? So, natin mga cleansing, emotional cleansing.
0: Mm-hmm.
1: So that for us to kanang move forward.
0: Mm-hmm.
1: So, kanang.
0: Mm-hmm. So ayan mga kava. So in a company, sama na to ba namo nga startup company. We are a small team manggod Ara.
1: Mm-hmm.
0: So inana no, of course our HR is nasa head office,
1: mm-hmm.
0: but kana mga moments no nga gikinahanglan gyud basin o na okay mag ano ta sa team sa FM Radio Cebu. Basin mm-hmm. dunay mamingon ana. And maybe tungod sa sunod-sunod nga kalamidad nga nahitabo nato mga ka-vibes, mm-hmm. wherein because dili man special case kay daghan mang nahitabuan, pila bito kabuok munisipalidad ang gilinog dito sa norte, pila man kabuok ang gilunop din sa syudad sa Sugbo, diba? Di ka special case kay daghan. So ang imong gibuhat ni duyog ka sa kadaghanan og nagpadayon sa imong kinabuhi aron in town makapatukod ba magbalik sa balay, mabanwas nang naa sa inyong sud sa balay nga lapok og tubig, wa mo naka naay mahal sa kinabuhi nga nawala, wa sila nakagrieve, basin ingon ana ang nahitabo.
1: Yep.
0: And kadaghanan ani naapod sa usa ka kumpanya.
1: Mm.
0: So you mo na inyuhang trabaho.
1: Yep.
0: That's the business. So unsa man you deal with companies.
1: Mm-hmm. Kana sa in terms of kwan ha sa mental companies or groups.
0: Okay.
1: No, or communities.
0: Mm-hmm.
1: So pwede sila nga mag-form ba rin o group nga ganahan siya dog kuan, and then we do group facilitation sessions.
0: Mm-hmm.
1: Now, for cases nga, kanda bitong very, maragnanay harmful nga mga kuan, kailangan
0: cases.
1: Na dito siya nga advance ang iyang case, we refer them to our partner kuan, partner psychological center.
0: Alright, that's good.
1: So, that's Kauban Psychological Center sa University of San Carlos.
0: Mm-hmm.
1: So, they partner with us. So, consider us as muramig ka ng triage ba sa kung naay naikuan. So kami may mag-screen. Oh, kani siya, kani nga. Yeah.
0: So before did to ni psychologist. Oh, okay. Alright. So ayan mga ka-vibes. I hope ang ato ang mga ka-vibes nga dun ay mga ingon ni Ana, basin og inyo lang ning gipadaplin, wala ninyo gi-prioritize. No? This is the best time to think about it. Mm-hmm. And then, if you're listening to this one, you're watching the live, pwede ragid mo more reach out na mo so that i-connect mo na mo ni Ara and sa iyahang it's HRT.
1: Yes.
0: Yeah, nasa li official Facebook page.
1: Yes.
0: Alright, go and check mga ka-vibes. Pwede na mo mag-inquire. Ato na mo mag-inquire ni Ara. Mm-hmm. But if you just want, basin wala, ano ninyong asa pangitaon, pwede na rin na mo and then i-connect mo na mo ni Ara. Mm-hmm. But right now, mga ka-vibes manggod, again, sama na sa akong giingon nga sunod-sunod nga kalamidad. Mm-hmm. No? Nag-mention ka kaganina og mo-manifest siya sa lain-lain nga pamaagi.
1: Yes. Okay.
0: Dili ra gyud paghilak. Mm-hmm. Sakto ko.
1: Yes.
0: Dili ko mo wa naghilak, wala giagian.
1: Correct.
0: Unsay normally so, imong manahibaw nga dili hilak pero kay bawo ka nga aside sa imong imong own experience.
1: Mm-hmm. So sa manifested through aggression. Okay. Atay ko ano nga, lagot pa grabe short tempered. Kung ano kaayo. Mm. Overly sensitive.
0: Giingnan lang kang tambok, nasuko na.
1: O, diba? Basta hindi tambok siya.
0: Tambok. Pero, tamsi.
1: O, diba? Mm. Hindi tag-tamsi. Pero, diba, at least ka nang, dali na kang reactions, no? Instead of ka nang fully digesting the feelings. Mm. Example lang, because we did this way before, nga, wala pa ako negosyo. Katong sa Yolanda that I talked about. Mm. So kami, employee pa ko ato sa una. Mm. So we did a kanang marag session with the employees na affected. Mm. So there was this one employee nga piting sig katawang, sig joke-joke. Mm. Sometimes annoying na siya sa uban. Sama ni siya, uy, ana-ana. Yung mag-samok-samok jud sa mga facilitators until such time nga mo siyang gi-storya nga in-depth na jud. We later found out nga siya dito yung pinakadaghan nga namatyan. Papa, mama.
0: Alright.
1: Siblings. Mm. No? Basically, siya na lang usa. Mm. Yeah, padung pa dito yung birthday. Mm. So, kanapitaw nga kuan nga. Sometimes, at we cover it up, katawa lang. Yeah, ikaw, we deal with other people. Mm. You'll never know yung mong kasugat. Ang imong kakuan premi, katawa lang na. Pero wakakaybaw ko. Kung saan man siya. Saan pa siya ginabati ang itawa na. Mm. And ang ato lang ikon i-prevent na basin ang ila pong solution is dili mao. Mm. So, solution, basin, di ba? Mm. It might be detrimental to them.
0: Yeah.
1: Basin, di ba? Kadaghan. Kadaghan, lapu-lapu eh. Daghang kalit lang hulungan ni Mayor Ahong nga, ay, ito mo, pag-ambak sa bridge.
0: Oh. Karo, so, nanay na. Kuan. Nanay tabon. Awsa na, oh.
1: Oo, di ba? So, ingon na siya nga. Kuan nga, manifestations. So, and dili tanang tao kabalo how to deal with it. So,
0: I've read na walay timeline ang grieving.
1: Of course.
0: Okay, walay timeline ang grieving. You can grieve all you want until when. But sakto ba na? Pwede ba yun nga for a very long time?
1: Oo, yes.
0: Do I tell myself na stop na kay
1: you can.
0: I can, but
1: pwede. Pwede, pero again, moving on is a choice also. Kanang, but imuha ng timeline ang grieving nimo. So, kita sa, sometimes mong good kay we feel uncomfortable bitaw kung naimamatchan nga. Sila, move on lang. He's in a better place. Mas okay siya dito. Or kani, sa akong side, ha, makakita talaga yung kaglain. So, kana, these are, kana bitaw, unsaon pa na to pag-support sa mga tao nga in grief, no? So, dili na siya nimo dali-dali on. It's a process. It's a process, Jude. So, kanang, again, man ang human being has the capacity gitagaan ta sa Ginoo og kanang capacity to deal with our emotions. It's just that unsaon man nato ato na siyang kwanon nga kanang dili siya detrimental to us kana.
0: I know you were trained for this and ingon pud sila masayon gyud kung naagian na nimo.
1: Yes.
0: Apan, how do you deal with that? If you hear a story exactly the same or close sa imong story without you getting hurt over and over again. Ma-hurt mong gyud ka ara.
1: Exactly.
0: Oh, how do you do that? Unsaon man nasa usa ka life coach?
1: Mm-mm. So it's very important nga kay bawta to create boundaries. Asa man kukutob. Kasi example kanang I have to deal with something. Mm. Basin makatrigger ni sa akong kuan.
0: Same ang own bubog.
1: Yep. So, dili dyan siya pwede nga. Kanang, yes lang dyan ka per me. Mm. No? So, kanang, you also have to create your own boundaries to protect yourself. Oo.
0: Pwede ba mo cry si life coach kauban si person nga ni seek sa imuhang coaching?
1: Oo.
0: Magagulhol mong duha.
1: Oo, it might be a therapeutic also, no? For both of you to cry. So there's nothing wrong with crying, pero kung ikaw mas ikaw

0: I think it means nga mas deeper manggod ang imong connection if you are able to experience it yourself. For me, you can still be a life coach good, pero in terms of connection to your client, I think mas deeper siya. If makarelate ka niya, no? So kana siya nga.
1: That's why, because mo lagi, diba? Kay mas naamoy connection, mas makakonnect ka sa iyang emosyon kung naapod kay grabe nga naagian sa imong kinabuhi, pero mao lagi kanang I think you guys, no, are kanang grabe, makasakto ka, makaproud yun, no, labi na kami nga mga nakakita nimo, nakaila nimo, nakadungog, nakakita, no, ug unsay imong giagian, sakto imong giingon nga makaproud, no, ikaw mismo man na proud si imong self, kami pod nga nakadungog sa imong story, maproud ko nga right now we are here on air talking about this one, inspiring others, but naabot gyud sa point nga she said no to my invitation for an interview because grabe gyud to nga moment.
0: Di pa ko ready atong time. Then nasa tuy moment should na siya kana bitong kay if namachan kag someone very dear to you, everything else more blurry jud siya, mo post tanan. Natay one time la kung sining i-share ba kay natay one time nga kanang wala pa ko naka-absorb na namatay na din siya.
1: Okay.
0: Then I was asked to choose his casket. So kanu bito unsaot kato unsaot pwedeng lain lang ang mo choose. So pwedeng unsa pa kay I don't know nga kuan. Same way nga kanang grabe jud siya ka emotional ba, grabe jud siya ka sakit nga over time. You said about timelines. Kanang mutuod yung nga grief comes in waves.
1: Okay.
0: Sometimes you're okay, flat pa siya, walay kuan. But there are times, makadungog lang kag song.
1: Yeah.
0: Makasimot kag same perfume. Hala naman siya, yung una nga t-shirt nga pareha sa tong kuan.
1: Hila ka.
0: Ganang, hala.
1: Okay.
0: Ano bitaw niya? I think, sa ako sa kuan, no, kay, it took me a long time na kuan kay in fairness pod to my husband right now kanang he was a very good friend.
1: Okay.
0: Very good friend. He knew my first husband. Kuan jud mi ana he knew my story, kabalo jud siya. It also helps nga there are people who sincerely care for you.
1: Yeah.
0: Nga walay agenda ba. So that's him for me.
1: And I'm sure dako nig tabang sa imuhang pagpahiluna. Sa imuhang kasing-kasing, no? Because I always think lisod gyud para mahiluna ka kung asa ka karon if ang mga tao nga nagpalibot nimo wala na fully accept ug unsa man imong naagian, 'di ba? Because they will keep kana ilang uting kayon in a negative way. Namura bitaw siya og kanang bubog sa imuhang life. So mura siya og uting kayon instead of joining you sa pag-heal. And mo na si husband, no? Iyakang gikuyugan sa imuhang healing.
0: Gikilig to ron.
1: I'm sure gikilig to siya. Na-imagine ako yung now. Gamay mo siyang mata. Murang mo na yung mata. So, murang gikuyugan. Murang ako ang kanang padong mo hilak. Alright, no? Murang magikuyugan ka niya sa imuhang healing up until na-ready na ka. And then finally, nga na-ready na ka, hilak na ko.
0: Pero lagi.
1: Tissue palihog. Finally, nga na-ready na ka, nakaingon siya nga, dili tika i-let go. Now that you're ready, na ako up until the end.
0: Yes.
1: And that's kanang tissue. dapat lagi kung kanang menopause. Kuan ba yun? Kanya mong tissue kachipan. Dapat lagi kung menopausal, dili na ko nung mag-host. Dapat gano. I-share ko sa mong tissue nga kachipan. Pero wala na lang tissue. Mao na gid ni. So dapat hipuson ka rin. Emotional, diba? Anyways, diba? So ang nindot, that's why ako nang gimension, ako nang giskutan because ingon ana ka importante ang mga people na imuhang pilion nga magpabilin sa imuhang kinabuhi.
0: Exactly. Choose who stays with you. No, kay nama ka na nga choice. Yung kabalo ka nets, sakto sa day, in grief ba? If you're really down, negative kay ka, may imong negative ang imong padanaw sa kogalingon, you also attract negative people ba ya?
1: Okay.
0: And you're so

0: ako de. Ako de, I'll choose to kuan ka nang sa personalized
1: first proper,
0: this.
1: Okay.
0: Kaya, I was so gullible. Mm. No? So, I choose people na kanang maabuso ni mo, makuha ni mo. And then, mayroon, so all the more, mayroon kag, I deserve this.
1: Yes. Mura ba, because imuhang feeling, dili ka deserving, and then, nakagipabilin nga tao sa imuang kinabuhi nga, inaanaon pod ka, muana, imuang lang i-allow.
0: Yeah.
1: You will allow that to happen. Ang ending, ana, mga ka-vibes, magpabilin mo, ana, broken na break ba mo mura mo natandog ba natandog ka as a person na igo ka hurt ka so kung imo nang ialam magpabilin sa imo kinabuhi mo samot kag kaguba mo fall apart gid ka
0: very important
1: very
0: people,
1: important
0: people are really sincerely care for you so muna kong gitawag nga i-curate curate your circle no nga kinsa man jay good for your energy.
1: Ayan. Sa mga ka-vibes nato din ha, basin og naamo ana no na yung mga tao sa inyo ang kinabuhi nga instead nga gidasig mo nga magpadayon sa kinabuhi, mura bitaw og ipahinumdum pahinuon nila nimo ang pait nga kagahapon. Yeah, murag blaming you pag yun nga nahitabo na. Oh, dili in ana. That's not the way to do it, mga ka-vibes, no? I love that I'm opening this up sa ko ang program because I don't think huna-hunaon, no, sa ato ang ako ang mga ka-vibes nga naminaw karon, ang usa ka mama, usa ka papa, usa ka breadwinner ara, no? Huna-hunaon nila ni. I'm sure ang inyong huna-hunaon mga ka-vibes, ah, importante na ako'y pang tuition sa kong anak.
0: Yep.
1: Pangbaon sa ako ang bata. Pampalit sa amo ang kanang pangonsumo kada adlaw. Apan kay baba mga ka-vibes, unsa ka mahinungdanon nga dun na kay somebody or a group of people nga maka-open up ka so that you can properly grieve, magpabilin kang ligon. Kinahanglan man ka nga ligon kay dunay nagsalig nimo.
0: Correct. Mo bitay ingon sa na sila no nga grieving is a luxury nga we cannot afford. Especially sa mga may kwarta. Mga nagdisod sa kinabuhi. Kaya nga naman, maghilak-hilak pa ka din. Kailangan kang umatag sa iyo. Kaya manginabuhi pa ka. Pero unsa, pero it really helps nga whether rich ka or poor ka or gunsa ka, not the emotions. We have to deal with it. Sakit. Sakit siya kung kuan. So if naitabo na ni mo, kanang you also have to acknowledge it, no? You deserve nga muhil ka, no? So, muna siya nga, kaninga mga kuan, if employees mo or something, so it's something nga the companies can also consider, nga for their employees nga naa sila yung mga mental health kuan, avenues for the employees.
1: And labi na nga, daghan ka ayo og nahitabo sa to ang kalibutan, daghang nahitabo sa to ang nasod, daghan kayo taog atubang unya kanang kuan ba kita may kita mo entertain pero ako dili entertainon ato yung entertainon dumao na gyud hinoon na anahinoon tay mga whatever din hinga nagmanifest no so yes sa mga business owners sa mga kumpanya din ha karon nga feeling ninyo nganong dili na as productive ang imong team nga feeling ma feel ba na sa usa ka manager no ma feel na sa usa ka leader sa company nga medyo nganong aburido man ni akong mga tao ngano man ingon ini man ang performance sa ako ang team maybe there is some thing wrong, nagtapok ra, nagtipunog and you need to do something about it.
0: So, muna nga ka nang unsa na, for all kuano business owners, your employees can make or break your business.
1: Tinuod.
0: People, dyan na siya, bahalag. Nindot na kayo kagsistema din or so, but if your people ka nang are not motivated, are not productive, what will happen?
1: Yes.
0: No? So, muna nga, we also have actually, it's a law already, ng Mental Health Act,
1: Na
0: for businesses to have employee assistance programs na yung mga iyon ani na yung avenue nga when it comes to mental health nga ato sa siyang i-take care nga pareha siguro sa physical health pa-check up ka
1: yes
0: eh, sometimes nga mental health is so uy pang-leisure raman pang-kuan raman dili uy everybody na may sakit
1: yes
0: may kuan so it's not just sa physical health ni mo your mental health is there's no perfect mental health
1: tinaoy
0: no? So basi gilantan lang ka dira no? Nasa'y gitawag nga psychosomatic psychosomatic is something kanang sige kagunahuna sige ka, grabe ka, kuha di mo guna-una, ni mo manifest, yung body.
1: Overthinker, ana.
0: O, sa example, may kag, uy, kanang ilang tanon, medyo kay, uy, kung kuha kay kuha na, kung kuha kay kuha. Ilang tanon na ka. So, maybe naamoy mga sakit-sakit, dira nga, dili ninyo ma-explain, dili ma-explain sa doctor, there must be something also.
1: Ay, sige ko na huna. Sige, mga, mana, mandayon ta.
0: Set aside dayon.
1: Yung mo file dayon ka og leave kay holiday man chay. Mo file ka og leave kay holiday an naman ya absent dayon ka ani. Ay, kamo gyud. Bitaw no. Kaan kayo ara ang kanang mental health, being a life coach. It is very refreshing. Although mental health is not na maghisgot gyud ko ana every once in a while din, you know. But being a life coach, ako ang nindot nga gidugang sa amo ako ang programa. And I love the fact no na naaka to remind to ang mga business owners, small business owners, dili ni siya para sa mga dagko lang na kumpanya, no, mga small business owners, to also make sure we check our teammates, our employees. So how unsa ni siya sa mga interested area, they reach out to you and then that's it. So walay ko ano kana, basta kay naa kay negosyo, naa kay tao nga gi-manage, gi-handle. And you need consultation, HR consultation sa inyong business, pwede ang HR team.
0: It's more like counseling session.
1: So
0: more, it's more of a talk like this, no? Just to open up and just kana unsa na natay mga action plans, how to unsa may sunod ng imong buhaton.
1: Uy, ganahan ko umurag inani ra. Pwede ra po ta magginani on air, ha? Atong i-invite si Ara every once in a while.
0: Sure.
1: Diba na ako'y last nga question sa dili pa ta magbabay. Pwede ba ko ma-life coach bisan inaani akong tingog busda kay murag kalma kay kag tingog Ara.
0: Sure ka.
1: Karon ra di IDI.
0: Karon ra. Kay
1: medyo ano
0: sa tawa to ko mga staff.
1: Ano di mo na sa inana. Ah, di ba?
0: Karon
1: ra. Bitaw ay ko anto siya, joke to siya. But yes, no, sa mga ka-vibes nato din ha nga sama na ko interested gyud bitaw ko. I've mentioned that nga pandemic pud to. Kanang nasi ka gunahuna ba na na-shutdown ng ABS na pandemic. Kasi ka gunahuna sa mga kayang buhaton. Uy, wala namo kay lai.
0: Pwede kay ka. As in.
1: Diba? Karon mag-research na dyan kung saan pa life coach.
0: I'll help you.
1: Ayan na. O na ko'y ko under it. Para makaguide on saan. Bito, serious ko, Ana. I'm not kidding. Because I feel that that's something I can do long term.
0: Yep.
1: No? If wala na talaga. Mata forever din rin magsibya. No?
0: I'm sure dagang kamatabangan po din.
1: Kana. I love good also the fact na daghan ta og maminaw ta, oh, daghan ta og mga tao nga kayang paminaw, na I'm also feeling na ganahan jud ko maminaw, and then if they are ready na to listen kung unsa pud ang ato ang isulti, I think inana no, you're there to listen, and when we are ready to also listen to what you have to say, and then maminaw na ang imuhang client. You call your clients.
0: Yes.
1: Dili man sa patients. Okay, pa naman na sa psychologists. Ayan, Ara, is there anything else na gusto ni mong i-promote, i-plug sa business?
0: Okay. We do have some training sessions. So, just tanaw na sa mong page. So, na kayo mga public trainings also that we have. And then, we also do data privacy consultations because we have a partner lawyer for data privacy. And also, kato ang Hiluna. Ano? Hiluna. So, please, if you have any questions regarding how to avail it, especially for companies and employees or even groups, you can chat sa among page at HRD People Solutions Incorporated. Thank you.
1: Ayan. Kalma kay tingog si Ara. La Isla Bonita in ani gud niyahan ko ay nagmagmeeting mo. Mag-offer siya meeting dili.
0: Mingon siya dili daw.
1: Dili.
0: Sure,
1: ayan. Naka-greet, i-shout out. Go ahead, Ara.
0: Shout out to my team Alpha sa HRT. Kaya ba ko naminaw mo. And of course, to my family and my very guapo husband, JB. Hello. And my baby boy, Mateo.
1: Hello, Mateo and JB. Thank you so much. Nag-watch yata si Tiny, no? Kaya nagtanaw akong bana. Oh, sila may kanang friends.
0: Hello, hello, Tiny, my brother. And my brothers and sister. And my mom. Hi.
1: Hello, ninyo. Daghan kayong salamat, Ara, for today, for this time. And please, no, nga na ako, ang 93.1 FM Radio Cebu also, para mo support, no, sa imuhang business. business, we will also, I'm sure na I'm reach out and inquire and ask. But of course, pinaka-importante, basin doon na yung mga ka-vibes nga naminaw nun nga, pwede ra di ay, Ma'am Neds, no? Langga, Neda nga, makig-istorya o gusa ka life coach, pwede ra
0: yun. Why not?
1: Why not? Mm. Oo. But of course, no? I'm sure, no, na yun mo'y kailad. Mo lang yun siguro, Ara, no? Di mo mag, di mo mataha nga mo open up. May lisod, no, ang pag-open up.
0: Mm. No? So, kami said, as life coaches, we are also equipped. Okay. Nga morabag kung ablihan ang shell, kabaw ka, say mo. Tools to open it up. So,
1: O say mong message sa ato ang mga ka-vibes, Ara, nga sama ni mo, daghan kaayo og naagian, giagian sa ilahang kinabuhi.
0: Okay. It's not the end, no? It's not the end. There's always kanang the promise of tomorrow. Kaya ingon pa sa mo-coach ko Bible, no? Jeremiah 29:11. For I know I have plans for you. Plans to give you hope and a future, no? So not to harm you, but to prosper you. So grabe jud ka ko anang Ginoo. Whatever you're going through right now, there's always hope, no? So hang on to God, no? Hold on for one more day, no? Kana siya.
1: Mga ka-vibes, hang on, hold on, and who knows, everything will be okay tomorrow, the next day. Yeah. Sige lang kita handom sa, hold on sa usap pakaadlaw. One more day.
0: Yes,
1: Atong kauban is a life coach, Ara Abelia Pizan. Daghan kayong salamat pag-usap.
0: Thank you, Ness.
1: God bless you. More power.
0: You too. Thank you.
1: Ang pink kanunay. Nako, alas 5:07 na mga ka-vibes, no? Ang arangkada balita, musunod na. Apan sa dili pa na, magpasalamat una ako sa tanan ito mga ka-vibes nga ning subay na to. Ayaw magkalimo, tomorrow is 93.1 FM Radio Cebu sa block screening for the movie Home Along Dariles, The Reunion. Oo. Ay, mutanaw ta, Ara?
0: Sure.
1: Ayan na nga, ona. Nakoy na, kuyog na nako si Ara. Okay. So tomorrow na mga ka-vibes, no? So sa mga ka-vibes na to, ato ang mga kauban na to, mga loyal partners din sa 93.1 FM Radio Cebu, and labaw sa tanan na to ang mga suking tigpaminawan. Daghan king salamat ninyo nga naminaw, and magkita-kita ta ugma SM City Cebu. Naa nami alauna sa hapon, ha? Kay do na to yung mga prizes pod nga ipanghatag ninyo. Malingaw una ta sa ato ang mga duwa before ta malingaw sa adto sa Riles. Home Along Dariles, The Reunion tomorrow. Daghan kayong salamat sa inyong pagpakiguban ka na ko. Arangkada balita sa hapon, musunod na. Kini inyong ubos nga alagad, langga nada. Sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mangalagad. Servisyong ka-vibe sa inyong favorite, 93.1 FM Radio Cebu. Amping love.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kabay! Kabay!
5: Kung bumoton ka, ka-vibes ka.
6: Vibes, ka-vibes, kasama-sama.
7: Noona ni.
1: Maayong hapon pag-usab ang oras, alas 5:09.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Music Radio. Ani ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: Lahat ng FMR station sa buong Pilipinas, gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
2: arang kada balita.
3: Tropical depression, bahagyang bumilis habang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, namumuro. Ilang organisasyon, utol na italaga si Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. House prosecutors, excited nang makaharap si Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Dating Ateneo men's basketball coach Top Baldwin, umarap na sa CIDG. Filipino tennis pride Alex Ayala, pasok na sa Berlin Tennis Open quarterfinals.
1: Bagyang bumilis ang tropical depression na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa PAGASA, kumikilos ito sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay nito ang hanging umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Inaasang papasok ang tropical depression sa PAR bukas ng gabi o umaga ng Linggo at tatawagin itong Bagyong Francisco. Ayon sa PAGASA, mababa ang posibilidad na maglandfall ito o makaapekto sa lagay ng panahon sa susunod na tatlong araw.
4: Lumagda ang 22 organisasyon at 11 individual sa nagkakaisang pahayag ng pagkabahala sa planong iluklok sa Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Uncomfortable talaga ako na ini-entrust yan kay Senator Chis.
6: Umalma ang ilang civil society groups, mass organization at ilang individual sa planong pamunuan ni Senator Francis Chis Escudero ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang presiding officer. Ngayong araw, lumagda ang 22 organisasyon at 11 individual para ihayag ang kanilang pagkabahala dito. Anila, delikado ang paglukluk kay Escudero at maaring hindi maibalik ng Senado ang kumpiyansa ng taong bayan sa institusyon kung pamumunuan ni Escudero ang impeachment. Ayon sa Tindig Pilipinas, umaasa silang mapag-iisipan pa ito ng Senado. Hindi pa rin kasi maalis ang alaala sa ginawa ni Escudero noong isang taon.
5: Medyo di ako natutuwa dito na si Senator Chis yung naging presiding officer kasi siya nga yung pilit na hindi umintindi sa ibig sabihin ng forthwith last year, di ba?
6: Para sa grupo, hindi garantiya ang legal background ng pagiging patas at tapat sa diwan ng konstitusyon. Kailangan ang mamuno sa impeachment ay neutral o walang kinikilingan. Kung hindi naman si Escudero, ang isa pang abogado na maaaring sumalang bilang presiding officer ay si Senador Kiko Pangilinan.
5: Di hamak na mas prefer ko si Senator Kiko na maging presiding officer. Pero narinig ko rin naman na may punto de vista na medyo maganda rin kasi na meron kang abogado rin na taga-interpolate.
6: Pero sabi ni Senate President Win Gatchalian, wala naman sa konstitusyon na abogado dapat ang maging presiding officer sa impeachment. Sabi naman ng legal experts, sadyang magiging mas madali ang pag-usa ng impeachment kung may background sa batas at paglilitis ang magiging presiding officer na haharap sa mga abogado sa prosekusyon at depensa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sa puntong ito ay kausapin natin ang isa sa mga magagaling na legal minds ng bansa. Siya ay si former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang hapon po, Justice Carpio. Welcome sa Arangkada Balita.
7: Good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat.
4: Justice Carpio, unahin na natin. Senator Chis Escudero as presiding officer ng impeachment court. Yes or no?
7: Well, ang posisyon namin sa isang bayan, we prefer Senator Kiko to be the presiding officer. Pangilinan, Kiko Pangilinan.
4: Pero kailangan ba, Justice, na abogado o mas preferably o preferred na abogado rin naman, no, para makapag-interpolate nga po?
7: Well, preferably a lawyer, but it's not absolutely required, no?
4: Tingin nyo kung si Senator Escudero ay kasi sinasabi na may mga dala-dalahin siyang baggage at yung perception sa kanya ng public noong nakaraang impeachment at syempre isa rin siya sa nadadawit sa maanumalyang flood control project ay mababahiran o sinasabing tainted itong magiging trial kung siya ang presiding officer.
7: Well, tama yun. So, just to play safe so that wala nang issue na ganyan, let us get Senator Kiko Pangilinan na lang.
4: Justice, kahapon ay nagsimula na nung proseso, no, ng impeachment trial dito nga sa pre-trial conference. Ano pong inyong naging pagbasa sa nangyaring proseso kahapon? Lalo't sinasabi ng House Prosecution Panel na tila ampaw ang pre-trial brief ng defense.
7: Well, we will see. I did not see the pretrial brief now. Pero they finished only one article. But normal naman yan. So I think they will meet again, once or twice pa, to finish the pretrial.
4: Eto, lagi rin itong tinatanong ng taong bayan, yung kasalukuyang pumapasok ng mga senador, ano yung dapat na conviction na threshold sa impeachment trial, sir?
7: Well, ang posisyon ko dyan, you do not include in determining the quorum or in determining the threshold for conviction the senators who resigned, who died, or who is in jail because of a non-bailable offense, no? So, si Senator Jinggoy, he is detained without bail because of a violation of the anti-plunder law. And nakalagay dun sa anti-plunder law, if you are, while the case is pending, and pending na ngayon ang case, the accused shall be suspended from office. Pag suspended ka from office, hindi ka pwede, you cannot exercise any of the functions or powers of that office. For example, nasuspend yung mayor, the mayor is steps aside and it's the vice mayor who takes over and exercises all the powers of the mayor. Ang problema lang, wala namang vice senator, wala namang standby. So, then wala talagang papalit. So, you do not count 24. Pag somebody like Senator Jinggoy Estrada, he was arrested and without bail for a capital offense and nakalagay sa batas, he shall be suspended. We have to follow the law, mandatory yun. So hindi mo pwede isama yun sa bilang. So ang adun dyan, less than 16 na kaagad. Legal impediment yun is, disqualified siya. Bakit mo bilangin?
4: So anong paraan po o hakbang proseso ang dapat gawin para nga po maibaba sa 16 ang kinakailangang boto?
7: Wala na. Automatic yan. You just do not include him. So 23 voting members, two-thirds of that is 15.
4: Oh, maiba naman tayo, sir. Yung ilalatag ng mga subpoena dito po sa pag-usad, no, ng paglilitis ng sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, paano po yung mga sinasabi na halimbawa, yung mga sa bangko, yung Bank Secrecy Law, pwede bang magtago ito doon sa sinasabing kailangan ay hindi dapat ilabas ito, Justice?
7: Wala, hindi nag-a-apply ang Bank Secrecy of Deposit Law dahil exception yan eh. Express yan eh. It will not apply in cases of impeachment. Impeachment ito eh.
4: Justice, Ang sinasabi ay latagan na talaga ng baraha itong pre-trial conference. So ibig bang sabihin wala kang ititirang alas? Wala ka pang itatago bilang iyong legal strategy habang umuusad yung paglilitis?
7: Well, ang ano dyan, you name all the reserve witnesses, pwede naman yan eh. Yeah. So, yun lang. But you cannot surprise others, no? If you want to introduce a witness who is not in the list made during the pre-trial, you ask the approval of the court. And pag walang objection yung kabila, pwede mo ma-present, no?
4: Justice, may lumabas sa survey ng Okta Research na 19% lang ng mga Pilipino ang naniniwalang kumbaga walang bias o fair ang magiging hatol ng ating mga senator judges come decision na po ng impeachment trial. Eh, pero alam naman natin na mga politiko sila, may alliances talaga, may partido. So anong tingin niyo po dito? Kung magiging fair nga ba yung kanilang mga desisyon?
7: Well, I always hope that they will be fair. No, we have to give them the benefit of the doubt. Hindi pa naman natin nakita. Let's observe it during the trial. Yung sa survey naman, hindi pa rin nila nakita eh. So I think premature yun, no? But papalit yan kung makita nila na, uy, ano pala, fair pala. Pag tinawag lahat ng mga testigo, sinabi na yung mga bank records, tapos presenta yung bank official mag-testify, nobody can complain pag everybody was allowed to testify.
4: Mm-hmm. Justice, ano ang posibleng maging balakid, no, bago pa man o habang isinasagawa na ang paglilitis sa kay VP Sara Duterte?
7: Can you repeat that?
4: Ano po yung mga posibleng maging balakid? Kasi kumbaga sa ating legal court, pwedeng mag-motion to dismiss bago pa man, di ba? O nag-umpisa pa lang yung trial. So dito po sa impeachment trial, ano yung possible na maging delaying tactic, no, para hindi matuloy o ma-delay ang trial?
7: Well, klaro naman that the answer is actually a motion to dismiss, no? And they were hoping that under the leadership of Senator Cayetano, i-grant yan kasi yung motions are decided by just a majority, simple majority. Pero iba na eh. There is another leadership now at saka iba na yung majority. So yung plano nila to dismiss it on a motion to dismiss, to grant that motion, I don't think that will happen anymore, no?
4: Mm-hmm.
7: So tuloy na ito kasi ang saligang batas naman nakalagay doon, when the Senate receives the articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. So trial, hindi pwede yung motion to dismiss dahil hindi naman trial yan.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: So they can only do that pag they are in leadership, no?
4: Mm-hmm.
7: In the leadership of Cayetano. But iba na ngayon, so hindi na nila magagawa yon. Mm-hmm. So ito, tuloy talaga ang trial.
4: Alright, at syempre, yan ang ating aabangan ng taong bayan. Maraming salamat sa iyong oras, dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Magandang gabi po.
7: Thank you also.
1: Handa na ang House Prosecution Panel na makaharap si Mary Grace Piatos, isa sa umunoy benepisyaryo ng milyong-milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay oras na buksan na ang impeachment trial sa July 6. Yan ang ubarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
3: Habang nalalapi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, excited na ang House Prosecution Panel dahil makakaharap na nila sa wakas si Mary Grace Piatos. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, kapanapanabig sa kanila ang pagsisimula ng impeachment trial dahil matatapos na ang matagal ng paghihintay na makita ng personal ang kontrobersyal na testigo.
8: Sabi ni Atyong, kabaligtaran naman ang kanilang excitement sa depensa dahil malaking hamon sa kampo ng Vice Presidente na maiharap si Piatos. Isang malaking misteryo kung sino si Mary Grace Piatos matapos lumitaw ang pangalan niya sa mga acknowledgement receipt sa 100 milyong pisong gastos ng OVP at DepEd sa confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority at National Bureau of Investigation na walang nakarehistrong Mary Grace Piatos. Bukod pa ito sa mga napansin ng mga kongresista sa kahinahinalang detalye sa serye ng pagdinig ng kamera, iisang pangalan sa magkakaibang lugar at magkakaibang pirma. Kaya ang naging tanong, totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos o isa lamang siyang karakter sa piraso ng papel? Mga tanong na sa wakas ay masasagot na sa darating na impeachment trial. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Suspended Senator Jinggoy Estrada hindi maaring maging Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Marami pa tayong may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
9: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
10: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
18: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
19: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
17: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
18: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
17: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
20: Masdan po nating bayan, anong iyong
21: kwentong kanto.
22: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
21: Napagandang komentaryo.
23: Bakit ikaw ang gustong banatan?
24: Baka, baka.
21: Real talk. Wala kang ligtas.
25: Ano klase ka?
21: Sa 4 alas.
26: Si RTV na kami.
21: Kasama si ng Dr. Guido David.
27: Anong ibig sabihin?
21: Michael Fati.
28: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
21: Alan Herman.
29: Masyadong maingay.
21: At Ronald Liamas.
30: Magkakamon ng debate.
21: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
31: Ay, bakit?
4: Hinikayat ng House Prosecutors sa pangunguna ni Batangas.

0: laban sa pangalawang pangulo. Naunang sinabi ni Luistro na magkisilbing blueprint o roadmap ang pre-trial briefing na magpapatuloy sa Lunes, June 22. Kabilang din sa pag-uusapan ay ang listahan ng mga ebidensya at dokumento na ipipresenta sa impeachment at ang mga iyaharap na testigo.
1: Barangkada na kahapon ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumuha tayo ng impormasyon tungkol dyan. Makausap natin si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro. Magandang hapon po, Congressman Luistro, at welcome back po sa Arangkada Balita. Congressman? Ma'am? Congressman? Congressman Luistro?
2: Thank you for having me here at magandang hapon po.
1: Okay, yes.
2: Hello.
1: Yes,
2: hello.
1: Ma'am. Yes, ma'am.
2: Hello.
1: Narinig niyo po ako, ma'am? Congressman?
2: Yes.
1: Apo. Congressman, ano yes. Apo, kakamustahin lang ho namin yung nangyaring pre-trial conference kahapon. At ano ho yung mga pinakamahalagang usapin po na kumbagay na pag-usapan at nabigyan na ng direction yung trial?
2: Well, mahalaga doon ay submitted na ang ating proposed stipulations of facts, no? Submitted na rin ang list of witnesses.
1: Opo.
2: Bagaman ang ating marking of exhibits ay magpapatuloy hanggang Lunes and hopefully matapos na.
1: Mm-hmm.
2: Sapagkat voluminous ang ating exhibits, especially with respect to unexplained wealth and confidential fund, no?
1: Mm-hmm.
2: The most significant of all ay ating kinikilala ang posisyon ng prosecution, ng depensa, at ganun din ang impeachment court, because we all agree to come up with a simple, expeditious, and fair trial with respect dito sa paparating na paglilitis ng impeachment case laban sa ating Vice Presidente, no?
1: Mm-hmm.
2: So, it is clear and it is certain na mag-uumpisa ang ating trial o paglilitis ngayong darating na July 6.
1: And alam na po natin na may parang petition pa sa Supreme Court, so no need na po na intayin to. So definitely pwede na po natin simulan sa July 6.
2: So long as wala namang temporary restraining order or TRO, we have to understand that this is a constitutional process which must be addressed expeditiously, no? But of course without sacrificing that requirement of due process for both parties. So to your question, hindi kailangang hintayin ang resolution on the petitions pending before the Supreme Court hanggat walang nai-issue TRO, tuloy ang impeachment trial.
1: And Congressman, no, ganito, may isang grupo na sana ang gusto sana nila ay open sa media or sa public yung naging pre-trial conference kahapon. Kayo po, ano po yung opinion nyo? Dapat po ba naging open din ito talaga sa media at sa public, or tingin nyo masyadong sensitive po kaya kailangan talaga maiwang closed door po ito?
2: Actually, I share the same position, no, na it should have been open to the public, including the media. But of course, I understand the impeachment court because this is a very tedious process. Ito ay mabusisi sapagkat mamarkahan bawat papel na isisumite, no? At any rate, let us understand na lahat naman ang pinag-usapan or pag-uusapan pa dito sa pre-trial conference ay ipapaloob sa pre-trial order at mapapublicize din ito sa lahat ng ating mga kababayan.
1: And Congressman Luistro, no, kumbaga ito, during sa pre-trial conference, dyan ba pinag-uusapan din yung schedule? Tsaka alam ko, isa po kayo sa mga nagpo-push or yung sana mabawasan ho yung threshold with regards sa voting. Kailan ho ito dapat pag-usapan?
2: Well, hindi pa ito pwedeng pag-usapan during the pre-trial conference, no? Sapagkat

0: This is only for the purpose of simplifying the issues and collating the names of witnesses as well as the marking of documents. If ever pag-uusapan ito sa impeachment court, perhaps bago ang paglalatag ng ombidensya na mag-uumpisa sa July 6.
1: Opo.
0: But of course, it depends on the presiding officer and the senator judges kung gusto nila itong pag-usapan because it concerns their procedure on one hand, no? Bagaman, it concerns the constitutional requirement on the other hand. As a matter of fact, ang appreciation ko dyan, thin line lang ang boundary, no? It can be appreciated as a procedural issue, which is within the constitutional autonomy, exclusive purview ng Senate, no? But since that is pronounced in the Constitution, ang sabi, two-thirds of all the members of the Senate, it can be appreciated as well as a constitutional. Mariresolve ito. What is important, hopefully, before the rendition of decision ay magkaroon ng kaliwanagan kung ano ang tamang interpretasyon ng threshold, which is two-thirds of all the members of the Senate.
1: O nga po, kasi kung titingnan ho natin, suspended po ng 90 days si Senator Jinggoy Estrada and itong si Senator Bato de la Rosa ay hindi naman sa ano, pero nagtatago po sa batas. Hindi ho natin makita, pero may mga nagsasabi ko na dapat parang considered as resigned po siya dahil nga nagtatago po siya sa batas. Ano po ang take nyo doon?
0: Sa akin, no, simple lang. Bakit tayo may senador? Bakit tayo may mga congressmen and women? It is for the purpose of representing the sovereign Filipino people, no? So dito sa kaganaping impeachment trial, kung ang ating senador ay nakakulong, kung ang ating senador ay nagtatago, can we honestly say that they are representing the interest of the people during the impeachment trial? I think the answer is clear. It is a no. No? So kung hindi nila na-represent ang interest ng sambayan ng Pilipino, it only means that the doctrine in Avellino versus Cuenco must be applied. Which says na yung mga senador lang who are within the coercive power of the Senate is lying in computing the two-thirds threshold for the purpose of conviction. Pero Jack, that is prosecutors, no? I recognize the contrary view of the other legal luminaries and other partners in public service. My point is, sana ito ay mapagdebatihan, mapag-usapan upang magkaroon ng kaliwanagan before magkaroon ng conclusion itong ating impeachment trial.
1: Oo nga, kasi nga Congressman Luistro, kasi definitely nung inayos po nila, nung binalangkas nila yung constitution natin kung saan nandito nga yung provision na two-thirds, which is yung 16, ay hindi naman nila ay nakala sa future ay magkakaroon na ganitong situation na maraming mga senador na masasangkot sa kaso, yung iba pwede makulong, katulad si Senator Bongko, di ba, may sinasabi po na posibleng magkaroon ng warrant of arrest, so makakabawas na naman po yan. Kasi pag tinignan nyo po, Congressman, is parang unfair. Kumbaga hindi nila na-foresee, pero yun nga lang, nagiging hindi fair yung dating na ito. Kasi yung tatlo na yun, automatic vote na yun for acquittal.
0: Alam mo, for me, no, it's the other way around. The use of the word all instead of 24, for me, gives flexibility to those who will read and interpret and apply this constitutional provision. Again, ang sabi sa Constitution, two-thirds of all the members of the Senate. It did not say two-thirds of the 24 senators, no? So, I think we have to look into that. Plus, we have to consider that the case of Avellino was decided in 1949. Way before the 1987 Constitution, no? So, this must be interpreted in its totality. Ano ba talaga ang intention ng Constitution? Why didn't they say 24 senators instead of all, no?
1: Okay.
0: I think it's because they are providing room for flexibility. So that mangyari itong mga ganitong sitwasyon then that all can be interpreted to give way to the spirit of the Constitution. Mm. And that is by getting 2/3 of the senators who are within the coercive power of the Senate. But again, that is just my personal opinion. We do recognize the contrary view, no? Ang pinupuntos lang natin, sana ito ay ma-resolve, ma-settle, sapagkat mag-uumpisa ng impeachment trial, no?
1: Opo.
0: Sooner or later, kakailanganin ng mag-desisyon ng mga senator judges, eh kung mariresolve ito ng maaga, at least the senator judges will be guided as to the threshold needed for the purpose of conviction.
1: Okay, huling tanong lang po, Congressman Luistro, no? Ano po yung masasabi nyo? Kasi may isang grupo din na parang against na italaga bilang presiding officer si Senator Chis Escudero. Kayo po ba ay may preference or kumbaga hindi na to importante para sa inyo basta kayo po ay handa para sa impeachment trial po?
0: Senator Chis Escudero, let us understand that the circumstances surrounding the first impeachment is entirely different to the circumstances surrounding the present impeachment, no? So, wag po natin i-prejudge si Senator Chis Escudero with what happened in the first impeachment. Ika nga, let's give him the benefit of the doubt. Now, with regards to SP Wingachalian, hindi po issue sa amin kung non-lawyer siya. Because this is not a purely legal process. This is a political and constitutional process as well. At mas maigi nga po na ang focus ng presiding officer is more on the evidence rather than the technicalities, no? Remember, kaya po ito ibinigay sa mga taga-legislative, sa mga senador who are, not all of them are lawyers, okay? It is because of the established fact that this is not a strictly legal process. Therefore, the rules on technicalities and procedure must be relaxed to pave way for the presentation of evidence because the ultimate goal is to establish the truth, to find out the truth, no? So that we can resolve the question of whether or not an impeachable official is still fit to occupy or to discharge her position, no? In conclusion, Jack, whether it is Senator Chis Escudero or whether it is SP Wingachalian, we are expressing our utmost faith and confidence to the impeachment court. Kami po'y nananalig na ang lahat ay tatalima sa mandato ng Constitution.
1: Okay, nako, maraming salamat po sa inyong panahon at insights, Congresswoman Luistro. Mabuhay po kayo, ma'am, at good luck po next week.
0: Thank you. Thank you, maraming salamat po. Especially sa mga sumusubaybay ng Arangkada Balita.
1: Salamat, ma'am. Thank you po. Hindi maaaring maging Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Senator Jinggoy Estrada. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na kasama kasi sa suspensyon ni Estrada ang pagiging Senator Judge. Nauna ang pinatawan ng Sandigan Bayan ng 90 araw na suspensyon si Estrada dahil sa kasong graft kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 573 million pesos kickback mula sa flood control projects.
2: Tila hindi pa tapos ang girian ng ilang senador kahit sinabi ni Senate President Wingachalian na season ender na ng Senate Flicks. Alamin natin yan sa marangkad ng balita ni Angela Babad.
3: Sabi ni Senator Panfilo Lacson, nasa 700 milyong pisong buwis ng taong bayan ang nalustay sa 28-day term ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Buwelta ni Cayetano, ito talaga ang gastos ng institusyon, sino man ang nakaupo.
4: Sabi ni Senator Lacson, sayang ang pera. Nung si Alan Cayetano ang Senate President, 700 million ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko, kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan nyo po ha. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Win na gastos ng Senate a day, i-multiply mo yon sa 28 days and balik na rin mo naman division, 700 divided by 28 days is 25 million. Simple lang po, kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days.
3: Nasinangayunan ni Lacson sa isang social media post. Pero sabi niya, kung naipas ang batas ng pinag-uusapan, zero output daw ang termino ni Cayetano. Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatsalian, kailangan nang magtrabaho.
5: Well, kinumpute namin ang budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million, no? That's to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So, if you count those days, those are the days na naging unproductive, no? Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So, babawiin naman natin yan in the next few days, no? So, we'll back down to work. No?
3: Nagkainitan din sina Lacson at Senator Rodante Marculeta sa Committee on Appointments noong Miyerkules. Naghain ng manifestation si Lacson na agarang aprubahan ang kumpirmasyon ng 5 general at 85 opisyal ng DFA na naantala dahil sa sigalot sa Senado. Kinuwestiyon naman ni Marculeta ang eligibility dahil itinuturing ng bypass dahil kulang na sila ng isang taon sa serbisyo bago ang mandatory requirement. Nasinalungat ni Lacson at iginiit na ibinigay ang appointment ng mga opisyal noon pang recess ng Kongreso. Pumagitna pa si Senator Juan Miguel Zubiri para bawiin ni Marculeta ang pagtutol. Kondisyon ni Marculeta, bawiin din ni Lacson ang manifestation. Pero matigas si Lacson. Sa huli, natuloy naman ang kumpirmasyon ng mga opisyal. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbabalik normal na ang sitwasyon sa Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian. Tiniyak din niya na igagalang ang mapipiling presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
6: Matapos mabugbog ng mga malateleseryeng eksena sa mataas na kapulungan, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging normal na at mapayapa ang operasyon ng Senado sa ika-apat na palit liderato ng 28th Congress sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Win Gatchalian. Una nang kinilala ng Malacanang ang pagkalehitimo ng liderato ni Gatchalian.
7: Yung hindi pumapasok yung mga senador, di sila nagsesession. Yung mga, you all know, I don't need to go through that. Alam ng lahat ng tao kung ano yung nangyari. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado.
8: Tama na yung tatlo.
6: Sa kabila ng mga batikos na natatanggap ni Senator Chis Escudero sa posibilidad na tumayo bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sa
7: him to join to become a more active part in government doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else.
6: Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang katatagan at maayos na pagtutulungan ng mga kasalukuyang miyembro nito. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Tila iniwan umano sa ere ang 18 dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico ng mga senador na nag-udyok sa kanila na lumantad. Ayon kay Congressman Benny Abante, ang 18 pa ang haharap ngayon sa kabi-kabilang kasong inihain na mga isinasangkot nila sa flood control scandal. Nagbabalik si Willie Delgado Jr.
9: Matapos pumalaot ang nagpakilalang 18 dating bodyguard nang nagtatagong si Zaldico at nagpakawala ng mga umanipasabog, tila iniwan naman sa ere ng mga senador na nagsubo sa kanila sa kapahamakan. Matapos mauwi na lamang sa isang press conference ang ipinangakong Blue Ribbon Committee hearing kamakailan. Malino para kay Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Bienvenido Abante na inabando na umano sila ng mga politikong unang sumuporta sa kanilang aligasyon. Kaya tuloy, posibleng sila lang ang sumalo sa samot-saring kasong posibleng isampa sa kanila na mga personalidad na kanilang isinangkot sa kontrobersyal na maleta issue. Partikular na tinukoy ni Abante ang mga kaalyado ng inalis na Senate President na si Alan Peter Cayetano, kabilang si Senator Rodanti Marcoleta na hindi nagpakita noong June 16. Nilinaw kasi ni Abante na illegal na inuudyokan ni dating Congressman Mike Defensor na lumutang sila sa umano'y pagdinig. Naunang inakusahan ng 18 ex-bodyguards ang ilang member ng Kamara, Senado at ilang pang personalidad na tumanggap di umano ng mali-maritang pera mula sa puganting si Saldico. Marii naman itong itinanggi na mga pinagbibintangang personalidad, kabilang na si Manila Representative Benny Abante. Para kay Abante, ang napurnadang hearing ay lalo lamang nagpalalim, hindi lamang sa mga tanong tungkol sa kredibilidad ng mga aligasyon, kundi maging ang motibo sa likod nito. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Kikilos ang iba't ibang religious group sa People Power Monument ngayong buwan ng Hunyo upang ipagpatuloy ang panawagan sa pagpapanagot ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
10: Iingay muli ang People Power Monument sa Quezon City sa June 28, araw ng Linggo. Magkakasaan ng faith-based rally ang Inter-Religious Leaders Council for National Transformation upang ipanawagan ang kaayusan sa bansa at mariing tutulan ang korupsyon. Binubuo ang naturang konseho ng apat na pinakamalalaking grupong panrelihiyon sa bansa, gaya ng mga Roman Catholic, Protestant, Evangelical at Muslim.
11: We cannot separate the state from God. At nais nating maipakita na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating pagnanasa para po sa kaayusan at kagandahan ng ating bayan.
10: Ayon kay Bishop Ephraim Tendero, ang Global Ambassador ng World Evangelical Alliance, itinalagaan niya ang pamahalaan para parusahan ang masama at itaguyod ang mga gumagawa ng mabuti.
11: Napakahalaga na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating moral suasion at moral compass na pwede natin ibigay sa atin pong lipunan.
10: Giit din ni Bishop Colin Magaforo, ang chairman ng Episcopal Commission on Interreligious Dialogue, nasisira ang moral compass ng sambayanan kapag ginagawang normal ang korupsyon. Tinawag nilang White Ribbon Movement ang pagkilos dahil wala itong kulay na siyang sumisimbolo na wala silang pinapanigan. Bukod sa pagtutol sa korupsyon, nananawagan din ang grupo na ipatupad na ang anti-political dynasty law at baguhin na ang mekanismo at sistema ng pagpapalakad ng electoral system.
12: The Filipino people, no, do not deserve leadership by those who are corrupt, plunderers, mga magnanakaw, mga sindikato at saka mga murderers.
10: Alas 12 ng tanghali magsisimula ang pagmarcha ng grupo patungong People Power Monument sa June 28. Tinatayang nasa 10,000 mga katao ang makikilahok upang tutulan ang korupsyon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Kinalampag naman ng isang grupo ng mga kabataan ng Office of the Ombudsman para pabilisin ang pagsasampa ng kaso laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng isyu ng flood control. Yan ang marangkadang balita ni Mari Ocampo.
13: Become source of shared strength, our partnerships.
14: Higit 2 linggo na mula nang sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na hinugna ang mga ebidensya para makasuhan si Senator Joel Villanueva. Kaya dinala ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC ang kanilang panawagang pabilisin na ang pagpapanagot sa senador sa mismong opisina ng Ombudsman.
15: Nakita po natin, no, na simpleng bumaliktad lang po si Joel Villanueva papunta sa Gatchalian Block, eh tila baga-absuelto na siya sa kaso para magamit po ng ibang paksyon yung boto niya sa nabibinbin na impeachment complaint laban kay Sara.
14: Si Villanueva ang sumelyo sa 13 bilang na kinakailangan para makabuo ng quorum ang Senado sa ginanap na special session kahapon na naging daan para mahalal bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Para sa grupo, questionable ang timing.
16: Ano na mangyayari sa kaso ni Villanueva? Masasampahan pa rin ba siya or dahil nga bumaligtad na siya ay possible kung mahuli man ay available yung kaso na makukuha niya. Malinaw yung panawagan ng taong bayan na lahat ng sangkot dapat managot.
14: Nakaraang taon, inakusahan ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na tumanggap ng 150 million pesos na kickback ang senador mula sa isang proyekto na nagkakahalaga ng 600 million pesos. Patuloy naman na hinihinga ng komento ang ombudsman ukol sa panawagan ng grupo. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
8: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naging matagumpay ang pakipagpulong niya kay Russian President Vladimir Putin sa katatapos lang na ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nagbabalik si Christian Bascones.
6: Bukas ang Pilipinas na talakayin sa pamahalaan ng Russia ang posibilidad na ipatupad ang visa-free travel para sa mga Pilipino na nais pumunta sa nasabing bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala siyang nakikitang hadlang upang pag-usapan ng Pilipinas at Russia ang pagbuo ng ganitong kasunduan. Aniya, nakapagpatupad na ang Pilipinas ng kahalintulad na sistema sa India at China. Dagdag pa niya, isa ito sa mga paraang maaaring makatulong sa pagpapalakas ng turismo at kalakalan ng dalawang bansa.
7: If it's something that we feel will be advantage to both Russia and the Philippines, I don't see why not. That's become the method, the order of the day now. And we very much would like to increase our tourist trade. So that's something that down the road maybe we can look at. And I cannot find any serious objections to it.
6: Aminado naman ang Pangulo na hindi niya natalakay ang usapin sa kanyang maikling pananatili sa Kazan para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ngayon man, sa pulong kay Russian President Vladimir Putin, kung saan muling pinagtibay ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na dialogo at mas malawak na kooperasyon. Kabilang sa mga napag-usapan ang posibleng pagpapalawak ng ugnayan sa larangan ng enerhiya at food security. Inihayag din ng Pangulo na nagsisikap ang Pilipinas sa palakasin ang seguridad sa enerhiya sa pamamagitan ng pagbuo ng kasunduan sa pagkuha ng langis mula sa Russia.
7: There are of course political considerations, geopolitical considerations, but when the two parties are determined to make it work, I'm always very confident that it will work and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality.
6: Sinabi ng Pangulo na bagamat wala pang napirmahang formal na kasunduan, may pagkakaunawaan ang magkabilang panig na paunlarin at gawing mas matatag ang supply chain upang maiwasan ang mga posibleng pagkakambala sa hinaharap dahil sa krisis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Pangulo, nagsimula ang pagkuha ng langis mula sa Russia sa ad hoc na paraan o panandalian lamang bilang tugon sa krisis sa langis na dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Dagdag ng Pangulo, bukas ang Pilipinas sa pag-aangkat ng langis mula sa Russia dahil mahalaga aniya na magkaroon ng karagdagang maaasahang pinagkukunan ng produktong petrolyo. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Good news mga motorista, lumaki pa ang inaasahang rollback ng petrolyo sa susunod na linggo batay sa 4 na araw ng trading sa pandaigdigang merkado. Tumataginting na 10 piso ang inaasahang tapyas presyo sa kada litro ng diesel. 6 na piso naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 10 piso at 70 sentimo naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Dahil pa rin yan sa peace deal ng Estados Unidos at Iran sa gyerang nagsimula noong Pebrero.
2: Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jaiho!
17: Eto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Masaya at very inspiring ang naging chikahan with Angela Ken matapos niyang makilala at pumasok as number one sa Spotify's Global Viral 50 chart para sa awiting Ako Naman Muna. Tagumpay ang mga busking tours niya at masasabi ba niya na handa na rin siyang sumabak sa kanyang major solo concert. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Dry Hot Exclusives. Kamakailan ay trending na trending ang naging busking tour sa isang mall sa Fairview para sa promo ng EP ni Angela Ken. Tila ito na ang tamang panahon ni Ako Naman Muna hitmaker. Anong say niya rito?
18: To be very honest, I really want to own it. Yun po talaga, sinabi ko yun nung last stop, busking stop nung Fairview na panahon na natin. And I'm not just pertaining that to myself. Kasi hindi lang naman ako yung nag-push hanggang sa panahong to, kundi pati yung mga nagsusuport at nagmamahal sa akin, which are my angels.
17: Mula sa awiting Ako Naman Muna to her new song Baka Bukas, na parehong niyakap at ninahal ng mga tagapakinig. Ano nga ba ang proseso niya as singer and as composer? Bakit tila kuha niya ang formula para ito ay pumatok sa mga nakikinig?
18: I think the main key para whenever I write songs, kasi walang specific na formula, like wala siyang specific na proseso, pero para sa akin, kung ano yung totoo is always finding the truth in every song.
17: Samantala, sa tagumpay ng kanyang mga awitin, handa na nga ba si Angela Ken na mag-headline sa isang concert?
18: Opo, yun naman ang pangarap. Yun ang pangarap na kayanin. And lagi ko naman yung sinasabi sa team ko, sa banda ko, sa management, sa label, na wag niyo po akong sukuan, sugalan niyo ako, gagawin ko yung best ko, hindi ko kayo pahihiyain.
17: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Dry Hot Exclusives. Balik sa inyo.
2: Salamat sa iyo, Jai Ho. Samantala, nagsumite na rin ang affidavit sa NBI ang isa pa sa coaching staff ng Ateneo basketball team kaugnay ng pagkalunod ng dalawang student athletes. May umarangkad ng balita si JM Pineda.
19: Tatlo na mula sa mga coaching staff ng Ateneo basketball team ang nagtungo sa National Bureau of Investigation o NBI para magsumite ng kanilang mga paliwanag sa nangyaring pagkalunod ng mga student athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang pinakahuli na sumulpot sa ahensya ngayong hapon ay si Assistant Coach Dean Castaño kasama ang kanyang abogado. Bandang alas dos na dumating ang kampo ni Castaño sa headquarters matapos silang magpunta sa CIDG. Patunay daw ang paglutang ng Assistant Coach na handa silang makipagtulungan sa investigasyon.
20: We came here today to submit our affidavit, the affidavit of our client, Coach, Assistant Coach Dean Castaño. So, it's our way of also for him also to show that he's willing to cooperate with the authorities.
19: Bakas sa mukha ni Castaño ang pagiging aligaga, pero nananatili itong tahimik patungkol sa isyu ng pagkalunod ng kanilang mga manlalaro. Hindi naman nagpakita ang presidente ng Ateneo de Manila University na si Father Roberto Yap at ang abogado lang nito ang lumitaw sa NBI. Ayon sa abogado ni Yap, may kailangan umanong daluhan na graduation ceremony ang kanilang kliyente. Sa susunod na linggo rin daw sila magpapasa ng mga dokumentong hinihingi ng ahensya para sa imbestigasyon ng pagkamatay ng mga batang atleta. Sa mga unang pahayag ni Yap, nabanggit na nito na wala silang tatakasan na imbestigasyon ng mga otoridad.
21: We also welcome and will fully cooperate with any and all investigations by civil and regulatory bodies. We are fully committed to the truth wherever it leads.
19: Higit 15 individual na mula sa mga student, athlete at coaching staff ng Ateneo ang nagbigay ng pahayag sa NBI para sa nagpapatuloy na fact-finding sa drowning case nila Baterbonya at Adili. Pinagpaliban naman ngayong araw ang pagpunta ni dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa NBI headquarters matapos nitong lumutang sa CIDG kaninang umaga. Posibleng sa susunod na linggo magpunta si Baldwin sa NBI at magbigay na rin ng pahayag kaugnay ng insidente. Naglabas na rin na pahayag ang UAAP kung saan pinagbawalan na nila na makasali sa liga ang mga coaching staff na dumalo sa team building ng Koponan sa Dipacolao Aurora na naging sanhi ng pagkamatay ni Baterbonya at Adili. Ako si JM Pereda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Arestado ang isang lalaki matapos manloob sa isang bahay sa Quezon City. Ang suspect nilimas ang nasa mahigit 600,000 pisong halaga ng alahas at pera. May umarangkadang balita si Lestor Alera.
0: Sapul sa CCTV ang panloob ng isang lalaking ito sa Barangay Tandang Sora, Quezon City. Makikita ang dahang-dahang pagbaba nito mula sa bakod ng likurang bahay, saka tinakpan ang muka at ibinaba ang CCTV. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, umaga na ng Miyerkules nang malaman ng biktima na nilooban na ang kanilang bahay pag uwi mula sa bakasyon.
4: Na-discover nila na sira na itong pintuan nila sa may likuran. Sa pag-check niya sa mga gamit niya doon sa master's bedroom nila, kalat na. So, winasak yung mga drawer at saka kabinet nila.
0: Aabot sa mahigit 600,000 pisong halaga ng mga alahas at cash ang natangay ng suspect. Agad na nagsagawa ng follow-up operation sa pulisya at nahuli sa parehong barangay ang suspect.
4: Na-aresto natin itong suspect na sa tulong ng pag-forward tracking natin sa mga CCTVs at saka sa tulong na rin ng barangay na na-identify ito kasi taga doon lang din sa isang barangay kung saan itong nangyaring pagnanakaw sa bahay.
0: Nabawi ng otoridad ang ninakaw ng suspect maliban sa mahigit 48,000 pisong pera. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa kasong robbery.
22: Sa korte na lang po tayo mag-usap.
0: Samantala, lumalabas sa records ng pulisya na dati nang naharap ang suspect sa kasong may kinalaman sa illegal na droga noong 2019 at 2023 at pagsusugal na karaang taon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tagumpay na nasungkit ni Pinoy tennis pride Alex Ayala ang panalo laban sa World No. 2 at Wimbledon champion na si Elena Rybakina sa round of 16 ng Berlin Tennis Open sa score na 7-5, 6-4 na kamit ni Ayala ang monumental straight sets victory at aabante sa quarterfinals. Una nang nagharap ang dalawa sa Italian Open nitong Mayo kung saan nagwagi ang Kazakh star laban kay Ayala. Para sa 21-year-old Filipino tennis ace, maituturing itong isa sa pinakamalaking tagumpay sa kanyang career. Nakatakdang humarap si Ayala kay World No. 8 at Ukrainian player Elina Svitolina para sa quarterfinals. Good luck!
2: Tsaka ito yung pangalawang World No. 2 na natalo niya. Una si Iga Ishboate. Ayan. Yan ang mamarangkadang balita ngayong araw sa ngalan ni Nina Corpus. Ako si Maan Makapagal.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
23: Pagdating sa

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa aksidente sa kalsada. Sugatan ang isang batang estudyante matapos mabundol ng sasakyan habang tumatawid sa pedestrian lane sa San Mateo, Rizal. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson. Exclusive!
2: Nakunan sa CCTV nitong Webes ng hapon ang isang batang estudyante sa General Luna Avenue sa San Mateo, Rizal. Natakpan siya ng jeep na huminto sa tapat ng pedestrian lane at nabundol ng parating na utility van.
3: Medyo tumasik po yung bata. Tapos may mga dumating po na mga responde, may mga police, ambulansya. Tapos kinawa na po nila yung bata.
2: Huminto ang van at tinulungan ng driver ang biktima. Rumesponde rin ang mga tauhan ng San Mateo LGU at pulisya habang binigyan ng first aid ng doktor sa katapat na ospital ang biktima.
4: Yung mismong driver ng utility van ay siya mismo ang tumulong at dalhin yung tao sa ospital.
2: Batay sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ng bahay ang estudyante ng mabundol. Ligtas na sa tinamong mga galos sa katawan at pinsala sa ulo ang biktima. Nakipag-arreglo naman ang kanyang mga magulang sa van driver. Dahil sa insidente, muling hinikayat ng LGU ang mga magulang na pag-ingati ng kanilang mga anak sa paglalakad sa kalye at kung maaari ay ihatid at sunduin sila.
5: Kung hindi naman, ay maaari naman po humingi ng tulong ang mga bata doon sa mga nakadeploy ng mga DPOS personnel at mga barangay tanod. Rest assured na nandun po ang ating mga Department of Public Order and Safety.
2: Nagpaalala rin ng mga otoridad sa mga motorista na laging sumunod sa batas trapiko. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Arestado ang isang akyatbahay na tumangay na mahigit kalahating milyong pisong halaga ng alahas at pera sa Quezon City. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
6: Nag-ala Spider-Man ang lalaking ito sa pagpasok sa gate ng isang bahay sa Barangay Tandangsora, Quezon City, Miyerkules ng madaling araw. Pagbaba, kaagad niyang sinira ang mga CCTV sa labas at loob ng bahay kaya hindi na nabidyohan ang mga sumunod na kilos niya. Ayon sa pulisya, nalimas ang mga alahas at pera sa bahay dahil ilang araw nang nasa bakasyon ang may-ari nito.
7: Na-discovery nila na sira na itong pintuan nila sa may likuran. Sa pag-check niya sa mga gamit niya doon sa master's bedroom nila, kalat na. So, winasak yung mga drawer at saka cabinet nila. So, nawala yung mga assorted na alahas at saka iba-ibang foreign currency na pera.
6: Natuklasan sa follow-up operation na residente sa lugar ang lalaki kaya agad na natuntun at naaresto. Na-recover sa suspect ang halos 400,000 pisong halaga ng alahas at ilang piraso ng Singaporean at Hong Kong dollars at Malaysian ringgit. Ang halos 300,000 pisong cash naman na ninakaw niya, bawas na.
8: Sa korte na lang po tayo mag-usap. Sa korte na lang po. Sa korte na lang po ang sasabi.
6: Batay sa records ng pulisya, labas-pasok na sa kulungan ng suspect dahil sa droga at sugal. Balikulungan siya ngayon dahil sa reklamong robbery. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
1: Sugatan ang lalaking sinaksak ng ama ng dalagitang binastoso manunya sa San Andres Bukid, Maynila. Yan ang CCTV Patrol ni Daniza Fernandez.
9: Masarap ang kwentuhan sa kalye ng grupong ito sa Barangay 767 San Andres Bukid, Maynila. Nang biglang sugurin at saksakin ng nakaputing lalaki ang isa sa kanila nitong Miyerkules ng madaling araw. Nakatakbo ang 27 anyos na biktima. Inawat naman ng anak na lalaki at magulang ang suspect, kaya hindi na nito nahabol pa ang biktima. Agad na naaresto ang suspect. Depensa niya, ipinagiganti niya ang kanyang 14 anyos na anak na babae sa pambabastos umano ng biktima.
10: Paulit-ulit pumapasok sa bahay. Kahit mga tulog na kami, pumapasok pa rin sa pinto. Hindi ko na mapigilan yung sarili ko sa laging ginagawa sa anak ko.
9: Batay sa investigasyon ng mga otoridad, ilang beses nang ipinabarangay ang biktima dahil sa pagnanakaw at inaasal nito.
11: Nakatukoy niya yun, kaya itutulak niyang pilit pag hindi binuksan. Hahanap at hahanap siya ng way para masilip niya yung loob. Kaya pag talagang wala talaga, umaalis naman siya.
12: Itong victim talaga is may mga ano na dati. Parang may mga grudges na sila before dun sa area nila, sa lugar nila. Ang pinaka-highlight nun is yung anak ng suspect is parang nabastos nitong biktima natin.
9: Inamin ng ina ng biktima na gumagamit ng droga ang anak. Pero mariin niyang itinanggi ang mga paratang ng suspect.
13: Ang ugali niya, papasok siya sa bahay pero wala naman siya ginagawa. Nag-iisip lang yung tao na, ay, isinipan niyo anak ko eh, wala naman. Pag hindi naman nakadroga po, matanyo. Naglilinis ang bahay, maayos.
9: Narecover ang patalim na ginamit ng suspect. Ligtas na sa tinamong malalim na saksak sa tiyan ang biktima. Desidido ang kanyang pamilya, nakasuhan ng frustrated murder ang suspect at ang anak nito. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
14: Walo ang nailigtas sa nasunog na residential building sa Santa Cruz, Maynila, Biyernes ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 8 ng umaga at agad itong iniakyat sa fire alarm. Aabot sa 4 na fire trucks ang kinailangang rumisponde. Na-rescue naman ng mga otoridad ang 8 individual, kabilang ang 4 na natrap sa elevator. Tumagal ang sunog ng halos isang oras bago idineklarang fire out. Inaalam para mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang halaga ng ari-ari ang tinupok ng apoy. Hindi umano nagtutugma ang ilang testimonya ng Ateneo basketball players at ng kanilang mga coach kaugnay sa trahedya sa Aurora. Humarap na rin sa CIDG si dating Ateneo head coach Tab Baldwin ngayong Biyernes matapos na hindi sumipot sa unang patawag. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
15: Maagang dumating sa tanggapan ng BNP Criminal Investigation and Detection Group ang nagbitiw na head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin ngayong Biyernes. Kasama niya humarap ang ilang abogado para sa investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, kritikal ang testimonya ni Baldwin para mabigyan linaw ang mga pangyayari sa team building activities sa Aurora na nauwi sa trahedya.
16: Material kasi siya ang head coach, head of management. He makes 90% of the executive decisions. So yung testimony niya is very important.
15: Ipinasusumite rin na CIDG ang drone footage ni Baldwin ng insidente.
16: Si Tab Baldwin had one during the emergency itself, pero the resort put on during the rescue. So dalawang separate, pero makes ilang ba yung kita Baldwin para 2 minutes lang at the confusion with all that said failed yung drone niya. Pero yung the resort, I think, put up another drone and we're gonna try to get footage.
15: Bukod kay Baldwin, dumalo rin si na assistant coach Dean Castaño, Ateneo University Athletics Office Director Emmanuel Fernandez at iba pang opisyal. Base sa inisyal na investigasyon, hindi umano nagtutugma ang ilang pahayag ng Ateneo basketball players at ng mga coach kaugnay na insidente.
16: Kasi ibang vantage point siya, isa iba yung mga players nasa dagat, yung mga coaches nasa pangpang. We are piecing together the testimonies of what makes sense and what doesn't. And it'll take us a while, it'll take us another week before we come up with a report. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan din namin mahanap. So, we need a full investigation.
15: Mula sa CIDG, nagtungo naman sa National Bureau of Investigation si Castaño para sa hiwalay na investigasyon.
17: We came here today to submit our affidavit regarding the facts of the case from his perspective. They're all there.
15: Ipinagpaliban naman sa Lunes ang pagharap ni Baldwin sa NBI. Hindi naman nakapunta sa CIDG at NBI si Ateneo de Manila University President Father Robert Yap dahil abala sa graduation ceremonies ng universidad. Tanging mga abogado niya ang dumating sa NBI. Sabi nila, ibibigay ang mga hinihinging records at dokumento kaugnay sa insidente ng pagkalunod sa susunod na linggo. Bagamat hindi personal na nagtungo sa NBI, nagsumite na ng kanyang sworn affidavit si dating Ateneo basketball team manager Epoch Kimpo. Sa Ateneo campus naman ngayong Biyernes ng hapon, nagsipag-walkout ang ilang mag-aaral na nakaitim bilang pakikiramay sa pagkamatay ng mga kapwa-atenista sina Baterbonya at Adili. Nanawagan din sila ng katotohanan hustisya at pananagutan sa nangyari. Pansamantala namang pinagbabawalan lumahok sa mga aktibidad ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP ang lahat ng coaching staff ng Ateneo na sangkot sa insidente habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng UAAP na ang hakbang na ito ay para mapanatili ang integridad ng investigasyon at masunod ang due process. Itinakda rin sa 15 ng Hulyo ang huling araw ng pagsusumite sa UAAP ng official findings ng Ateneo tungkol sa insidente. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
18: Umayag si Russian President Vladimir Putin na palayain ang 20 ng Pinoy na nakulong dahil sa ilegal na pagpasok sa Russia. Samantala, sinabi ni Pangulo Marcos Jr. na wala pang pinal na kasunduan ang Pilipinas at Russia sa pag-aangkat ng langis dahil sa ilang komplikasyon sa geopolitics. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
19: 24 na Pilipino ang makakauwi na sa kanika nilang mga pamilya sa Pilipinas matapos ang 9 na buwan na pagkakaipit sa Irkutsk sa Russia. Iyan ang magandang balita na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatapos ng 2 araw na pagbisita niya sa Russia. Ayon kay Marcos, dinakip ang mga Pilipino dahil sa problema sa immigration documents. Pero sa ngayon ay hindi pa malinaw. Kung ano ang naging mga trabaho nila sa Russia at kung sino ang nagpasok sa kanila dito.
20: Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito at nagulat
19: ito.
20: Sabi niya, hindi ko alam yan. Ang pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Noong dinner, kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. Sabi niya, we will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home back to the Philippines and back to their families.
19: Ayon sa Pangulo, tinanong ng Russia ang mga naturang Pilipino kung nais nilang ayusin ang kanilang mga dokumento para legal na makapagtrabaho. Ngunit mas pinilian niya ng mga Pilipino na bumalik na muna sa Pilipinas. Samantala, sa pagtatapos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit dito sa Kazan, binati ng 2 partido ang paglagda ng Estados Unidos at ng Iran ng kasunduan para tapusin ang gera at buksan ang Strait of Hormuz.
21: We expect the situation in the Middle East and in the Persian Gulf will stabilize, which will have a positive effect, among others, on global energy and food markets.
19: Ayon kay Marcos, magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng ibang pagkukuhanan ng langis. Pero sa ngayon ay hindi pa naisa sa pinal ang isang oil importation deal sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia.
22: There are many complications to that. It is not that simple. Signing a trade agreement. There are of course political considerations, geopolitical considerations. The Philippines is just responding, adjusting to the new reality. And very early on, I think you will remember, I already said that the Philippines has no longer subscribes to a bipolar world where you have to choose one side over the other. We will just have to be very careful to make sure that we are not inadvertently becoming part of a system that is encouraging war. Anyway.
19: Patuloy pa rin pinag-aaralan ng 2 bansa ang mga posibleng kasunduan para sa pag-aangkat ng iba't ibang produkto pagdating naman sa ASEAN.
21: Russia will continue to comprehensively facilitate ASEAN states in their effort to maintain peace and stability in Southeast Asia and in a wider sense in shaping around the Eurasian region of a robust, open and holistic security system as well as multifaceted cooperation.
19: Hindi direktang nagkomento ang Pangulo ng Russia kung paano nito matutulungan ang ASEAN at China na maresolba ang mga sigalot sa South China Sea.
23: I think the President was just, President Putin was just very general in scope because it is something that I don't think he wants to really go into the particulars. Your question was, can there be a bridge?
24: Yes.
23: I mean, I'm just saying that there's a possibility. It may be highly speculative, but the possibility will always be there.
19: Ayon kay Marcos Jr., nagsisimula pa lamang ang Pilipinas at ang Russia sa pagpapalawig ng bilateral relations at inaasahan na sa mga susunod na buwan o taon ay magkakaroon na ng mas konkreto at detalyadong mga kasunduan ang dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, agrikultura at enerhiya. Malinaw kay Marcos na nakakaapekto ang ingay politika sa kumpiyansa ng mga foreign investor na magnegosyo sa Pilipinas.
20: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado and take care of the business of government, the business of legislation.
22: That is exactly what we have been all hoping for, that things become more orderly, na maging maayos ang takbo ng Senado.
19: Pinabulaan na naman ng Pangulon ang mga umuugong na bagong balasahan sa gabinete.
22: I'll be very candid, I'll be very frank with you. Of course, I want Ben-Hur to play a more active role in government. But to just because we want him to join, to become a more active part in government, doesn't necessarily mean that somebody else has to be. The people who are sitting in their particular capacities, be it cabinet, be it some other agency, are, as far as I'm concerned, doing the job that they are asked to do.
19: Hindi makapag-uwi ng investment pledge si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula dito sa Russia dahil anya nagsisimula pa lamang ang pagpapalawig at pagpapalalim ng relasyon ng dalawang bansa. Pero umaasa ang Pangulo na matapos ang kanyang unang pagbisita dito sa Russia ay magbubukas ang mas maraming oportunidad para sa mga ordinaryong Pilipino na makapagnegosyo o kaya naman ay makapagtrabaho dito sa pinakamalaking ekonomiya ng Eurasia. Katrina Domingo, ABS-CBN News, Kazan, Russia.
18: Nagtala ng dambuhalang upset win si Pinay tennis star Alex Iala sa Berlin Open sa Germany. Tinalo niya ang world number 2 at Australian Open champion na si Elena Rybakina sa round of 32 pasado ating gabi ngayong Biyernes. Nagpapadrol, Diane Castillejo.
0: Inabangan ng tennis fans ang pagharap ni na world number 2 Elena Rybakina at Pinay star Alex Iala sa round of 16 ng Berlin Open na isang WTA 500 tournament. Mainit ang umpisa ni Rybakina na sunod-sunod ang mga ace at malalakas na serve. Lumamang siya 4-1 sa opening set pero hindi bumigay si Iala. Naging matatag sa baseline at buong tapang na sinalubong ang mga serve ni Rybakina. Humabol ang Pinay gamit ang mga pambihirang return at baseline winners at kinuwang 6 sa 7 sumunod na games. Sa second set, tuloy ang momentum at power ni Iala. Si Rybakina naman bumaba ang first serve percentage at dumami ang unforced errors. Lumamang ang Pinay 5-3. Nakahold pa si Rybakina at nasave ang unang match point ni Iala para dumikit 5-4. Pero muling umarangkada ang lefty serve ni Iala para talunin ang dating Wimbledon champion at reigning Australian Open champion. Ang final score, 7-5-6-4. Nanginig at napasigaw sa tuwa si Iala sa gitna ng hiyawan sa kanyang tagumpay sa Steffi Graf Stadium.
3: I'm really pleased with how I hung on there and the level I was able to bring in general this today. There were definitely some difficult moments. My coach told me before the match that, you know, there's only a tactic until the first blow is hit. He said everyone has a game plan against Tyson until Tyson hits you first. So you gotta hit.
4: It was a very good match. Alex played pretty well. Rybakina is super strong. She served very well, and she needed a few games to get used to. And then I think she could return pretty well, and that's why she could stay there and she could do the break.
0: Malaking bagay na naging sandata na ni Iala ang serve. Naka-apat siyang aces, dalawa rito nakuha niya ng back-to-back at may 11 winners siya sa buong laban.
4: She served the best. She was not scared to do it. A big win. So we are very happy. She moved very well. She put a lot of intensity, and we continue working on the serve.
3: The game plan was kind of in and out of my mind, I guess, in regards to the return. Yeah, that's what I would say was the initial theme of today's match. I'm able to stay low. I try my best to be aggressive. And I think on grass, that's very important.
0: Sunod na kalaban ni Iyala si world number 8 at 6 seed Elina Svitolina ng Ukraine sa quarterfinals.
3: Elina is a very consistent player. She's obviously a huge fighter, you know, with her background and her experience. She's also able to be aggressive when needs be.
0: Hangad ni Iyala na mailabas niya ang kanyang tinawag na best tennis sa kanyang susunod na laban. Si Elena Rybakina ang panglimang top 10 player at ikalawang world number 2 na pinatumba ni Iyala. Na-upset na niya sina Iga Świątek, Madison Keys, Jasmine Paulini at itong Marzo tinalo niya si Coco Gauff. Sa kanyang tagumpay kay Rybakina, pinatunay ni Alex ang kanyang tapang at galing sa pinakamataas na level ng women's tennis. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pagkabansot at kakulangan sa timpang ng mga bata, problema pa rin sa Pilipinas. Dini, handa na para sa kickoff ng Signals World Tour. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: DZMM Lumen 1.

0: ating gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZM. Radio Patrol 630.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silimarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o

laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.

0: kanilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye sa Suko sa DZMM. Gas Amelgas at Jesse Cusat. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Radio.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng

pinakamagagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public

0: Nagsampa ng ikalawang batch ng kasong kriminal sa Department of Justice ang Bureau of Customs laban sa limang cargo forwarding at trading firms dahil sa umano'y modus ng mga inabandonang balikbayan box. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nilabag ng mga naturang kumpanya ang Customs Modernization and Tariff Act. Anya, matapos mangolekta ng bayad mula sa mga OFW, nabigo umano ang mga itong maproseso ang mga kargamento sa sandaling dumating ang mga container sa bansa at sa halip, isinisi ang pagkakaantala sa BOC. Ang pagsasampa ng kaso ay para mapanagot ang mga ito na naging sanhi ng pagka-stranded ng libu-libong package ng mga OFW. Naghahanda na rin umano ang mga BOC ng mga karagdagang reklamo sa mga susunod na linggo. Pinag-aaralan ding kasuhan ng large-scale estafa at cybercrime-related cases ang mga partidong nag-ooperate sa ibang bansa.
1: Pag tiningnan niyo yung paliwanag, verbal, at sa websites nila, nakalagay doon, ay nakabinbin o pending sa Bureau of Customs. Mali yun. Hindi ito yung overnight lang na nag-shopping. Ilang buwan nilang iniipon itong mga boxes na to. Ito ay simbolo na patuloy ang kanilang pagmamalasakit, pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas.
2: Malaking tulong sa mga motorista ang nakaambang big-time rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ito ay kasunod ng peace deal ng US at Iran. Ayon sa Department of Energy, maaaring magpatuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo kung susunod ang dalawang bansa sa mga napagkasunduang kondisyon. Nagpapatrol easily.
3: Sa 11 oras na pamamasada kada araw ng tricycle driver na si Gavino, sapat lang ang kanyang kinikita para sa 500 pisong budget na pinagkakasya ng kanyang pamilya. Dahil mataas pa rin ang presyo ng gasolina, wala nang puwang para sa iba pang gastos.
4: Ang naiiniipon ko lang na sumasobra sa pang-araw-araw, yung pangbayad niya lang sa ilo ng tubig. Meron din kasi yung wala kang nailala na pang gastos dahil iba pagka nagkasakit.
3: Para naman sa jeepney driver na si Alfonso, swerte na kung makapag-uwi siya ng 500 piso pag maganda ang pasada.
5: Pinakamalaki 2,000, tsamba na yon. Magdidiesel ako ng 1,000, babantay ko ng 500, masila sa 500 lang.
3: Base sa unang 4 na araw ng trading sa world market, nasa 10 piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel. 6 na piso kada litro naman sa gasolina at higit 10 piso naman kada litro sa presyo ng kerosene. May isa pang trading day kaya maaaring lumiit o lumaki pa ang rollback sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy o DOE, epekto ito ng paglagda ng US at Iran ng isang Memorandum of Understanding para tapusin na ang gera sa Middle East na nagsimula noong Pebrero.
6: Sa level na yun, nasa 70-80 na tayo ngayon eh. So ang epekto nitong rollback next week, baka pumasok na tayo sa 60 peso to 70 peso range ng liter.
3: Dagdag ng DOE, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo kung susunod ang dalawang bansa sa mga itinakdang kondisyon.
6: May compliance period pa sila na 2 months, no, doon sa mga conditions. Kung yun ay tutuloy-tuloy na i-comply both parties at wala nang balitang kontra dito sa mga magagandang development, then tutuloy-tuloy ho ang inaasahan nating rollback.
3: Pero hindi aniya ibig sabihin agad na babalik sa 50 pesos ang presyo ng petrolyo.
6: Kailangan ho ng around 6 to 12 months para ho maka-recover ulit yung supply level na galing ng Persian Gulf before the conflict.
3: Ayon ng DOE, samantalahin na muna ang 10 pisong fuel discount na ibinibigay ng gobyerno sa ilang PUV drivers. Kasama ang mga promo mula sa mga gas company habang hindi paganap na bumababa ang presyo ng petrolyo. Easily, ABS-CBN News.
7: Arangkada na ang Signals World Tour ng Bini sa Martes. Ang kanilang Manila leg ang magsisilbing kickoff bago dalhin ang concert sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng Australia, New Zealand, North America at Europe. Live mula sa Pasay City ng Papa Droll, MJ Felipe. MJ, ano ang pasabog ng Nations Girl Group bukas? Paki-spill the tea naman dyan.
8: Parang may kapat.
9: Alam mo, Alvin, yan din ang gusto kong malaman. Kaya
8: Eto na, straight na, kasama ko na ang Beanie. Hello!
9: Hi! Yes!
8: Tomorrow is the big day.
9: Tomorrow?
8: Yeah. Kamusta na ang preparations for tomorrow?
9: I think we're ready na po. So right now, nagpo-focus na lang kami sa stage blockings kasi first time din namin makita and makapag-rear sa stage, tapos magde-dress rehearsal kami for later. And yeah, we're just excited. Pero kinakabahan po kami, but we're excited for tomorrow.
8: Okay lang naman yung konting kaba, di ba? Meron bang konting Easter egg? Ano bang pwedeng... alam kong no spoilers, pero teasers. Ayan, Sheena.
10: Ano po, merong special performance, pero wala kaming special guest.
8: Ha? Walang...
10: Meron pong special performance, pero wala kaming special guest.
8: Okay. Huhulaan ng mga blooms yan.
10: Yes.
8: Kung ano yung sorpresa na yan. Pero gaano kakaiba ang preparation this time? Colette?
10: Parang ito po yung iba po yung level ng pagod namin. Okay. Nakakapagod yung Coachella, pero ito po talagang doble. Kasi wala po talaga kaming hinga, puro po kami sunod-sunod performance.
11: Tayo talaga mostly.
10: Tayo, kami mostly ang nasa stage talaga. So
8: wait, yung Coachella natin, 42 minutes straight. Walang
10: yes.
8: pahinga. Ito, parang mas mahaba
10: mas
8: pa to.
10: Mas mahaba pa to. Tas talagang performance after performance. Walang yes. tigil. Bahala na si Lord. Bahala na Beanie.
8: Pero kinaya.
10: Kakayanin.
8: Kakayanin. Now, this kickoff will set the tone for the World Tour. Tama, Jo?
10: Yes! Opo, malapit na kami mag-world tour, guys. And, yun nga, tama yung sinabi ni Ate Colette. Ito yung magsiset ng kung paano yung energy namin. And ako confident talaga ako na for this world tour, it's another energy. Level up talaga yung ipapakita namin. Kasi, na-try na namin sa 2 songs na meron kami for this concert. Katumbas niya na yung pagod namin sa buong Coachella.
8: Wow!
10: Opo, abangan niyo yung 2 songs na yon.
8: Okay, top secret pa yung stage. Kaya hindi, wala kami dun sa stage area. Yes. Pero nakita niyo naman yung mga ilaw. Gumagalaw na. And today is a very special day.
10: Yes!
8: Dahil, Stacy?
10: Dahil birthday na ni Gwen!
8: Yay!
10: Yay! Thank you, guys. What's your wish, Gwen? Wish? Wish ko maging successful yung concert and mag-enjoy yung bloom.
8: Ay, may binulong na. May binulong
10: yes,
8: na sa
10: thank
8: live.
10: You so much sa mga nag-greet sa akin at sa mga naki-celebrate. Yeah.
8: All right, girls, good luck tomorrow. Be safe
10: salamat
8: and have
10: po.
8: A healthy and successful kickoff tour bukas. Sa mga blooms, kita-kits tomorrow at yan ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena. Balik sa inyo dyan sa studio.
7: Maraming salamat, MJ Felipe.
0: Pagbabalik ng TV Patrol, Senate President Sherwin Gatchalian sinagot ang paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na nais ng mayorya na kontrolin ang takbo ng impeachment trial. At klase sa isang eskwelahan sa Cagayan na antala dahil sa ipo-ipo. Tuloy-tuloy pa rin mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TZMM, numero uno sa aksyon.
13: Oras, 7:06 ng gabi.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the end. Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
16: Oh.
18: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya

structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: patiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Basta AM, DZMM!
3: Pinabulaanan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang paratang ni Senador Alan Cayetano na balak umano ng mayorya na kontrolin ang takbo ng impeachment trial ng Vice Presidente at pagtakpan umano ang flood control scandal. Dalawang dating maestrado naman ng Korte Suprema ang nagsabing maaaring ibaba ang kinakailangang boto para i-convict ang Vice Presidente. Nagpapatrol Victoria Tulad.
4: Ebidensya ang pagbabatayan ng mga senator judge sa kanilang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian isang araw matapos sabihin ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nais ng mayorya na kontrolin ang takbo ng impeachment.
5: Magdedepende yan sa ebidensya ang ipapakita ng both sides, no? Prosecution and defense. Jamasisway ang mga senator judges. Hindi sa pagpapalit ng liderato, hindi sa pagpapalit ng mayorya, manorya.
4: Itinanggi rin ng mayorya ang akusasyon ni Cayetano na pagtatakpan nila ang flood control scandal.
5: Very clear sinabi ni Chairman Erwin Tulfo na itutuloy niya itong flood control. Pero dapat maayos at mayroong mga affidavits na isasubmit sa committee.
6: Walang kino-cover up yung new majority. In fairness, at sana naman kayang ibigay ito ni Senator Alan, nagsimula yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scandal sa pamamagitan ng privileged speech ng isang majority, miyembro ng new majority na naging chair ng Blue Ribbon noon, si Senator Ping.
4: Ayon kay Gatchalian, pag-uusapan pa rin kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Naunang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na si Senador Francis Escudero ang natitisil para sa posisyon.
5: Importante naman sa akin ay sundan yung rules at mapag-usapan. Wala naman nakasaad sa constitution, even in our rules, na kailangan abogado. In fact, ang gusto nga ng constitution, mas simple, mas naiintindihan ng taong bayan, at malabas ang ebidensya.
4: Wala namang issue kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung hindi man si Gatchalian ang upong presiding officer.
7: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. I will definitely do whatever I can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smoothly, that we move away from the chaos.
4: Sa isang joint statement, nagpahayag ng pagkabahala sa posibleng paghalal kay Escudero bilang presiding officer ang iba-ibang grupo at individual, kabilang dito ang isang bayan na kinabibilangan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio.
8: My position there is we should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi sabi ni Chis na Fort Wade doesn't mean kaagad. Fort Wade, we can delay this. Bakit nga dinelay?
4: Pero iba ang pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna.
9: That is not necessarily determinative of how Mr. Francis Escudero, Senator Escudero, will preside. If that happens, let's give him a chance to perform properly.
5: Malaki pa nga yung budget.
4: Wala pang tugon si Escudero tungkol sa issue. Sa usapin ang conviction threshold o yung bilang ng boto na kailangan para ma-convict ang pangalawang pangulo, naniniwala si Azcuna na dapat gawing basehan ang bilang na 24 o lahat ng miyembro ng Senado. 2/3 o 16 ang kailangan para mag-convict kahit 2 senador ang hindi pisikal na makapunta sa Senado. Maaari lang umanong bumaba ang conviction threshold dahil sa sitwasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
9: He can be considered, in my view, as resigned, constructive resignation, because being a fugitive entails running away from the legal system. And if one runs away from the legal system, he relinquishes all membership in that system. Then you have 15 to convict.
10: Mr. President.
4: Sinabi naman ni Carpio na hindi maaring lumahok si Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong at tinatawan ng 90-day preventive suspension.
8: Sabi ng Korte Suprema, you cannot hold office. You cannot hold public office. If you cannot hold public office, you cannot vote. So hindi ka pwede bilangin. To be a senator judge, you must be a senator first.
4: Sa Lunes, June 22, ipagpapatuloy ang pre-trial conference para sa impeachment trial. Samantala, muling binanata ni Cayetano sa pamamagitan ng Facebook Live ang majority senators.
11: Si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacañang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po, iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan.
4: Tugon ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, bakit pa pinapatulan ang mga pahayag na parang telenovela na hindi naman umano nakabubuti sa bansa. Giit ni Soto, dapat mag-move on sa mas mahalagang issue. Si Lacson, naaawa kay Cayetano at umaasang hindi siya magkakaroon ng complete meltdown lalo't matagal umano silang naging magkaibigan noong kongresista pa si Cayetano. In-adopt at inalagaan umano ni Lacson si Cayetano noong 2007 midterm elections. Kinukuha pa ng ABS-CBN ang panig ng ibang majority senators. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
3: Tuloy na sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ayon yan sa pag-uusap sa pre-trial conference. Hamon naman ang tagapagsalita ng prosekusyon. Kung seryoso nga ba ang bise sa pagharap sa mga aligasyon at magpakita sa paglilitis? Nagpapatrol, Vivian Gulia.
12: Nagbago man ang liderato sa Senado, wala umanong pagbabago sa petsa ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervel Luistro, kinumpirma sa pre-trial conference nitong Huwebes na tuloy sa July 6 ang pagbubukas ng paglilitis.
13: We are aligned to starting the trial proper this coming July 6. July 6 is definite already. It was confirmed between and among all the parties involved, including the impeachment court. Headed during that time yesterday, of course, our clerk of court, si Attorney Bantog.
12: Umaasa ang prosekusyon na haharap ang bise sa Senate Impeachment Court para maghain ng plea kung guilty or not guilty bago ang paglalatag ng mga ebidensya. Pero dumaluman o hindi ang bise, hindi ito dapat makaantala sa paglilitis.
13: Yung failure ng respondent to appear, it will not stop or abrogate the proceedings. It will simply mean an entry of not guilty and thereafter trial will proceed.
14: Kailangan po para sa amin na siya po mismo ang mag-plea, mag-enter ng kanyang plea, no? Para po makita natin din yung kanyang commitment and seriousness sa pagharap nitong mga kasong ito laban sa kanya.
3: Estrada.
4: Tiwala naman ang prosekusyon sa Senate Impeachment Court, sino man ang mapagpasahan itong gawing presiding officer sa paglilitis. Sa pre-trial conference nitong Huwebes, natapos ang pagmarka ng ebidensya kaugnay ng articles of impeachment na nag-aakusa sa bisen ng umano'y panunuhol at matinding pagbabanta. Magpapatuloy ang pre-trial conference sa Lunes para sa pagmamarka ng ebidensya kaugnay naman ng articles na nag-aakusa ng umano'y di ba ay paliwanag na yaman at maling paggamit ng confidential funds. Hanggang Lunes din ang ibinigay na panahon ng Senate Impeachment Court sa magkabilang panig para magsumite ng komento sa stipulation process. Kasunod dito ay naasahang ilalabas ang pre-trial order ng Senate Impeachment Court na magiging gabay sa mismong paglilitis. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
10: Patuloy pa rin ang problema sa kakulangan ng timbang at pagkabansot ng mga batang Pilipino base sa pag-aaral ng DOST Food and Nutrition Research Institute. Sa kabilang banda, nakababahala rin ang pagiging overweight at obese naman ng mga batang Pinoy. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
15: Apat na taong gulang na ang anak ni Vanessa, pero kulang sa timbang at maliit din para sa edad. Hindi mahilig sa masustansyang pagkain ng kanyang anak, at kapag nakakakita ng soft drinks, hinahayaan niya itong uminom.
16: Ang hina din po kasi kumain. Yung gusto niya po ng ano, hotdog, itlog, ganun. Tapos pag pakainin po ng gulay, maarte, ayaw po ng masela. Mahal po ng mga bilihin, ang hirap po ng mga pakainin sa araw-araw.
15: Sa bagong labas ng DOST Food and Nutrition Research Institute ng National Nutrition Survey, tinuturing ang stunting o pagkabansot bilang high public health significance o seryosong issue. Lumalabas kasi na halos 3 sa bawat 10 bata edad 0 hanggang 5 taon ay bansot. Base rin sa pag-aaral, mas mataas ang insidente ng pagkabansot sa mga probinsya. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang may pinakamataas na porsyento ng stunting sa bansa. Sinundan ito ng Negros Island Region at Mimaropa. Isa sa mga pangunahing rason nito ay ang tinatawag na food insecurity. 3 sa bawat 10 pamilya sa bansa ay nakararanas ng moderate hanggang severe na food insecurity.
17: Geographically isolated and disadvantaged regions ay consistent na matataas ang prevalence. Not just feeding po ang kailangan, but beyond feeding, kailangan po bigyan po ng livelihood yung pamilya para equip sila makabili ng masusustansyang pagkain.
15: Ayon pa sa FNRI, karaniwang ipinangungutang lang ng mga pamilya ang pagkain sa mga maliliit na tindahan kung saan madalas ay hindi ito masustansya. Health concern din ang pagtaas ng mga batang overweight at obese. Bagay na aminado si Abby ay dahil na rin sa pagiging laganap ng mga fast food. Halos isa sa bawat 10 bata edad 5 hanggang 10 ang overweight at obese.
18: Hindi rin maiiwasan na hindi rin bumili kasi nakaka-tempt talaga. Nakakapagod kasi mag-isip ng lulutuin sa whole day.
15: Dagdag pa rito ang kakulangan ng physical activity ng mga bata dahil madalas tutok sila sa mga gadget.
19: Yung mga simpleng gawain sa bahay, basta gumagalaw-galaw ka, yun ay napaka-importante kasi ang ano natin, yung risk natin sa mga non-communicable diseases as early as yung mga early 30s nagde-develop na.
20: Boils down to training, educating them on food choices, not only what they can afford, but choice. Baka kailangan na maiba yung mindset na pagmalusog, healthy. It should not be the case.
15: Binigyan din ng DOST-FNRI ang kahalagahan ng mga polisiya at batas na gagabay sa publiko tungo sa pagiging wais sa pagkonsumo ng masustansyang pagkain. Pero para maging labis na epektibo ito, kailangan ding naisin ng consumer ang mas malusog na pamumuhay at pangangatawan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
10: Nabuo ang isang dust devil, yung parang alimpuyo, sa may Santa Ana Fishery National High School sa sentro ng Santa Ana, Cagayan. Sa videong kuha ni Teacher Ryan, umiikot ang dust devil habang tinatangay nito ang alikabok at mga tuyong dahon sa lupa. Tumagal lamang ng ilang segundo ang dust devil bago tuluyang naglaho. Pansamantalang naantala ang klase matapos magsilabasan ang mga guro at estudyante para matunghayan ang pambihirang pangyayari. Ang alimpuyo ay isang umiikot na bugso ng hangin na karaniwang nabubuo sa mainit
0: at tuyong panahon.
21: Sa lagay naman ng panahon, ganap ng bagyo ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang lalakas pa ito ngayong Biyernes at posibleng pumasok na ng FAR Sabado ng gabi o Linggo ng umaga, kung saan tatawagin ito sa local name na Francisco. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mababa naman ang chance ng maglandfall ito sa ngayon, pero liliko malapit sa Batanes sa kalagitnaan ng susunod na Linggo. Posible ang pagtaas ng wind signal sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil dito. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ang bagyo sa ating panahon. Pero hihilain at pababalikin ng bagyo ang habagat mula Linggo na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Central at Southern Luzon, Bicol Region at Visayas. Nagdudulot ito ng maulap na papawirin at mga pag-ulan. Maaliwalas naman ang panahon sa ibang bahagi ng bansa, pero posible pa rin ang panandali ang pagbuhos ng ulan.
3: Susunod, helicopter at ilang barko ng China namataan sa pagpapatrolya ng Philippine Navy sa Baudi Masinloc sa West Philippine Sea. At Ann Curtis, ano ang saloobin sa mainit na Asia ng Halfies? Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: TZMM, numero uno sa aksyon! Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras 7:32 ng gabi.
22: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ilang barko at helicopter ng China ang namataan sa pagpapatrolya ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ngayong Biyernes. Kinumpirma rin ng Navy na wala na ang naunang naitalang floating structure sa lagoon sa loob ng bahura. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
1: Maayos at walang naiulat na aberya sa pinakabagong maritime at sovereignty patrol ng BRP Jegusilang ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Pero habang papalapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal 124 nautical miles sa kanluran ng Zambales, na-monitor ang apat na barko ng China.
2: We have observed several vessels, the PLA Navy vessels and Chinese Coast Guard vessels and Chinese Maritime Militia vessels outside the lagoon, outside the Scarborough.
1: Kabilang dito ang dalawang Jiangkai class frigates ng Philippines Liberation Army Navy na may hull numbers 555 at 554, isang auxiliary tanker, isang Jiangdao class corvette at isang maritime patrol aircraft. May kita sa aking likuran ang barkong pandigma ng China, ang PLA Navy 554, na patuloy na nagmamanman sa BRP Jegusilang sa kanilang sinasagawang maritime at sovereignty patrol dito sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, kahit na patuloy ang presensya ng China at pagbubuntot nito sa kanila, ay patuloy ang kanilang pagbabantay na anilibahagi ng kanilang mandato. Bandang alas 10:08, Biyernes ng umaga, nagpalipad din ng Philippine Navy ng AW-109 helicopter mula sa Jegusilang para magsagawa ng maritime air surveillance sa bahura. Ilang ulit na nakatanggap ng radio challenges ang barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. Pero tugon ng Philippine Navy.
3: This is Philippine Navy Warship 7 conducting lawful maritime patrol within Philippine Exclusive Economic Zone in a port.
1: Hindi naman naging hadlang ang paninita sa radyo ng China sa misyon ng Philippine Navy. Na-verifika rin sa aerial surveillance ng Philippine Navy na wala na ang nauna na italang floating structure sa lagoon ng Bajo de Masinloc.
4: The conduct of our maritime and sovereignty patrols here at BDM remained unimpeded despite the presence of two Jiangtai class frigates, one Jiangdao class corvette, one auxiliary tanker, and one maritime patrol aircraft under the People's Liberation Army Navy.
2: As we go to the fly through the over Scarborough Shoal or the Bajo de Masinloc, we observed that the structure previously reported or was already gone.
1: Wala na rin ang panibagong Chinese research vessel sa paligid ng bahura na namataan sa Maritime Domain Awareness Flight nito lang Webes. Ion Sanchez, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
5: Nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Biyernes ng hapon matapos ang kanyang dalawang araw ng working visit sa Kazan, Russia. Pasado alas 4 ng hapon nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo. Sa kanyang arrival statement, sinabi po ng Pangulo na maraming tinalakay sa bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin. Anya, muling pinagtibay ang pagkakaibigan at kooperasyon ng Maynila at Moscow. Tinalakay din anya ang mga paraan para palakasin ang pagtutulungan ng dalawang bansa at mga lugar na direktang may kinalaman sa katatagan, resilience at kaunlaran ng mamamayan. Pinagtibay din anya ang kahalagahan ng palalimin ang ugnayan sa harap ng mga hamong panseguridad tulad ng terorismo, transnational crime, cybercrime at iba pa.
6: I held a very productive bilateral meeting with President Putin where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education and people-to-people exchanges.
5: Pagtabos sa takilya ng pelikulang Tayo sa Wakas na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. As of 4 p.m. ngayong Biyernes, pumalo na sa mayigit 110 million pesos ang kinita ng pelikula at ito na nga ang isa sa highest grossing Filipino movies ngayong 2026. Bukod dito sa Pinas, showing din ang pelikula sa Canada, Guam, Australia, New Zealand at Middle East.
6: natin makita.
5: Ipalalabas naman ito sa Hong Kong simula sa June 21, habang sa Singapore at sa Malaysia sa June 25 at sa June 10 sa Taiwan. Sunod din itong ipalalabas sa mga sinehan sa Macau.
7: Proud bilang isang Pinoy. Ito naman ang ibinandera ni Ann Curtis sa gitna ng mainit na issue tungkol sa Hafiz o mga Pinoy na may foreign blood. Isa pang proud ni Pinoy maid naman ang ibibida na animated web series na Sun Chaser. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
8: Pakikipagsapalarang puno ng mahika at mitolohiya ang ipinasilip sa thriller ng Pinoy animation na Sun Chaser. Likha ito ng Disney veteran animator na si Bobby Pontillas at isa pang animator na si Bernard Badion. Inspired ito ng karanasan ni Bobby nang umuwi siya ng Pinas noong bata siya at kung paano napawi ang kanyang pakiramdam na pagiging outsider.
9: It that I got over that hump was like finally meeting all of my young Filipino cousins in the Philippines who didn't kind of judge me. The unconditional love for them made me feel like, oh, I belong here. Every time I would come back to the Philippines and interact with my aunties and uncles, it always felt so magical and dark and mysterious and scary because of all of the ghost stories that they would tell us.
8: Bukod sa binuo ito sa Pilipinas, kapwa mga Pilipino rin ang nagpahiram ng boses para sa indie series. Kabilang dito sina Charo Santos, Manny Jacinto at Liza Soberano. Kasama rin sa voice cast sina Ding Dong Dantes, anak niyang si Zia, AC Bonifacio, KD Estrada, Eugene Cordero at JR De Guzman.
10: Well, we're doomed.
8: Mapapanood ang pilot episode sa YouTube sa June 22. Gaya ng Sun Chaser, inaabangan na rin ang Netflix action thriller series na Bybus, The Undesirables na pinagbibidahan ni Ann Curtis. Excited na si Ann, lalo't last three tapings na lang sila.
11: Minsan para sobrang pagod na kasi syempre action pero when I see the preview, sabi ko, grabe, sobrang ganda, sobrang worth it and I can't wait for the world to see it.
8: Bukod sa Bybus, gusto rin ni Anne na mag-focus sa paggawa ng pelikula. Tatlo ang naka-lineup niyang proyekto, kasama si na Direk Ruel Bayani, Mikhail Red at Irene Villamor.
11: May mga films tayong gagawin na na-miss ko, iba't ibang genres.
8: May matapang namang paninindigan si Anne sa gitna ng controversial na issue ng pagiging Hafi o Pinoy na may foreign blood.
11: Whenever I'm on that global stage, I'm representing the Philippines. When I'm invited to this, the seat is for the Philippines. So, always proud. Kanya-kanya naman yan eh. Kung it's up to them. But for me personally, as a Hafi, yes, I'm also proud of being half Australian, which was my dad's part of me. But I'm also very proud to be Filipino.
8: Samantala, sa Kimpaw fans sa Australia, itodo na ang kilig dahil due to popular demand, dadalhin ng live sa Australia ang chemistry at magic ng Kimpaw. Opisyal na inanunsyo na kasama sa star-studded lineup ng ASAP XP Australia sa July 25 sina Kim Chu at Paolo Avellino. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Susunod, mga nasalanta ng lindol sa malapatan sa Rangkani, inatiran ng tulong. Ito mainit na pagsalubong kay Coco Martin sa Cavite, sinuklian ang kantahan sa Yawan at Kilig Moments. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
13: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
14: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.

0: basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye sa Soho sa DZMM. Gas Amelgas at Jesse Cruzat. Soho sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Vibe check-in tayo every Sunday afternoon. Every Sunday afternoon. Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan. With due respect. With due respect. Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard A. Darian. With due respect.

0: sa DZMM.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Kalabosso ang isang lalaking nagnakaw ng motorsiklo sa barangay South Triangle dito sa Quezon City. Mismo mga kaanak pa ng suspect ang nagturo sa mga otoridad kung saan siya nagtatago. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
3: Bit-bit ang ayudang galing sa simbahan. Sinipat ng lalaking ito ang mga nakaparadang motorsiklo sa kanto ng Sergeant Esguera Avenue at Scout Madrinian Street, Barangay South Triangle, Quezon City. Ilang saglit pa, pinarangkada niya ang isa sa mga motorsiklo na napag-alamang pag-aari ng foreman ng construction site sa lugar.
4: Mag-inspect daw siya. So, nung babalikan niya, naalala niya, yung susi pala ay naiwan. And nung binalikan niya yung motor, wala na yung motor dun sa area.
3: Sa pagsisiyasat sa mga CCTV sa lugar, napunta ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa Barangay Tatalon. Huling nakita rito ang suspect na nangihiram ng helmet.
4: May hiniram siyang helmet sa area na yon. So nagtanong-tanong kami, nakilala namin yung relatives niya. Tinuro sa amin, dun daw sa Rodriguez Rizal.
3: Nitong Lunes na madaling araw, na-aresto ng pulis siya ang suspect sa isang bahay sa Rodriguez Rizal. Pero walang na-recover na motorsiklo sa lugar dahil naibenta na umano ito ng suspect sa halagang 14,000 piso.
5: Ginawa ko. Kasi po, sige pa, kailangan lang din po namin.
4: Lagi natin i-secure natin yung mga motor natin. Huwag natin iwanan susi. Kung pwede, lagyan natin ng mga additional security feature like yung GPS o yung kandado.
3: Patuloy na nire-recover ng pulisya ang motorsiklo habang nakakulong na ang suspect dahil sa reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
6: Kulangan sa supply ng pagkain at malinis na tubig ang isa sa mga iniinda ng mga apektadong residente ng Barangay Kinam sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province. Para tumugon sa panawagang ito, agad po silang binisita ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya para kumustahin at hatiran ng tulong. Maraming bahay ang sinira nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa bayan ng Malapatan, Sarangani Province. Natabunan ng gumuhong bundok ang mga kalsada ng Barangay Kinam, kaya hindi agad sila maabot ng tulong mula sa labas. Isang bahay ni Antoinette sa napinsala ng lindol.
7: Yung bahay namin biglang gumuho. Akala namin yung kapatid ko is napatay na siya sa loob. Hindi kami makatulog kasi bawat oras

0: yung mga for emergency purposes din po, and maybe kung meron tayong maabot rin na psychological help.
1: Umabot sa 300 pamilya ang ating nabigyan ng relief packs. Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, maaaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari rin ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
2: Nakamamatay ang naging away sa lupa na mag-asawa sa Sitio Silanganan sa Caloocan City. Yan ang ulat na hihimayin ni Gasa Belgasa Jeff Caparas sa inyong ABS-CBN Soho, Scene of the Crime Operatives.
3: Mag-asawa, patay matapos pagbabaranin. Ito ang krimeng gumulanta sa mga residente ng Sitio Silanganan, Barangay 167 ng Caloocan City.
4: Kita-kita ko po nung binaring si Ronald Abuntayan, yung papa ni Minor. At dito po talaga. After po noon, nasyak po ako. Tumakbo na po ako sa bahay.
5: Harap ko pa po kasi tinamaan yung father ko eh. Yun lang po yung masakit sa akin.
6: Ang marahas sa pamaslang bumaraw ng isang sigalot na matagal nang nagbabaga, pero noon lang sumiklab.
7: Bantayan niyo yung lupa niyo, ah.
8: Talaga, babantayan namin to. Lupa namin to eh.
7: Gusto niyo pagtitirisin ko kayo?
4: Sinabihan niya kasi si Leonora na titirisin niya. So nagalit naman po si Leonora. Kung gusto, kung kaya mo, gawin mo. Hanggang sa nagkatulag ka na po.
3: Panoorin na ang Soho, Scene of the Crime Operatives, Sabado alas 5 ng hapon.

0: Cavite sa hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at Prime Actress Julia Montes sa kanilang nalalapit na TV comeback. Capture din ang sweetness ng Coco Jul sa gitna ng Motorcade. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Mula sa magdamagang taping noong Miyerkules, diretso sina Coco Martin, Julia Montes at ilan sa kanilang co-stars sa Sigabo sa kanilang motorcade sa Cavite. Mula Molino, binaybay ng parada ang ilang bayan at barangay sa Bacoor City. At laking ngiti ng mga taga Cavite nang makita ang hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin, ang prime actress na si Julia Montes, at iba pang bituin. Sinuklian nila ito ng masayang kantahan, sayawan at kilig moments sa parada.
2: Wala umpisa hanggang ngayon, ongoing. Hindi bumababa ang energy ng mga tao natin dito. Kaya mas ganado ka talaga kami mag-promote para magpasalamat sa kanila.
1: Hindi pa napapanood ng cast members ang pilot week ng serye. Pero sa trailer pa lang, naramdaman na nila ang intensity at kalidad ng kanilang pinaghirapan.
2: Kahit sanay na ang tao mapanood si Coco Martin, yung trailer mismo, alam nating level 3 to. From level 1 from D, level 2 ay Tanggol, and also ako, dati level 3. Ay kurado rin naman na lumaki na buong aksyon to. Tama, romance, tama-tama na to.
1: Sa Lunes na ang Sigabo, ang inaabangang pagbabalik primetime ng Coco Jules, na kung dati ay tinutukan sa drama, ngayon naman ay sa aksyon at comedy. Bukas Sabado sa Puerto Princesa City sa Palawan naman, bibisita sina Coco Julia at ilang stars ng Sigabo. Magsisimula ang motorcade alas 4 ng hapon. Samantala, sa pag-ere ng Sigabo sa TV5 sa Lunes, mapapanood naman ang programang Facebook

0: to face with Ate Corinne sa TV, digital, at streaming platforms ngayong buwan dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang media companies at platforms para makapaghatid ng mga programa sa mas maraming Pilipino. Patunay ito ng kahalagahan ng partnerships at kolaborasyon ng industry players. Patuloy rin ang ABS-CBN kasama ang partners nito sa misyon na maglingkod sa mga manonood.
1: Ikaw!
2: Ikaw na naman!
0: Almusal Lunes, alas 8 ng gabi, pagkatapos ng TV Patrol, mapapanood ang world premiere ng Sigabo sa ALLTV2, A to Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at sa iOne. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Are we feeling blue today?
4: Hindi na nga, ba't tayo naka-blue?
3: Hindi naman.
4: Hindi mo kami nag-usap.
3: Huwag naman, Friday na, dapat nga masaya eh, di ba? Pag Monday lang blue.
4: Ateneo blue ba ito?
2: Please don't talk.
4: Eh, hindi kami taga-Ateneo eh.
3: Wala.
4: UP, UP.
2: NU.
4: Eh, ganun talaga. Nagkakataon lang na naka-blue. Excited na ako.
3: Anyway, so kung may mga weekend plans po kayo, mga kapamilya, eh, check niyo po muna ha, yung mga weather kung saan kayo pupunta.
2: Oo nga.
4: Kung merong...

0: Ako nga po yun.
1: Alin puro sa tawag sa amin noon. Kaya akala ko yun, inisip ko na yung sa buhok ba. So, hindi po pala. So yun yung term, ano? Hindi...
2: Alin po yun.
1: Kasi dati naman siguro meron na yan. Alangan naman yung dati, tawag nila Das Devil.
2: Nung bata ako, ipo-ipo, hindi pala sa tubig pala yun.
0: Sa cartoons lang yun, Tasmanian Devil. At yan ang mga balitang binataya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at sa A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Dami niyan.
2: Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi, Bayan!

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Request 931.
3: Mayong gabi, mga kabay, sa mga wa makaabot kaganina sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa itong sinder nga si Lynn. Ania ang replay sa iyang istorya. Ito nga programang Request 931.
2: Mga drama sa kinabuhi.
4: Imo kong gipanamas tamasan. Nay, nagbunga ang nahitabo na to.
2: Request 931.

0: Adoras mga kabayan sa loon na 30 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayan. Mauna ni. Hello sa mga kabayan sa ganun. Kumusta mayong hapon? O mayong pagsikay-sikay ka na itong tanan? Kumusta mamong tanan din ha? Adlaw karon nga Biyernes na, no? Ingunan na ang kapaspas ang pagdagan sa panahon, mga kabayan. Biyernes, ugma, Sabado, Leon Domingo, sunod, balik na po. Klase na sa... Ingon ana ana. Ay nasa mga kabayans karon na minaw. Kumusta man ang inyo hanin ang kaudtohon? Inyo kahaponon, human na siguro paniudto ang tanan. Human na siguro mo din ha karon og paniudto mga kabayans. So, ana. Human naman ang programang sayaw-sayaw ari na punta sa mga kuan, istoryas gugma. Human naman ang sayaw-sayaw mga kabayans ari na punta sa kaagi sa mga kinabuhi, no? O kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Din atong hatagan og pagtagad ni ninga tong programang request ni 31 din. Sukad sa alaon na mga kabayans sa hapon hangtod ta sa alas 4 nga mag-uban-uban. O syempre, DJ Rico Mambo. O diyan na po si Uncle Boy. Diyan na po si Miss Eva. Ato na ni Padayunon. Mga kabayans, Uncle Boy, larga. Welcome to the show.
1: Alright, alright, alright. Kumusta ang atong mga kabayans karon o mayong hapon? Mayong pagsikay-sikay kanatong tanan. Welcome o welcome o welcome gayod sa atong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayans, mauna ni, ako na usab. Oh, kami na usab. Dianas DJ Rico Mambo, si Uncle Boy. O niya, diana po si Miss Iba o si DJ Pamela. Apan, sa dili pa mga kabayans, manghinaot na usab kita di tamalimot sa pagpanghinaot matag-adlaw nga naamo karon sa maayo gayod kaayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas, no? Kay mao na siya pinaka-importante sa tanan nga kita maayo laglawas, makapanginabuhi, makapanarbaho mo na siya. Unya siyempre manghinaot usab tang ang adlaw nga Biyernes mamahimong malambuon o malampuson alang kanatong tanan nga mga mamumuogadyon. O niya, siyempre, di anaman si Miss Iba o si DJ Pamela. Oy, sa mga nakadaog kagahapon, congratulations ha sa tuan tigmi kagahapon. O niya, di anaman si Miss Iba, DJ Pamela. Ato siyang i-welcome to the show. Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show. Wow.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabayes.
3: Hi.
2: Hello, Philippines. And hello, world.
3: Hi, mga kabayes. Ito ba kakabayes? Basta mo.
2: Yes. Hi, DJ Pamela. Hi. Uncle Boy. DJ Rico Mambo. Mauwan nun. Mauwan nun nga. Biyernes.
0: Ay, buuwan des gawas ka rin sa iba.
2: Yes. Ah, ba?
0: Ay, nasa mga kabayans, ay mong pagpauwan din ha. Ang kuanday ron ka na ang saman, kusog bang uwan din na karo, totaligsik lang, no?
2: Murang kusog.
0: Ang pingha sa itong mga motorista karo nagbiyahe, kasagaran sa uwan, Miss Eva, karo, dandaan man, no? Ah, ganang gitawag nilag dalan-dalan ba? Doon ay uwan dari, o niya, dito sa ka na ang unahan, dito sa Pits Mandawi, wala, ingunahan naman, no? O niya, sa mga naabtan karo sa uwan, mga kabayans, kay uwan man daw, hala, sige, amping mo, o niya, hinahinay sa pagpadagan, labi na sa mga nagmotor din ha, kay, duhara in town ng atong ligid mga kabayans. Diba, Dins Pamela? Miss Eva?
3: Muna, niya siyempre sa itong mga kabayans karong naminaw usap, ang atong numero nga pwedeng i-text is 09-9547-2-0802. Pwede nga padangatan sa mga greetings, sa inyong mga request, sa inyong mga panawagan o mga bulawanong panghuna-huna, kabahin sa istorya, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder. Karong nga po yun na, Miss Eva.
2: Yes.
3: Nga maokining si Kuan.
2: Si Lynn.
3: Lynn. O sa kababay. Nausa mo na siya, Miss Eva. So may rasones nga siya nakahuna-huna man sa pag-share ni Liyahan kasi natian sa gugma. Karong nga po yun na.
2: Muray, nagduha-duha na siya nga magpakasal.
3: Ha? Naringon ano sa mga nawa, iyahang nawa o galit ang iyahang love? O sa ba?
2: Kanang, ang iyahang kontra, bali pamilya, sa iyong pamanunon, o gasiya.
3: Sus, kalisod ba ay na? Wa pa ganin mo nakasal na nakay kontras pamilya? Nakay na?
2: Kaya dilingon nga kontra nga
3: ay,
2: kontra.
3: Ay, dililiteral nga kontra.
2: O, like sige. Kuan, financial.
3: Financial. Oh. No, nanalis ito mga kabayabs ka rin na minaw. Harun ninyo masabtan ng tainan o ganong naabot sa gayon nga siya. Nakahuna-huna na lang sa pagpadalan. Iyan kasi natian sa gugma. Kaagi sa kinabuhi. Karang taon-taon, no? Atong madunggan ang tibuok istoryan. Ining atong sinder karon nga taga-asa. Marisya mo sa Eva.
2: Taga Lahog.
3: Lahog. O taga Cebu City ra di ay nga maokining si Celine. Dili Celine Dion, ha?
2: Celine lang yun.
3: Ah, Celine di ay ko Celine. Oh, Celine ra di ay. Nanay na, karong taod-taod mga kabibes. Uncle Boy?
1: Alright, unya mo na sa itong mga kabibes karon atong lantaon eh. Huwag naon sa man taon ni Celine, oy, o Celine. Naon sa man Celine, nga nakahunahon na man siya ni Ron. Pong palagi niya, murag na ase kontra. Ah, kontra sa pamilya mo ra, huwag na ase kikahadlokan, Miss Iba. Huwag unsa ng pagkaunsa, ha? Karong taon-taon mga kabibes, kaya ato naman ning ipabuhagay. Ato naman ning iyag-iyag sa kahanginan. Ato naman ning ikay-kay sa kahanginan mga kabibes. Muna, kamo din napakosgin yung mga radio kay karong taon-taon sa itong pagbalik atong sugdan ang iyang istorya kabahin sa kaagi sa gugma ni Lynn mga kabayebs. O, oh, DJ Kamako.
0: Okay, unya sa itong mga kabayebs. Saman, Miss Eva? Saman, di ka kadungog? Saman? Okay, sige, ah, okay. O niya, sa itong mga kabayebs, ganong nagtikaw-tikaw, kumusta man inyong kahaponon. Apan sa dili pa atong kumustahon ang itong mga suki ng mga taxi drivers. Mayong nga pagpaminaw, no, sa itong mga taxi drivers karon hapon, ha. Ingon man usab sa itong mga Grab drivers, ingon man usab sa itong mga jeepney drivers, ingon man usab sa itong mga bus drivers sa may South Bus o sa may North Bus Terminal, mga kabayebs. May hapon! Musta mamong tanan ha, niya syempre sa mga naminaw. Welcome sa ito ang programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayes. Okay? O yun niya, Uncle Boy, adlaw maroon nga Biyernes, niya na si Uncle Boy, ngayon ako nung ibalik yung kuang kaniang singanin ni. Iyak ko nung ibalik mga kabayes, ang iyahang kaniang singanin ni. Iyang ibalik mga kabayes, ang iyahang balak. Kaya lagi, katong ni Antong nga kuan, katong pag-upatan na gasugod din sa buntag, murag wa pa kay ka-adjust si Uncle Boy at mga kabayab sa oras, no? Kay murag nagdali-dali. Tapag karon ana siya nga pwede na kunong ibalik na iyahang balak na nala. Sige, sa mga ganahan nga, mubalak din ha mga kabayab sa adlaw nga Biyernes matano. Ha, mubalak mga kabayab si Uncle Boy. Sumuna, pwede ninyong ipadangat usab ang iniuhang mga kaniang saingan ni ha, iniuhang mga balak mga kabayab. Kung ganahan mo din ha nga mo share sa iniuhang mga balak, pwede mo nga mutawag sa itong numero nga 09-95-472-0802. Okay? O, pwede ninyong i-share ang inyuhang mga balak na rin mga kabayabs. Tanaw na to, og, tanaw na to, og ka na ang kuan. Unsaon paghanay, pwede nga, ika-history, Uncle Boy.
1: Muna, sa mga ganahan nga mubalak din ha, pwede nga inyong isuwat, pwede usab nga kamo mismo mubalak niya na mga kabayabs kay ato ramanggit gihapon ng dawaton ang inyong hapon nga mga sengan ini, mga balak usab na hala, o niya, ready na mo nga maminaw sa tong balak karong hapon na. Oh, mauni unang balik sa to ang balak kay lagi, makalugar-lugar naman ta kung arita sa alas dos magsugod sa drama, sumuna, di na ta maglangan di jiri kumambo, ania ang atong balak karong hapon na nga nag-uluhan kahidlaw.

an. Ang kasing-kasing ko sa imong kamot gikuptan. Wala man imo tuyo ah, apan imo kini.

0: kabisado ta. Mola to siya. Mao na tong balak mga kabibes nga naguluhan kahidlaw. Nga gitagik sa ato ang kauban sa buhat nga si Digis Prakit Gunato aka Nyor. Dotas mga balak mga kabibes. Sumuna sa mga naay balak karon adlaw nga huwebes, Biyernes. Suwata ka na, itagi ka na kay ato ng pagabasahon on air sa kahanginan. Onya siyempre sa ato mga balaks, adunay mga pahaom nga mga sunata. Mga kabibes, ania ang pahaom nga sunata sa mga balak nga ang title kahidlaw. Nining atong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes, mauna ni alauna 42 nas kahaponon mga pahaom nga mga sunata sa atong balak title kahidlaw. Paghanduraw sa kagahapon.
1: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
2: 93.1. Maana ni
1: Request 931.
3: Request 931.

0: At oras mga kabayabs, alas 2.14 na sa kahaponon. Oy, kumusta? Agatong mga kabayabs karon, kumusta ang tanan? May nga pagsikay-sikay, may nga pag kuha ninyo din ha, no? Nag-unsama mo din ha karon sa inyo mga kabayabs. Sa adlaw nga Biyernes o Pitsa 19 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026 mga kabayabs. Oy, oni ha, live na data sa itong FB page sa mga naminaw karon sa itong mga radio. Sa mga namati karon sa itong mga radio, ugasa mo napita live na ta sa itong FB page. 93.1 FM Radio Cebu. Palihog ta mga kabayabs, palihog ta glantaw sa itong FB page. Niya i-follow, like o share ninyo ha. O niya syempre sa mga naminaw, sa mga nagtanaw sa itong FB page mga kabayabs, on air ta sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayabs. So muna, pakusgan yung mga radio. So muna, nag-uwan niya po din na sa gawas karon. Kumusta mga itong mga drivers karon na minaw din ha? Itong mga grab din ha? Kung sama, nagsigigya po ang tutaligsik, sigigya po ng uwan di sa gawas mga kabayabs, no? Sige, alas 2.15 naman din na tamaglangan pa. Okay na ka din ha, Miss Eva?
1: Yeah.
0: Ready na ka. O niya, karong hapon na mga kabayabs, ang istorya, kabahin sa kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, ng itong hatagan o pagtagad, hindi nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Maukining usa ka babay nga pong palagi murag nagplano na ni sila di ay nga magminyo mga kabayabs, no? Nagplano na sila nga kana bitaw mga ingnon tampong nga mag-ipo na, oh, magkanang bugkos na sa kana ang kaminyoon mga kabayabs. O niya karon, doon na lang siya mga kuan, pipila di man giniingon nga bugat kay nga problema, apan nakahuna-huna lang yun siya sa pag-share, sa pagpadangat, kung unsa may angay niya nga buhato ni ini, no? Sumuna atong hatagan o pagtagad garong adlaw nga Biyernes ang istorya sa usa ka uyab, usa ka kanaang inuntampo nga kanang minyoonon nga mao kining silin nga gikan dinhi sa skuan, asa ning gikan sa Dabaw ba ni siya, o niya karon di na siya karon sa kanaang saing nini na nasa lahog na ni Muyo. O niya nagpangidaron kini mga kabayabs og 30 iono anyos mga kabayabs, di na ta maglangan pa, ato na ning sugdan ang istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Dinig atong sinder nga si Lane. Ania ang iyang istorya. Mayong hapon, mga kabayes. Mayong hapon sa mga DJ. Ilabi na gyud sa mga maghatag og duha. Maghatag og drama nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, mga DJ, ako di ay si Lane, 31 anyos ang pangidaron. Gikan ko og Dabaw, mga kabayabs. Pero karon na ako sa lahog na ni Muyo. Og 5 katuig na mi sa guang uyab, og karon nagplano na mi nga magminyo, mga kabayabs, mga DJ. Kaso lang na ako'y problema nga dili na ko ma-share sa akong barkada kay basin i-judge ko nila. Ang akong uyab kay breadwinner sa ilang pamilya. Halos tanan niyang sweldo mga kabayabs, mga DJ, padulong sa iyang pamilya, padulong sa eskwela sa iyang mga manghod, tambal sa iyang mama, og balayranan sa ilang balay. Proud kay kuniya kay responsable siya nga pagkatao mga kabayabs. Maugani nga mas na in love kuniya. Nagnidako pagid pag-ayo nga akong gugma nga to niya. Pero karon mga kabayabs, mga DJs nga nagminyo nami nga plano na namong magminyo. Naglisod ko kay murag wala pa siya'y plano mulit go sa iyang responsibilidad sa iyang pamilya. Meaning, kung mag-asawa nami, kung magbinyo nami, mag-ipo nami sa usa ka bubong, expected gihapon ako nga dako ang parte sa amo ang income ang mapunta sa iyang pamilya. Dili man ko kontra sa pagtabang niya sa iyang mga ginikanan o sa iyang mga igsuon. Pero naghuna-huna ako, unsa na malang kami? Unsaon na malang namo? Maglisod mi og build sa amo ang kaugalingong pamilya. Mahimo ba kong selfish kung gusto nako nga kami pod ang unahon mga kabayabs? Nakatry ko og open up niya, pero iyang gitubag mga kabibes kay huwat lang daw, paabot lang daw ko kay lagi iyahang pamilya ang tabanganan. Nasamtan ako siya mga kabibes, pero hangtod ganos aman ko maghuwat. Mga DJ, mga kabibes, unsa man ang inyuhang masulti ani? Sakto ra ba nga mangayo ko og boundaries? O dapat sabto na ko ang iyahang sitwasyon bisan madili ang amo ang plano? Tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sini mga bulawanong pangunahuna sa mga kabibes nga naminaw karon. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan o drama kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Hello, musta mag-alam? So may kuan nimo?
1: Okay ra kaayo, ikaw?
0: Oo, gapon. Problema, ambot ba eh? Ambot ba love boy? Kaya ang murag ikaw na lang yun akong kalipay. Ikaw na lang yun mo ay nakasapar-sapar sa kuang... O ba pa siguro ka, ambot lang. Dogar siguro ko nga ni Surrenders kinabuhi. Bastang paita man gudoy. Daghan kay balay ranan. Daghan kay kong gustuan ng balay.
1: Mao ba lang?
0: O niya, ako mga manghod. Ang eskwela na po kay balik na mas klase. Abli na bang pos balik sa klase. O niya, ang ako taong mga ginikanan. Ako mga magpapa. Huwag man po din tao eh. Lisod man po din taon kayo. May nalang gani kay... May nalang kay na ako'y trabaho. Huwag mauna nga... Kasagaran sa kuang sweldo, kasagaran nga, kasagaran sa kong mga, akong masweldo ba, sa kong ma-income. At tugod din taon, mahapakta na nila, sa kong mga manghod nga ng eskwela, gawas ba na akong ginigana, akong mama, na apoy gipaminaw taon. Mauna nga, ang akong kasagaran, palitambal, eskwela, balayranan sa balay. Ako gin mo ay nag sapupo tanan sa bayranan sa balay taon, love. May gani ka?
1: Kaloy po di mo, love, oy. Pero maulagi, naunta ko yung importante nga istorya ni mo.
0: Kana ang unsa man na, unsa may imuhang, unsa may yaw-yaw ni mo din ako, unsa may sulti ni mo na ako.
1: Dili man ang yaw-yaw. Kuan lang.
0: Lahi din ang yaw-yaw istorya.
1: Oh, lahi. Ang yaw-yaw kay mura man nagkikasabaan ka.
0: Ah, mode. Oo.
1: Okay. Kuan man. Love, 5 years naman yun ta, kapin.
0: Pwede na nang isuga eh, 5 years na. Ano niya? Kuan?
1: Wala kay plano nga mag-settle down ta? Oy, gigugma man ka ako ni mo.
0: Sure, pertin akong love, pertin akong asa kong gugma ni mo taon. Ikaw mismo, magkapamatuod, magyong kaanak gani, nga dako agad kay kong gugma diyan ni mo.
1: Kanyang, lagi, pero maugani na, kanang, gisigi namang gugugingon sa ako ang ginikanan nga, kung kanus agyod ka, mamay, o niya, kanang, nahigugma ba yun kuno ka na ako? Kay, taon-taon na po ba yung atong relasyon? Nabisan ganig, babae kong dako. Ako yun i-open ni mo.
0: Ay, gabala ka, anak. Kay, kanang imong plano? Mausap na yung plano na ko. Kay, ganahan na sa ko nga kanang mag-ipo na ta. Ganahan ako nga mausa na ta ba sa usag ka Pinoyanan, usag ka bubong. Ganahan ako nga bugkoso na tas kami niyoon. Pero sige lang.
1: Mao ba, love? So, nagplano gidi ay ka? Nga kuan? Nga imuha kong pakaslan?
0: Uy, sa mantahong ka. Uy, dogay rin ko nagplano. Ana, pero sa oman, hagipot pa man ka eskwarta ka ron. Hagipot pa man taong ka so budget ka ron. Sige lang. Ay, kamala ka na, ana, ha?
1: Sige, love.
0: Uga, gusto ka. Mado ko sa inyo, ha? Aron, atong sabutan. Atong sabutan sa inyong mga ginikanan.
1: Oh, malipay yun sila, ana, love. Ang akong mama o papa. Dagan kay salamat, love. Nga, nalipay yun ko nga na-ajuday kay plano para natong duha.
0: Uy, blim. Mana oi, basta ikaw. Ikaw gud ang akong pinangga, ikaw gud akong prinsesa.
1: Sige lang, thank you kaayo.

0: Mao to mga ka-vibes. Nagplano nami. Plano nami nga mao na kaniadto naman siya sa mua. Mao to nga giplanohan na dayon sa mong magginikanan. Planohan na dayon nila kung kanus ami mapakasal. Kanus ami makuan ba kanang ma masalang nang gyud sa altars kami niyoon. Apan mao to buong palagi niya magagad-agad lang sa kunos budget. O guniya, ingon ani ang mga panghitabo, mga ka-vibes.
1: Kanang, love, unsa man yun, taon-taon naman kang namalay. Pero wala pag-iapoy schedule sa ato ang kasal.
0: Lagi. Sa umanggod taon nga ako mga anak sa kong mama ba kami ako mga igsuon anak sa mama ug papa naman tao nagsalig nako niya gagmay pa man taon ako mga manghon good love niya wa pag din taon sila income ila wa pag sila pangwarta o niya ako ang pong mama naapoy gipaminaw mo na nga ako'y magpalit og tambal gani niya. Apiki gud ko karon, apiki pagyud ko skwarta. Bait kayo yung tao nang akong kinabuhi.
1: Mao ba love? Pero unsaon naman lang ang atua? Di ba nagplano na ta? Mao gani na nga namalay na ka, pero magunsa man ang pamalay kung wala pagyud kay gi kuan nga saktong buwan, saktong tuig, saktong adlaw.
0: Kuan, kana ang kuha ba nga pwede nga mag-ipon-ipon lang sa ta. Kuan lang sa ta, kana ang di lang sa ta magpapakasal kay apan, maubil na, kana agad nga akong iplano, kana agad mo inaas kong huna-huna nga magpakasal ta sa labing daling panahon. Apan, sa uman nga apiki mag-ikos kwarta karon, apiki mag-ikos budget in town. Pero sige lang, ay kabalaga na, kay... Ako po na paningkamutan nga magahinan ako, nga makatigom ko. Bahalag, katunga sa sweldo, ana sa to ang tigom para sa to ang kasal. O niya, ang katunga, para sa ko ang mga ginikanan, sa kong mga manghod. Okay, rara ka na?
1: Mauba lang? So, sila ang imong priority?
0: Ang kanaang, sa umang good town po nga.
1: Anya, ang may... atuan. Pwede naman na, love, ka nang magtinabangay itang duha. Itang duha, mutabang ko.
0: Sige, mas mayo nun, imong sweldo at ang tigomon, ha? Para sa ito ang kasal.
1: Akong sweldo?
0: Oo. Tabang mo ka.
1: Ngayon, ako araman po.
0: Mo gani, ako.
1: Ang imo ka di ay.
0: Tabang sagko. Apan, saan malagin ako ron? Ang ako man taong ginikanan. Akong ginikanan ba? Mao man tawo tabanganan kayo. Akong pamilya, mao man tawo naglisod. May mo gani pamilya nimo kay dato mo. Kakaon mo humba ako pamilya, ginamos ra taon mo pirmi masud-an. Mao na nga manghinaot ko nga makasabot ka sa kuha karon nga sitwasyon lab. Manghinaot ko nga di ka mapul-an diri nako, ha?
1: Mao ba di ay? Kanang sige na lang oy. Sige mo adto na ko, mapauli na ko sa mua.
0: Asa man ka?
1: Mauli sa mua.
0: Asa man dapit inyo dai?
1: Dito sa lahod.
0: Oh, baba. Sige, abin ko kadto kas Dabaw mo uli. Kuyawan ko buda kay layo ba to Dabaw.
1: Dugay na lang tawa ka kay Bao kung asa ko nagpuyo.
0: Di ba basig imong plano largo ka gulis Dabaw na anara di ka sa lahog ra dai. Sige. Kita ta sunod adlaw ha.
1: Sige. Oh, sige.
0: Sige. Og mao ni mga ka-vibes, bait kayo. Muna kong di man ingon nga mukontra ko sa pagtabang niya sa iyang pamilya. Apan, ining sitwasyon na mura og apiki manggir mi mga ka-vibes. Ilabi na karon nga nagplano nami. Plano nami nga magpakasal. Muna nakalisod karon sa ko ang sitwasyon mga ka-vibes. Usa o maghani na ako. Og mao to nga nagkita mi na ng sunod adlaw. Ako gil sa gikumpronta na og kanusa na gyud. Og... Kanos agad may ma... Kuan ba? Kanos asya muhunong o hatag o tabang siyang pamilya? O mauni mga panghitabo, mga ka-vibes?
1: Lam! Unsa man yun?
0: Unsa man yun? Unsa man di ay?
1: Naglibog na yun kayo ko. Hapit na lang matapos ng tuiga. Huwag yun hapon. Nagsigig gihapon ko baabot. Unsa man gyud? Mangita na lang ba kog lain?
0: Sa man tawag ka eh, wag ka kasabu, muramang kagwa ka kita sa sitwasyon rin ako eh nga. Akong pamilya taon, may tabanganan kayo, wag ka kita nga naglisod mo yung taon niya. Huwag magminyo ko, pagkasal taon, nahon ako pagkasal na to, saan pa man ako paghatag sa kong ginikanan, saan ako paghatag sa kong mga manghon o baon ani. Saan man ako ni, nga ako raman tawag sa liga nila, ako raman,
1: pero,
0: ako
1: love.
0: May... Ako may bread ni winner ini.
1: Iniingon ka nga, mag-ipon ta, pero wala man gani gihapon kay action?
0: Mao man gani. Mao gani ni hangyo ko ni Mono. Nga, unya na lang taod-taod sa, hatuhata lang sa akong desisyon.
1: Taod-taod, puro na lang taod-taod. Puro na lang huwat, sige na lang huwat. Wala gihapon, way na hitabo.
0: Ang galang good, basta kay hitabo, ba't ako gihapon ta kadagabi, ito hitabo na ito.
1: Uy, di man na mao akong gi-after. Ang ako magpakasal na ta, kay para na atay blessings.
0: Kana ang...
1: Pero nga naman eh, nga naman sige magingon ani.
0: Ni ay, nainindot na di ay.
1: Unsa man?
0: Na may maglibring inasal sa pakasal ka ng daghan ba? Hatag at tagag inasal. Sama, okira ka na nga, ato ta pakasal ka ng daghan. Sa'yo nga na, maswedeng. Mas wedding ba ng daghan yun yan? Hatagan pag inasal sa kapitan, okay ka na. May nalang na. Kay, di tama kagastog na ko, okay na ka na.
1: Okay na may na ako. Pero ang akong pangutay na, o kung kita na, mag-ipo na ta. Hangtod sa hangtod, baka mong sigigtabang sa imong pamilya?
0: Mauna yung pangutay na. Mauna yung pangutay na nga.
1: O niya, unsa na malay ato ah, kung magkaanak ta. Unsa na malay para ato ah?
0: Muipunta nila ato tapuyo aron nga kung ako ihatag dito maapil ka mapakaon ka na kung apil ato dito sa ato, ato sa mua ato ka mapuyo.
1: Unsa? Imo kong iipon sa inyo ha? Daghan mang gani ka ayo mo?
0: Aron matingo ba? Matingo ba nga kung kwarta dito ato dito tanan unya ato lang sab ka okay ra ka na?
1: Ako sa nanguna-hunaon murag ambot na lang wala ko kay bawag unsa akong buhaton.
0: Baba.

mga kabaybs, mga DJ. Unsa may angay na kong buhaton na ni? Unsa may inyuhang masultin ni akong kasinatian karong gugma, kaagi sa kinabuhi? Sakto ra ba nga mangayo ko o boundaries nga to sa iyahang pamilya? O dapat ra ba nga ako siyang sabton? Akong sabton ang iyahang sitwasyon. Bisan og kami ang maapike. Mga kabaybs, hatagi daw ko sini mga bulawanong panguna-huna, be. Palihog daw ko ninyo. Kini na lang, inyong suki kayo nga tigpaminawan. Ninyong nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Lane.

0: At ang oras mga kabayam, sa las 2.32 na kahapon nun, Miss Eva.
1: Yes, hello, DJ Rico Mambo. Oy,
0: again, sa mga kabayam, siguro na minaw, mustamos, mamo din hagaron.
1: Mustamos, ginamos. Oh,
0: ikaw ginamos. Miss Eva, sa itong FB page, oh. Sa may way mga kuan din ha, sa may kasikas
1: okay,
0: din sa itong FB page.
1: Okay, ingon si ma'am. Baby Hermosella, maayong hapon mga ka-vibes, DJ Rico and DJ Eva. Klaro kaayo nga dili pa ready ang lalaki tungod sa dakong responsibilidad. Oo. Tapos si Konsi Haluagas, Miss Eva, basin dili pa matured enough ang lalaki ug di pa sad ready. Greet ko sa Wagas family sa Lupa, Compostela.
0: Din siya Lupa, Miss Eva.
1: Lupa.
0: Lupa na siya Lupa. Ah,
1: Lupa.
0: Lupa. Lupa. Oh. Ang kung ano na imo na ibundak. Lupa.
1: Lupa.
0: Lupa.
1: Lupa.
0: Lupa.
1: Lain man og mini, murag lain man og kuan.
0: Lupa. Og
1: lupa.
0: Imo na yan. Lupa.
1: Lupa. Wala pa kuan.
0: May dahil sa isa ganyan, napanin na sa iba. Okay.
1: Lisura po taon, oy. Ha, ha. Yes, DJ, na ay mas wedding. Onya, istoryahon jud nila pamaagi sa sweldo o maglisod ang lalaki.
0: Oh,
1: ana, monay pong ni Ma'am Baby Hermosella. Pong yun.
0: Oh, pong. Gana biya, Miss Eva? Kuan biya na siya? Gana ang literal biya na siya pangitabog?
1: Yes,
0: no?
1: Tinood yun na.
0: Nga, gana biya taong naiingon na. Kamu mga kabayag, mas maayo nga kamu din, habi. Kamu naminaw karon.
1: Oo.
0: O kamo na sa pa na sa lugar ni kuan, lugar ni pananglitan, arita sa lugar sa lalaki Miss Eva ini. Sabay nga ni ang kuan si kuan.
1: Aljun.
0: Dinis si kuan Richard Dead, dinis si Dinis Birna. Ha? Dinis si kuan, ha? Ano mo ni siya? O kamo mo ina sa lugar ikaw Miss Eva. Saman, mupadayon kag unahon ni mong minyo o unahon ni mo imong pamilya. Saman. Ikaw, og naasayahang sitwasyon. Ari sa taato sa ning himay-himay yun.
1: Okay.
0: Pananglitan, o kita'y naasa sitwasyon sa...
1: kay kanin, kung ako ta, si Kuan, ang lalaki. Oh,
0: kaya ang Kuan manggod, ingon ta nga, o sa babae lang ta nga magbasi mo si iba, makaingon po ta nga, Kuan gina, pugsa na, aron nga kamog yun, ana ba, atong pugson yun, ana? Pugsa na, ah, Kuan ana, kanang isig-isiga yun na, aron ma, oh, ay na nagpatabanga sa mga ana ba?
1: Lahi-lahi manggod, DJ Rico Mambo, ang mga babae, lahi-lahi yun sila, og batasan, or mga Kuan.
0: Panglantaw.
1: Oh, panlantaw. Sa ana. Kinabuhi. Lahi-lahi yun. Kung para na ako, kung ako pod si Kuan, ako pod si Lin.
0: Lin.
1: Oo. Akong sabton. Akong
0: sabton.
1: Oo. Unya, andam ko magpaabot kung kanusa siya, andam na yun. Kay lisod kaayo nga, ato ang pugson. Pugson na to, unya, dili siya magmalipayon. Kaya ang una-una, naaman siya ang pamilya.
0: Kana.
1: Oo.
0: Ingon, ano yung mapungod mga kabayabs? Bisa naman po siguro kinsa nga. Siguro kamo po din hapon sa sitwasyon po din ng laki. Butang talag si Kuan ni Wagas Lupa.
1: Ito
0: Wagas.
1: Si Sir Consial.
0: Si Consial Wagas. Butang talang ning pangani si Wagas ni. Og kamo po nang naapon sa yahang kuan ba, lapa-lapa, o siyang sapatos, Miss Eva. Magtanaw kasi mong pamilya na kagidlay. Magtanaw kasi mong pamilya nga waintaw yamog yun. Ikaw ay gisaligan. Sa man, unahon pa na ni mong minyo-minyo, ay mo sa siguro yung tabangan, no? Mga sakto, makaana pa po tanga, sakto po nang ibuhats lagi. Ay, ay pugos, kaya, muna yung itawag, ay pugos minyo. Kaya ka na minyo na daghan.
1: O niya, DJ Rico Mambo, kung ako po, ay, kinsa maroon.
0: Sir, pwede, sir, pwede mapahinayan na imuhang kaset din na, sir, kaset mong gamit, sir.
1: Oo.
0: Oh, pahinayin ko na imong kaset karon. Oh, sa may kuan nimo.
1: Okay,
0: sige.
1: Ang iha lang sang tambag.
0: Oh, para maklaro. Sige, oh, sa may imong masulti ka vibes sa Randes so ato ang sender
1: yes,
0: karon.
1: Yes, kana.
2: Dinagay ako ng kaset re. Kaman?
0: Oh, sa may gamit nimo kaila kag kaset siguro po doy, no?
2: Radio.
0: Oh, kaset gila yun.
1: Kaya
0: na. Okay, sige. Okay, unsa may imuhang mahatag na bulawanong panguna-una. Ining atong sender karong hapuna nga si Kuan.
2: Ah, pagkakaya ni Aldo. No, dinigin siya kapitang magsari-sari ni Jiro si Mambo. Kaya nga, no. Magdain na rin siya. Mabay niya. Matabang sa atong pamilya.
0: Mas may, yun. Matabang
2: sa mamay atong mabinyo. Matabang pa din sa atong pamilya. Dili na. Mabinyo na.
0: Tinood, o. Mo na, listen na mag pagtabang sa imong pamilya. O nanagog kayo imong pamilya. Pod kay, labi na, isama ini na. Mura na mga isang nangigi nga, wapas sila magkasal gani. Ana.
2: Oo, Oh, tinawag nila. Kanang dili ginaingon na ako, nagkumpuan ko, kanang pagigi, kaya huwag pa magkasal. Sambo, tan magkasal na, kaya, masamay, what, di ba, di, kining asawa rin ba? Ay, noon, kanang namang asawa sa atong kaysalisanan, pero mas mayo yun na atong pamilya mo ay naagi sa atong pagkitaw.
0: Mauna.
2: Kanang maglito at nagmayo na ay pamilya atong karaganan kaysa Pondra Osara.
0: Mauna, unya, og maminyo para bagyo ka, awayon pagkikapermis mong asawa. Ito na mahaya ni mo, ana.
2: Oh, mahayo, mahayang, mahayo, mahayo. Ano ba yung pagmahay nga mauna? Puro mo na.
0: Pero maunta, si Lynn, unta po, si Lynn, naguna-una na po siya sa ilahang ugma, Mr. Iba.
1: O yan, ingon beto siya nga, selfish ba ko kung unahon ako ang amua?
0: Mura o ganaang, dili man po na magkaingon nga selfish, kay lagi nagkuan man po ka para sa inyong ugma, pero mauna, ganaang, o kung sa'y tanaw po si Muhang Bana ko ron, kamao po ka mo sabot, yun mo na, pero maulagi po na kung, sa lugar sa bukod ni Lynn, hindi po taka-blame po, isip po sa kakuan
1: kay
0: nga.
1: Kay taod-taod na po.
0: Okay na po sila.
1: Pareho ko ni kuan, Catherine Bernardo, og ni Sayahang X, kay dugay na sila, pero wala gihapoy action bang mag-propose, ingon ana, o tanawa, nagkabuwag na gihapon. Ingon ana na siya.
0: Panayon ka ba yung sarande?
1: Okay, go.
2: Ako. Ang ako na kamayad nyo, kanang unang yun yung pamilya ko kasi sa iyong mga asawa sa mga pamilya ko siya kanang pamilya sa tamangon ng pamanggot. May matang dato ta sa diri sa ito ang diri sa itong buwan, dili man, may takutahan ba niya? Mukha man kita kita. Murag na ako kita sa mga breadwinner kita. Okay, nga no. Matabang gina sa itong pamilya ba yan? Ano ang gina sa itong pamilya? Pali anak ko sa una nga. Kanang ayan ko kang trabaho sa mga man. Profession din. Ako may pre-joiner. Ako may kamagwahan. Di ako naong tabang sa itong pamilya. Mauna nga ako. Doon kaya ko nagminyo sa una.
0: Mauna
2: na si Aldon nga. Kung gustahan siya na matabang siya yung pamilya. Hala, go. Kaya ka na mamayin. Naidaghan ay patalisor ng babae ng pupuhitan. Naidaghan.
0: Mauna. Naidaghan. So unahon yun. Unsa man kana para tos lalaki. Kani para sa babae nga tambag unsa may angay buhaton niya.
1: Okay, siya may nagpadala.
2: Dili sa siya magdali kung gumaan ang aljon.
0: Dili sir, wagas pangan, wagas. Kabay sir ande. Ang pangalan ni kay Sikuan kana ang wagas, wagas ang pangan.
2: Wagas.
0: Wagas, wagas.
2: Bitaw kanang dili siya magdali bitaw sa diman bitaw sa lalaki ken kaya mga bisa nga kanang tamang pagpamilya niya. Kung gumahan gini sa ni Aljon, magpabot ka. Ganas amo yung mar si Aljon, di ba?
0: Okay. Mauna, sakto po. Humamaghuat siya, ganas ang makalugar, ana.
2: Oo, kanal yan, maghuat gini sa masagi mo, tando kay Aljon nga mo, magkiminyo na kay napamunay ang pamilya sa pangungan po manya. Kung wala na, mungaway na, atar mo na, ninyo.
0: Mauna. Oh, okay.
2: Gusto kasi pa sila sagot.
0: Mauna.
1: Oo.
0: Okay. Sige. Salamat kayo. Kawaibs. Randy.
2: Salamat kayo yun. Katapan lang ko nila Billy Basco ang guwapa niya. Kasamor niya si Mars. Maria Aramio na yung mayong hapon niya na niya ni Mami D.
1: May hapon do. Mayong
2: hapon na kumusta.
0: Hapon sir.
2: Katanya na
1: May hapon.
0: Okay, salamat.
1: Salamat.
0: May hapon.
1: Okay. Mauna, DJ Rico Mamboy, no? Sa kang, sa kuan ni Lynn. Kung ako po si Lynn, mas maayo nga sabto niya. Pero kung dili na gyud, pisan na abta nagpila ka tuig, naara na nimo kung imuha na ng buhian ng lakiha.
0: Mauna. Oy, si kanang naman si Ma'am Kuandre. Si Mami Lodge. Mami Lodge, asa man ka? Imong kuan ba mga bulawanong advice ba? Naman si Mami Lodge gawa siguro Miss Eva. Okay. Hello, Kabayb Steel.
3: Hello, this is Rico Mambo.
0: Tirnod po.
1: Hi.
3: Iba.
0: Musta man ka?
3: Apple boy.
0: May hapo, Nemo. Kabayb Steel, unsa man imong mahatag sulti sa to sinder, hapo na.
3: Ya. Gusto ko lang siya sa iyahang kuan. Diyab kay Tapa man gay tabangan pong ginikanan, mag-unsa man yang ginikanan o wagit po'y trabaho, niya yung maison, kag may pa.
0: Maupo, down.
3: Ang sama yung tayo, kaguhian po nila.
0: Maog yun.
3: Masakit kong nagiging mama, aloy, kayo, mana. Priority yun ni isa to, wagas.
0: Wagas, o, wagas.
3: Wagas, niya, tabangan yung ginikanan o mga isoon. Asa naman ang matat. Matalampos
0: man
3: ang isa
0: mo na pinuntabang
3: siya ng ginigana ng
0: mga tao. Ano yan ang problema kay 5 anyos pa mang usa ang kuan sa mga
1: maugay ni dugay pa kayo mas maayon nila yan lang sigurong buhian
0: kasi nga
3: Lin na kayo
1: ng budget si Lin
3: pwede mo yung taglayan
0: pwede ko no nagudaghan ko dahil diha okay. Moro to.
3: Maura na, di ko mambo.
1: Okay, nagang salamat.
0: Ma'am Tilay.
3: Lampi yung panumbuyag, oy.
1: Grabe ko nagpambuyag.
3: Dagot na ko na siya. Sige, bye.
0: Ma'am Tilay. Ma'am Tilay. Di kam tanaw sa lida, ugma. Di kam tanaw sa
3: lida. Buhol, oy.
0: Kung nada kag buhol. Amang mag-live. Amo lang i-live sa Facebook. Magtanaw lang kas live. Okay, bye. Okay.
3: Okay.
0: Okay. Okay.
3: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay.
0: Okay. Okay.
3: Okay. Okay.
0: Okay. Okay.
1: Bye, okay. Ma'am Tally.
0: Okay, sige, diyan na si Mami Lods. Andam na si siyang kaika na niyang mga tambag. Gikan pa sa kuan kaban pag ini mas iba.
1: Oh,
0: baby, tabi. Sige, Mami Lods. Ano sa may mahatag niyo mo advice ato ang karan nga sinder, Mami Lods?
4: Maying hapon diha, DJ Rico and DJ Inday Eva Selfie o sa tanang mga naminaw. Ang ako ikatambag sa ihang soleran kay Moni. Kung di na siya kakaaguan ta nga di ka makasal, mo naging ang pangitaglain. Pero, kung nahigugma siya kaniya, anda magyug ka og tagana musabot sa sitwasyon kay ibutang talang sa panalitan ikaw po'y na sa iyang lugar.
0: Maupun,
4: ginikanan ba yan na nimo? Kanang atong ginikanan sagrado kay nastanan.
0: No?
4: Kanang atong ginikanan tabangan po na nato na po tayo mga manghod o na ate kaya o kung kita baro'y gisaligan mutabang gitag na ate katabang. Pisod manghod kayo mutalikod tas atong pamilya. Di ba? Ikaw gusto na kag naamuin inyong pamilya. Okay. Apan, sa sitwasyon manggod sa imong uyab, siyempre, gipasabot naman kaniya, sabton gini mo siya, pero di nagyug kakaagwantaan na nga sitwasyon, exit na lang sa maayong kanang panagsabot. No? Sa maayong ninyong kabubuton na magstorya gid mo nga inani. Kay ang imuha, security ang imong gipangita sa imong kinabuhi. Nya og magminyo mo, magkabikos-bikos ng inyong kinabuhi sa inyong panudlanan. Mag-away ra mo, di ba? Bisod man kaayo nang inana gud og ang pagsabot, ang pagrespeto kulang. Di gid na maglahutay ang kaminyo.
0: Di maglungtad ka. Ana.
1: Tinuod.
4: Mo na siya so ikaw hunahuna kay ang kaminyoon, dili raba na siya murag kanon nga imong kaunod o mapaso, imong maluwa.
1: Yes, correct.
4: Kana siya, inyo nang gipanumpaan sa atubangan sa Ginoo, giusa mo. So sa inyong pag-usa, magtambayayong na mo ana, hantod sa hantod, hantod sa inyong kamatayon, di ba? Unya, og inana imuha nga murag kuan kas mahug magug selfish ang imuhang kuan although utang na to naasad ka sa katarungan kay tungod dugay na mo gusto jud nimo ang security nga maminyo jud ka nga kasal jud ka dili lang kay inana ra inyong sitwasyon di ba tay sa mga inana mailog pa maganing na ititulo how much more ang way titulo di ba
0: mo
4: na ang imuha paniguro sa imong kaugalingon nakasabot ta diha
1: Minya mas artensi baya ang babae. Kaya na bunog na.
4: Oh, mao na diha. Pati na ginang alkansi ha.
0: Bunog no?
1: Eh. Kaya ang lalaki walay makuha.
0: Way bunog.
1: Way bunog.
0: Okay, napaka din na mamilod.
4: Ang maurad ka to, ang akong ikasulti DJ Rico Mambo o DJ Enday Eva Selfie o may hapon ka na to.

0: Okay.
1: Maayong hapon, DJ. Sari kumambo, Aninday Eva. Akong ikatambag sa sender, kay dili lang sa siguro niya, dali-dali on, ang iyahang partner. Pero kung maglisod yun sila, di man mahal ang magpakasal, DJ. Kay ang nakadalag mahal sa pagpakasal, kanamang adorno sa simbahan. Pagpakaon sa bisita, o kanang bongga kaayo ng mga sanina.
0: Muna.
1: Kung okay lang yun sila sa kasal nga simple lang, go na lang yun sila sa kasal nga simple.
0: Mauna.
1: Pero ako, DJ, isip na nga lagad po sa simbahan. Kung dili pa jud sila andam nga magpakasal, especially sa lugar sa lalaki, buwag lang usa. Kay para nako lang, ang pag-ipon-ipon sala manggod. Sakto jud ang gisulti sa sender nga mas daghana og blessings kung makasal na makasal na. Mausama sa akong gisulti sa unahan, kung makontento o magkasinabot lang sila sa kasal, nga simple, go, pakasal mo. Kay barato ra jud kaayo ang pagpakasal. Wala ra jud gi-require sa simbahan nga bongga nga kasal.
0: Okay.
1: Kay mauna good o dili magkasinabot, magbuwag-buwag dayon. Sayang ra ang gasto. Kana ra DJ's More Power 93.1.
0: Okay, hi! Kinsa ni... Kinsa ni mga kabay? Kinsa ni kabay?
1: Hello!
0: May hapon! Hello! Lohe! Hello!
1: Hello!
0: Kabaybs! Kinsa man eh? Okay, sige, mura ba nakatog? Oh, sige. Okay, basi nakatog siya. Kaya ano pa? Okay, na pa din ha sa itong FBP. O katong itawag, balik, anong tawag ninyo, tingog mo. Aron nga maklaro na yun, ha? Sige, na pa din ha, Miss Eva, sa ito ang kuhan.
1: Maulitor, giingon ni Ma'am Bebe na wala mo kung nawagtang ang sumpay. Ano siya nga, istoryahan dyan nila pamaagi sa sweldo o mag-isod ang lalaki, mubiya na lang sa lalaki, bahala nagnabugha na.
0: Kaida eh, no?
1: Piyaan na lang kuno ang lalaki. Bahala na kuno nagnabugha.
0: Sige lang, halang yun na, no?
1: Kaya
0: na. O niya, kana ang ikaw, Miss Eva. Ang lugar ni mo, sa pamaylain ni mong mahatag advice.
1: Okay, sa lugar na ako, tagaan sa nakog uras. Oo, kay sa ako ang part, ako kay breadwinner masad ko, ingon anak po ko. Kaya nang mutabang dyan ko sa pamilya, dili ko gusto nga magkalisod ang akong pamilya, mo gani na nga, idara na ta nga, nakakapalag o kuan. Ingon anak kay nitabang usa sa ginikanan una ko nag una sa akong kuan. Ana ra. Oo. Dapat sabto na lang niya.
0: Oh, sabto na lang. Mm-hmm. Muna kana ang singa ni Lane. Oh, kana ang muna. Angay para po sa ko ha. Kana ang kuan sabta lang sa nay mong uya bro no kay sa so, 10 taon nga na pa 10 taon na siya pwede kana obligasyon.
1: Oh, napay 5 years old. Say,
0: napam say obligasyon po taon sa pamilya pero di man po na ingon nga obligasyon gud sa anak nga mutabang gid nganto. Pero kuan man anak kay isip anak man ta.
1: Nabiyay ka og galingong kalipay gyud ang
0: kana,
1: anak.
0: Kana namantay na magikaw muna pero o siya pasalamat ang siya Miss Eva. Nindot siya nga klase sa pagkaanak. Kaya nakaunahon na siya tabang yun.
1: Bata pa man po sila. 20 size.
0: Oh, nakaunahon na agad sila. Nakaunahon na agad siya siyang ginikanan. Ginarabay uban mo sa iba. Pasagdan lang. Kita din natin sa mga vlog. Anak tong pa... Anak to katong nais vlog mo sa iba nga. Wala naman uli kong anak diri. Dugay na kayo. Amahan ba no? Stilan. Sumuna no? Kana ang... kana hisgotag kuan. Pamilya kuan na rabadi ay.
1: Father's Day.
0: Rabadi ay karong kuan.
1: I-shout out na lang ako ang akong papa daan. Kay day off biya taugma. Ang akong papa nga buutan kayo kugihan.
0: Ikaw... sige. Padahan sa Miss Eva. sige.
1: Kugihan kaayo niya. Kanang... ako na lang siyang sikretuhon karon. Tawagan na ako kay di man pwede i-on air.
0: Okay. Again, ikaw Mami Lodge, basing na kay may ibang greet din ang imong amahan po, ana.
1: Wala.
0: Okay.
1: Nanamagay sa langit. Niya, ang kuan.
0: Imuhang papa sa imong mga anak.
1: Adi siya mo, adi.
0: Ha? Ah, tuwa
1: na sa salain, pero sa kuan.
0: Tuwa na, give it
1: to sa langit?
0: Okay. Lugay ng larga di ay. Sige, salamat. Ha? Bitaw ay. Sige, unya muna no. Ang atong oras, alas 12:53 na mga kabayabs.
1: Dali ra kaayo.
0: Sa itong pagbalik karon magkaoban na nato si Uncle Boy yung DJ Pamela. Mga kabayabs, sa mga nitawag, padayon na mo din hatawag lang sa ito ang numero nga 0995-472-0802. Kaya ito nang hatagan o pagtagad karong taon sa itong pagbalik. Kaoban si Uncle Boy yung DJ Pamela, Miss Eva. Okay na ka?
1: Yeah.
0: Sige, o niya, syempre sa mga naminaw, dinhilang sa itong paboritong radio sa Sugbo, mga kabibes. 93.1 FM Radio.

0: Cebu. Mga kabibes, mao na ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: 93.1. Mao na ni.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 3.25 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo mga ka-vibes, 93.1 FM Radio Cebu. Uy, uy, mga ka-vibes, muna ni. Uy, uy, ginaha. Ano, syempre, kumusta man nagdanan? Welcome sa itong programang Request 931, Uncle Boy, Miss Ivan, DJ Pamela.
1: Vibes ka rin. Kamusta ang tanan? Oy, mga lawa. Oy, magkuman-uban. Magkita-kita. Tanin yung mga ka-vibes, ha? Anak ta sa may SM Cebu, di ay. Sa may Cinema One. O, Cinema One, di ay, no? Nanahila, og mga lawa na mga ka-vibes. Alam, oy. Magkita na gitang tanan ninyo, no? Ilabi na. Four. Ano, one, mali na daan. Okay, sige. Og mga lawa ha, sa itong mga ka-vibes nga nakadawat na din ha. Awa pa man ay madawat, og ma pa man ay madawat ang ato mga tickets, no? Alam sa ito ang pambansang reunion. Pambansang reunion, pambansang pamilya di ay mga ka-vibes. Ang Home Along the Reles mga ka-vibes. Ato na lang itugan. Kay ba naman yun siguro po ang tanan nga si Kuanto Noidolpito ang kuan. Nagdaka ni Adto, no? Muna, karon tanawon tani og mga adlaw so muna oban kita tanin yung mga ka-vibes ha unya katong do na muna na kuan apil na sureball na inyo ha din hinga kana ang luna sa inyong mga ticket mga ka-vibes og mga adlaw mo bag oban na gyud ta magkita-kita na gyud tanin yung og mga adlaw tanan ha so muna dadang inyong mga kuan din ha ang kinsantong inyong plano nga dalhon din ha. Diin naaman na sa sabot pud mga ka-vibes og pila kabuok ticket og pila sad kabuok inyuhang dalhon di ba kay mao po na dito taon sige onya Uncle Boy
2: mao na oy sa to mga ka-vibes ha naarabag yun mi ani og ma no onya kita na Sir Tonton ini DJ Sprocket si ATB DJ Kimya si DJ Langganida DJ Rico Mambo ako onya na po si DJ Pamela si Miss Iba po so muna magkita-kita onya at ninyo og mga dalawa no magkuan kita ninyo himamatay kita ninyo og mga dalawa maghimamatay kita ninyo og mga dalawa aron nga magkita na yung nagyuta ninyo sa gitawag o kana ang personahe no personal lagi na siya onya sa ito mga ka-vibes karon alas 3:27 na welcome og welcome sa itong programang Request 931 ang atong sinder karong hapona maokining usa kababay nga si Lane nga ganahan magminyo na gyud anas Lane ako magminyo na gyud ko gyud ganahan naging ko magminyo niya sa oman eh ang ako karong uyab na unsa man tawhana si magtabang siyang inahan unsa man tawhana sige pa magtabang siyang pamilya mao na siya karon mao na iya karon unsa umri nako ni unsa man mo dayon mo kog minyo ni tawhana nga sige magtabang si pamilya ko. Murag ako, ganahan na rabagi ko magminyo. Anak, loya sa taong Lane, oy. Day Lane, unsa po ka day? Ay, pagdali, day Lane. Niya, unsa on taman, ingnay mong pahunata lang siya saman. Del or no del? Unsa man, ako, musugot na naa, kanimo ni kung tambag na lang, DJ Pamela o kana ang DJ Rico Mambo. Ingnay mo, ha, karong uyab, nga kana si Wagas magkana. Ingnay karong dong, Wagas. Unsa man, magminyo man katadong, unsa man kaadong o gana ang di man kumusupak, di man kumukana ang saingan ini, di man kumubawal ni mo nga muhatag ka kay imo man ang ginikanan, imuha man ang pamilya apan, unsa kahag di lang po ni mo hotdon yung kwarta dito kay sa o man po taon tao, kita ini dong, mag-anam nagkana ang kita, sige ta anig dugsing, mabuntis ko pa ng litan, unsa o naman lang po taon ng kitanduha ini at mga anak, kung mahurot na lang po, unsa kay maayo dong imuha kang tambagan imong amahan nga paningkamot sa mong inyo din ha haylas bitambagan kanimo imuhang inahan nga og imong mga igsuon nga sa man kamo na pug kay paningkamot aron nga ako dire kay makakuan ko makalugar-lugar pug ko sa ko ang kaugalingon ana ba no kay bisa kinsa naman siguro wa man ta mo ingon mga ka-vibes nga ayaw nagtabang dito wa sa ta mo ingon nga kana ang dapat unahan gid mo imong asawa imo karong uyab ana. Apahan mo na siya naman tayo mga tagsa-tagsa ka mga obligasyon sa itong kinabuhi, no? bisan pa mag-ingno na tumponga nga anak tapan dili man obligasyon sa anak no nga ala kinahanglan gyud ha compulsory gyud ha nga mutabang gimos ginikanan apan mao na magpasalamat pud ta in taon ini iyang ni Wagas nga nakaunhaw na pud taon siya sa pagtabang sa iya pug mga ginikanan og sa mga igsoon apan mao lagi na siya kana ang sakto tong ingon po ni Lin nga kinahanglan magbutang sa gagamay nga boundary para pod sa imuhang kaugalingon o sa imuhang pod nga umaabot po pamilya kaniang siya ni Wagas para sa kay pohon-pohon magsige mo diag dugsing-dugsing sige mo pataap-taap diyan ay kuan siya nga ni Lin wa man ta kay ba umaabot ng panahon nga mabuntis baron maburos niya sa o naman lang imuhang kaugalingong pamilya o ang imong naong imong apon nga focus tuan na lang po sa imong hapong kaugalingon pong pikas nga sa imong mga ginikanan ana sumuna mas maayo nga nagtabang ka namang yun din ha di na siguro po ka mabuy-buyan sa imong pamilya ana mas maayo nga imong sultian po nga ama sa man ma kana ang pa makakuan pa magi ka makatrabaho pa magi ka sa man di lang sana ko hurot-hurot og tabang sa dirihan di lang sana ko nga ingnon ihurot na kog hatag akong sweldo diri kay ma nagplano po sa bapong ko sa kuwa pong kuan gitawag og kana ang padong po sa kuan ba gitawag og future ba future nagplano po sa bapong ko sa kuang ugma ana imong ananao no sige onya digi pamila
1: wala ko'y masulti tungod kay gisulti naman sa idaran. Gisulti naman sa idaran ang kulboy. Sabay na, ako, sakto tayo mong giingon ng kulboy. Agree na lang ko ato, no? May naka na ang sabuta na lang gina nila. O niya, ang pagtabang lagi ang kulboy, dili man po na in town. Looy man po niyang pamilya, no? May na, pero muna po'y giingon nga kung ang uban na ba magsalig na lang sa nabitaw si Kuan, nabitaw nga tong anak, si Wagas. Di na lang tamaning kamo. Murag mo na ana ba? Sumoy na. Mas maayo po nga iya pong pagasultian nga. Oy, kanaang koan. Munihan, ana po, nana ko'y boundary ha. Dili lang tanan-tanan nga ako ihatag din sa to. Tungod kay, napo ko'y plano nga mag-umol o akong kaugalingon po nga pamilya. Nangandoy po kumakaanak. Nangandoy po kumunsay ngun ana. Makaasawa. Ay na, no. Ngun ana siya. Sige, di ko mambo.
0: Okay, unya mo na. Sa itong mga kabayabs ka rin naminaw, no? Salamat kayo sa inyong mga advice, inyong mga bulawan ng panguna-una. Nga diin inyong gishare diri sa ito ang programa. Ato nang gisawaan sa kahanginan ang istorya sa ito ang sender nga si Lin. No? Muna, Lin, ha? Manginaot mi, Lin, nga nakakuha ka karon og idea, nakakuha ka og ganang mga bulawan ng panguna-una o gusay angay buhato ni mo na imong karon nga gugma kaagi sa kinabuhi unya mo na. Gana ang manginaot mi nga matunhay ang inyuhang duha ka gugma. Ining imuha karon nga uyab nga si Wagas. Sige, ang iwan na ba tayo kong oras mga kabayab? Salamat kayo ha, sinima kanunayon nga pagsunod. Unya, siyempre, sa giingonan ni DJ Pamela kaganina, ang kulboy nga ugmang adlawa, magkita-kita tanin ninyo diha sa may SM ha. SM Cebu ta mga kabayab, mag-uban-uban. Tanaw tanin ninyo sa lida ugmang adlawa, nindot silda. Tanaw tag sa lida ugmang mga kabayab ha. Unya, moni, adlaw Sabado. O pizza 20 og man ani mga kabayabs ana ta sa may SM Cebu SM Cebu mga kabayabs sa Cinema 4 muna siya kita-kita taninyo og mga adlaw dito no? Tanaway taninyo din sa lidan indot ni tanaw tag sa lidan no adungan taninyo og tanaw sa lidan ako ra ba kadi adto ang kulboy luoy taong kay mi wa mi kitag sa lidan ako muna karon ngan tanaw gi kog siguro ini okay kani adto wa mami TV ta no ni ang among na TV ang mura silingan inig na magpasalida ganin sila ang kulboy di naganay taw mi dito tanaw mi lipis bangag kay tanaw mi salida taon looy kay mi unya mo na karon anata sa may Cinema 4 sa may SM mga kabayabs SM Cebu dako kay TV din ha blandra ng TV din ha gana na ta din na magdungan tagtanao ini og mga adlaw ha adlaw Sabado nining ani ang home along the release muna siya unya wala man tayo oras salamat talang unya isa di pa di ay karong magubano ban tagbalik mga kabayabs karong adlaw Domingo ha adlaw Domingo ng atong programa Domingo Discoral sukad ta sa alas 6 sa hapon hangtod ta ngadto sa alas 9 mga kabayabs no Domingo Discoral kaoban ng atong mga vibe mix DJs og mga adlaw sa gabi inaapon ang Sabado Sadsad kaoban si ATB ano man ay ito ang mga programa o niya karong taon-taon mga kabayabs musunod usab ang servisyong kabayabs kaoban si DJ Langga Nida musunod ang arangkada balita sa hapon kaoban si DJ Langga Nida gihapon arangkada balita kaoban si Jake Batalyones og si Ninya Corpus dayon ang atong TV Patrol mga kabayabs wala siya at ang ina ninyo ha wala naman tayo kong oras salamat na lang sinimakanunayon ng pagsunod sa itong mga programa Sukad ka ganin ang buntag, hantod nining orasos ka hapunon mga kabayms. O ni hantod ba ganin nga to sa alas 12 gabi eh. O ni nga to mga drivers karong naminaw, mayong hapon ninyong tanan. O sa tanan nga naminaw gayon, no? Nining nga to nga programa sa mga okay-okayan. O gasa mo na pita, ikaw na, DJ Pamela.
1: Salamat kayo sa ito mga kabayms. Kito na mo si Ms. Evan na paman siya yung mga giasikaso points. So may nasalamat kayo mo rin na siya giasikaso o masiguro nag-andam siya siyang mga kuan ka ng hiraminta. Nag-andam siya sa mga hiraminta nga mga mas niya. Ay na, kay magmas magini siya Ms. Mga kabayms. Sunlo magini siya maskara yun. Ay na, so may na, ako na lang ulang mag-oy na. Ano si Pamela mga kabayms. Sagat salamat o may hapon ka na itong tenan. Ako na lang usap si DJ Pamela mag-ingoy and stop thinking in inside doing ng salamat o may hapon ka na itong tanay. Bye bye. Ang bye
2: bye. Ako ang pangagoy ni si Pamela to lahat. Ikaw pangagoy. Wala tayo oras mga kabayb. Salamat kayo Lones na punpon mag-uban-uban sa itong programang Request 931 sukad sa launa ngari sa alas 4 sa kahaponon hindot kayo programahan eh. Ako na lang usap si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw paniti di bataros.
0: Okay, unya sa ito mga kabayms karon maying hapon sa tanan. Salamat kayo sa pag-usabo na mantaigong oras banahon mga kabayms. At ang iyang programang servisyong kabayms musunod na karong taon-taon. Wala na mantaigong panahon sa libatang mubiyahe sa kanginan. Apan sa dili pa di ay ako na lang usap si DJ Rico Mambo magingon. Lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa pa'y panahon. Napayoras yung mga gustong buhaton mga kabayms buhata na. Aron di ka magmahay sa kalawahian. Nagang salamat. Apan sa libatang mubiyahe sa kanginan, magbilin ta og mga maanindot ng mga sunata mga kabayms. Rakraka na! Dali lang sa paborito radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Uy, Mga kabayms mauna ni Dagang salamat o maing hapon mga kabayms. Bye bye.
3: Request 931.
4: Request 931.

0: M Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1. Ka-vibes.